0: nga Chief Justice, no? Impeachable ka na. Ang atong Vice President, impeachable. Ang Presidente, impeachable. No? Impeachable ka na sila, mga kaigsunan. Ang pangutana, ang tanong. Kana mga taga-ICC o makasa, kinsa may mo impeach. So tama lang sila mahigala sa suspension. Sila rasay mo suspend silang kauban. Pero walay formal mga higala nga investigasyon. Aron nga manubag mahigala sa mga krimen nga nahimo. Good morning, Katropang Arnel. Dili lagi ka madungog sa FM radio. Pasensya na kay burnout lagi. Nords, saka na mo Nords. Alas 8:02 naman, inaot nga naana mo diha. Kinsay maningil, mga punto po ni Trump, no? Unaccountable, unelected, and unaccountable. No? Kinsay maningil, ano nila? Pabito nang gisilutan ni Trump ng mga judges diha. Tanggali, pabito mga igalag, pati sa Western Union, kay Amerika man nagkakontrol, ano? Impas. Kinsay mo preso nila. Kinsay mo dakop nila. Kinsay mo taral nila. Kinsay mo reklamo nila. Sa ato pa karon, no, dili na tinuod, may gala na ginaingon nila nga, why bisag bisag kinsa? Why bisag usa nga nakalabaw sa balaod? Do na! No one is above the law. No, naa! Kinsa man, the ICC. Matod pang Trump, pagayagala, they claim almost universal jurisdiction over humanity. Matay. Tanggalon ta nalang ni atong gobyerno. Di nalang ta mga igala, maggasto pa man taga to ang mga ano eh. Di nalang, magsalig nalang ta sa ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:03 na may galang Dagnas Buntag. Jemro at Altobar, Sir Arnel, ang nasod di ay nga makabaton og leader nga adik mamahimong kusgan o kasandigan ng ICC. Yes! Oh. Oo naman taan ng human rights. No? Pastilan. Kana mga nabiktimas droga. Kana mga gipang lugos. Gipang namas tamasan. No? Kana mga kinabuhi, may gala ka nagubas droga. Gihuna-huna ba na may gala sa ICC? Napay NBI ni pagawas karo salida. Gihimo na yun nila mga igalang hero si gitong Kian de los Santos. Nga suma may gala sa record sa kapulisan. Runner man yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? And besides, bay, ang pagkamatay ni Kian de los Santos, nasulbad na. Nga naman, nanubag na ang mga pulis may gala nga ni pusil niya.
1: Bullseye!
0: Nga nung balik-balikon pa rin yung gamit propaganda aron iduot kang digong. Pasi makurat mo ba? No? Labi na kamong mga obispo, pamalandungin ninyo ni. Kamong mga pari diha. Mga palautog raman sa... Ha? Aminaw mo. Base nun yag makurat mo ba? Ngayon ipag-abot sa panahos, paghukom mga igala, magdungan mo, saka dito sa langit mo, pangatubang mga igala sa hukmanan sa Ginoo, muingon ang Ginoo, digong, saka nga ri. O ikaw, bishop! Banha kay ka sa impeachment ni Sara? Pero naghilom ka sa corruption sa sud sa simbahan? Ang kwarta sa inyong diocese, palit og sakyanan sa imong pare? Unya kay paborito man imong pare, wa nimo hilabte.
2: Pinawa.
0: Nag baka istorya oray mog accountability murag way mga corruption ng inyong mga diocese. Baka istorya oray mog accountability murag yog wa mo yung ipang tago diha. Dila ninyo ipahibaw sa inyong mga miyembro natural. Ngano ipahibaw man ninyo may galas miyembro sa Roman Catholic Church, sige ipahibaw na. Muundang pala naghalad na. Moy gidangat. Di ba? Kay kung tanaw ni mo karon bay. No? Kuan magyo di kada bang nasabtan man ato ang balaod, no? Sabtan ato ang balaod mga kaigsoonan. Klaro kayo na mabito na sila digong, ingon na sila kasuhi Miss Pilipinas. No? Kay kisa man kay gidapigan ani nila. Naguol ba sila mga igalas kinabuhi nga nangabungkag, pamilya nangabungkag. Gumikan sa droga? Unsa man mo pro drugs mo? Naaba mo'y gihibo ng investigasyon. No? Mayroon pa si John Bicrimulia na napatuman ko nila ang war on drugs na walang namamatay. Walang namamatay pero ang daming naa-addict. Buhi lagi mga higala ang lawas pero patay nang kaugmaon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kadagag ingana ron. Mukagot na mga ngipon, mga higala, mga hiwi na mga panga. Eh, kamo diya mismo na minaw na ko. Kamo mismo, tanaw mo siyong palibot. Kato mga kaila ninyo sa una, mga higala, nangundang kinahadlok matay. Namalik! No? Ang yawa, mga higala, sige katawa. No? Sige, mga higala, bungis-ngis, mga higala, ang sungayan karon kay di ana. No? Manainindot ni kay... pati ang mga kaparian, mga obispo, ang labanan nila, kantong mga nabiktima sa kuan, kantong mga gipanglutos, kaya namaligyaan ang utot sa demonyo. Hmm. Wala ginay akong giingon ba nga, kanang inyong gihimo ron, nawagan mo mong accountability, pamalandungin sa inyong tarong sad. Sigurado agyon nga, naamoy moral ascendancy nga manawagan ni anak kay kung sa inyo mismong simbahan, sa inyo mismong diocese, dagang kayo corruption, ngayon na lang gihilom. Kay para ma-prevent, maigala nga, ma-scandalize ang the whole diocese, gihilom na lang. Oh. Pero ang mga pundo, maigala sa parokya, gisurambaw na. Kana, gihilom na lang. Kibasi pag-abot, may galas panahon sa paghukom, pagsakag langit, mga igsoon, no? Maingon, may galang, Ginoo nga, digong, diri ka, lingko diri. Oh. Mo man na imong kapalaran, nagtuman ka sa kong kabubuton. Ikaw, ako ang hustisya. Oh. Nag-execute ka sa kong justice. Na ikaw, father. Matay, father. Oh, lima ka buok imong anak, puro ka magwangan, dre. Alas 8:08 na, may galang dagdas bundag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maigo mo, ah, igo. Dawat sa tagbalita kay alas 8 na, may. Ato siya ni hataga magdagan, kaya doon ay gailog, may galang, ko, Andre. Eh, pero, ni-bisita raman ko noon, eh. No? Sa kalibin, may galang waitress sa Pirido. So, basig na ay... Kuan ba, murag duhay tag-iya ba, no? Duhay tag-iya. Imagina nang naakay kabaw, itugway ni mo mahigala diya sa kabagnutan. O niya, duawon sa usa kay tuos yung iya sang kabaw. Muna mahigala nga musangpot yun sa, wagyoy, pagkawagyoy, hinungdan, anha pagod mo, kadagagawayan, anha pagod mo spirido mag-away. Pastilan dolor. Ato Sharon Megala, kompletong detalis balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
2: Katropang Arnel, kasamtangan pa nagpaalin karon sa ospital ang usa ka lalaki human kinigi pusil sa wala pa mahiling suspetsado samtang kiniigo lamang miduaw sa iyang kalibin nga matod pa waitress sa usa ka bijoke bar sa May Perido Street, Barangay Mankilam, Tagum City, Mayo 24 sa hapon kagahapon. Sa interview na to sa XFM Tagum News Team, kanya Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma niini nga ang biktima na ilang si alias o si Michael Amnion, 33 anyos, lumulupil sa May Porok Makupa, Barangay Bisaya Village, Sting Ciudad. Matod pa ni Colonel Bahan, base sa ilang investigasyon at sa pagbisita sa biktima, naka-istorya pa niini ang duha ka mga lalaki sulod sa inanan, apan paggawas niini kalit ipusil gamit ang .45 ka pistola tunong sa dugan. Mayon misibat ang mga mamumuno ngadto sa wala matino nga direksyon. Sa pagkakaroon, personal grudge ang nagunang gilantaw ng motibo sa krimen, dakusab ang posibilidad nga kaila ra sa biktima ang mga suspect o gangiyahan kapuyo kansang misibat human sa insidente. Maukinig ang ikatulong higayon nga sa shooting incident sa Dakpens Tagum ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babae nga negosyante sa may barangay Nueva Versa, pagpusil sa bagong gawas sa prisuan sa Buaya Road o gakining baguhay lang. Luyo sa sunod-sunod niya krimen, ipasalig ni Colonel Bahan nga luwas ang siyudad. Sanglit anda matupa ang tanang sa tanang higayon ang kapulisan. Dunga sa pag-awag na kung katuloy mamatikdan ng kaludahang tao, i-report layon sa ilang buhatan aron sa dali nga pag-aksyon. Samtang ining kasampangan, katropang Arnelo, ato ang di bisita mismo diri akaron sa natal sa may Perido Street ato pang gi pangita diri akan sa pag-adlaw kung asa dapita ning kwan kining maong video kibar oh. Na hitabo ang
0: pero sa man ni Silalar gailog ni Silalar
2: kana ang di lantaw sa to ang kapulisan no nga murag matawag nato nga personal grudge nga kining dunay kalabigitan sa pag-ilog ini og hinigugma katro pang Arnel tungod kay waitress lagi kining maong babae possible kada kang kinis mga customer daga mga kaila unya naatol dito katro pang may bisita kini ang kaipon unya sayo pas hapon katro pang Arnel doon na siguro ay customer no ang kining maong babae misang pot kini matod pa sa investigasyon sa kapulisan nga wala man daw mag-away kining maong biktima og ang suspect nag-istorya sa sulod sa imnanan pero pagawas ni kalit na nagbuto muna to nga gipusil di ay ang biktima og kagabi katrabang anan to na hinabi si Colonel Bahan nga itong ipamutana kong naaba sa critical nga kondisyon kining maong biktima iyang gika na yun nga luwas man daw og gihapang na interview ang biktima human sa insidente nito magpa ni sakto pa pagtubag pero kasantangan gitabang pa sa to ang doktor diri sa hospital.
0: Okay, sa Tagum karon, Tagum City alon, ikatulo na ni nga insidente sa pagpamusil. Katrobang Lar. Karong bulan na lang. Karong bulan na lang ha, bulan sa Mayo.
2: Ikatulo kini siya katong nakalabay po nga unang semana sa bulan sa Mayo, gisundan atong pitsa 20. Diya sa Maybuaya Road o kagahapon pitsa 24 doon na po'y laing insidente. Pero ang katong nakalabay nga unang entrada sa Mayo, katropang Arnel, buhi man to siya kay na nabukton o na ilok lang. Pero katong sa Buaya Road is duha ang patay, damay ang isa nga babae. Sanglit ang target matod pa sa mga suspect. Ito lang yung tulo ka mga kanhi o mga pinirisog na nakagawas. Nakapayan sa human sa kaso ni ining pagpangawat o mga wires dari sa may kanukutan area. O gakining kagahapon kita pang Arnel nga ulahin na itong nahipos nga information is buhi pa ang biktima mga katropa.
0: Ay nako, sige Lar.
2: Ya sa katropa pang Arnel, katulong na ito ang mga report ng gikan diri sa may Ferrero Street, Barangay Mangkilam, Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa pang Lar, Sanyol, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya salamat katropa pang Lar sa report! Matod pa ni Jairo Sintis diri nga, nganong waitress bang yun? Guwapa ra man nagkulor pula ang suga. I mean, dili man magaygalas mag-underestimate ang ilang trabaho, magaygsoon, pero mga par, no? Mga dol, mga buddy, matay. Kadagagbae aning kalibutan? Mag-ilog yun mo sa usaw niya, ikaw, pananglitan garon, ikaw na musil. Ay, ego ina, di ka pangitaong sa polis. No? Oh, may record ka na. Nga, nagtuo na yung ikaw na pinakaisog nga taos kalibutan. O ikaw isog. Awayas, BBM. Awayas, matibang. Kabuang.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dunay duha ka mga giilang HBI na sikop sa bypass operations panabo. Kapinda 387,000 nga balor gituang syabo na kumpiska mga katropa. Ako di gatapok may galas panabo sa ding mga kurukong ho. No? Ining panabo ra baon ta og Tagum karon giilabay ni mga igala nga ang Tagum top 7 most richest city in Mindanao. Ang panabo ikaw 8. No, base ka na mga igala pinaka latest nga record og datos gipagwa may igala sa atong gagamhanan. Mayo unta pero naalagi gyapon ning droga may igala gatapok. Oh. Ambot kay ingon mamagay galang di ALG nga nagmadaugon sila. Ingon si Rimulya. Nagmadaugon na kuno sila may gala batox droga di ay. Atos ang seron may gala kompleto detalis balita katropa mo sa balita katropang Bungal Gabri sa report.
1: Live report.
2: Inkagol na karon sa presohan sa Panabo City Police Station ang duha ka mga high value individual. Lakip na rin aga 23 anyos kababayon 34 anyos galalaki. Human kini nasikop sa gipigayon nga bypass operation sa kapulisan sa milabay usab nga gabi. Gani base sa report kini sa Panabo City Police Station, umusos sa pagdubala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas na hitabo batod pag operasyon alas 9:57 sa gabi uban usab sa pagtabayayong sa mga operatiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, da Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o gayon man ang PDIA Davao del Norte. Gani sumala pa sa kapulisan
3: nga dagpan agaduha human kini napalitan matud pa og gituhuan nga siya mo sa usa ka pusher buyer atol sa mga operasyon. Gani na recover sa mga operatiba ang tulo ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang siya mo gani mo timbang kini ngadto sa 57 grams gani gibanaba na usab nga maabot ngadto sa 387,600 pesos ang balor sa nisgutan o sab nga droga. Gani agad ho usab ka magdadakpan. Puro kini nga lumlupo at Davao City o kasabtagan karon nga gihuptan sa Panabo City Police Station alang pasadugang investigasyon o sa pagpasako og kaso ni ining adlawa. Kada sa itong report, ano kagika sa patron? Katropang Bob Omaki Amgabri, X-FM News. Live report.
0: Nagasalamat katropang Bob sa detalye sa report. Oras may galado na tayo. 17 minutos na. Pasado alas 8 buntag o kining oras ato at ganin yung may gala sa Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold, mga katropa, sa ka food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold by Donay Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. O kini mga katropa, makatabang ni labi na may gala sa ato mga kiksuna diyang Sakops Media. Sa may media? Media bitis! Ayaw good mong kumpiyansa na bay kay Gab. Kini ato ang mga practices gani nga. Pag-abot alas 10 buntag katulogon ta. Posible di ay nga taas na itong sugar, ana. Una nga, samtang makaya pa ma-maintain mga higala nga naarag yun sa normal nga level ato ng buhaton. Kay pagtaas ng sugar bay, no? Okay ra ng katamis kung sa magtiayon. Pero di na siya okay may higala kung sa panlawas. Kaya kanang katamis may higala kung sa magtiayon, aka na. Daghang bata. Pero kung sa imong lawas na mga higala ang sobrang katamis, sobrang asukar bay, no? Delikado alang sa itong panlawas. Kay ang ospital mga higala mo ay magkatawa. Mo ay magmadaugon. So ayaw ganyan taon mga higala o kumpiyansa niya. Minti na! Ang Santone Plus Gold. Kamong naminaw niya? Mapalit na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide, mga kaigsunan. Dili sa Tagum, no, mapalit sa na may gala, labi na sa ito ang clinic na adi ang may gala sa may door number 8, M Central Building, no, tapat sa Mr. DIY, di ang may gala sa kanto sa Paingon Palengke, sakop ka na may gala sa may Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, mga kaigsunan. Dili sa Bukid nun, duawa ang mga gala, mga pharmacy, pinagaduol may gala sa inyong lugar. Alas 8:18 na, may galang tagda sa itong bagbanag-ubanuban. Negative pa. Samtang mga katropa, ato na sa aning pasadahan. Before tamo labyog for commercial break. Maying muntag diha ni Srin, kang Lani Waga, good morning.
4: Good morning.
0: Josephine Sibunga Salviron Balconete.
4: Good morning.
0: JV Manatad, og si Bong Sumaya, good morning.
4: Good morning.
0: Good morning, katropang Arnel, watching here in Adelaide, South Australia. Shout out Lagunglong, Misamis Oriental, good morning, mate.
4: Thank you.
0: Alejandro Dicina, good morning. Kining atong mga kriminal ato ning ipahatod sa ICC ni Marcos kay Luag kayo ilang prisuhan. Si Umbard Mambiring, big salute sa imo dol. Salamat.
4: Good morning
0: to you. Milboni Arquita Senior, good morning Arnel from Butuan City.
4: Thank you.
0: Gemro Altobar. Sir Arnel, ang nasod di ay nga makabaton og nabasa ko na rin kay ina. Galicano Tim, shout out kay Marlo. Ambot asa na to? Asa na to siya? Si Galicano Tim, Angelbert Lopez Ungon, sikat mampirmi ang Tagum karon unsa nganong nakita na may nasikat ani? Naa naman nagtapok ang mga maayong tao? Tagum ba? Si Kuya Toto Villanoy ba, Kuya Toto, bayad gaaga na sa imo Kuya Toto. Alas 8:20 na, okay na gab? Negative pa. Arita sa pabahayag may gala ni former spokesperson former presidential spokesperson Harry Roque nga isa bagay gala sa nagpurma sa ICC mga kaigsunan. Good morning Aldren Ordenisa from Cebu, Emma Luardo from Cagayan de Oro, and Christopher Isguera. Good morning. Ato paminahon, Gab?
1: XFM Katropa.
5: Usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanipuwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa ko sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon ay gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiction. Palibasa, gusto nila magkasunod.

0: sa isang ng mga tao sa isang institusyon. Imbis na mapalakas yung kanilang institusyon at mainganyo yung mga ibang bansa na sumapi, na ayaw pang sumapi dati dahil talagang natatakot sila, magkakaroon ng overreach o talagang babaliwalain na hukuman ng soberenya at pagiging independente ng mga ibang bansa, gaya ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo tuloy matuturn off yung mga bansa na sumali sa ICC. At ngayon nga, hindi lang sila nagtuturn off, kung hindi, hinihimok pa ngayon ni Trump ang China at ang Russia, tatlong pinaka makapangyarihang bansa sa buong daigdig, na talagang buwagin na ang ICC. Hindi ko po alam kung ano maging kasagutan ng China at ng Russia. Pero ang Russia, abay, posible po yan. Dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin. At ang sagot naman ng Russia dyan, nag-issue rin sila ng Russia ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi ng ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng united front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala nang trial si Tatay Digong, dapat papauwi na ng sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong pinaka magagaling na abogado, at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po, ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para mag-abogado ni Tatay Digong. Bukod pa doon sa pwede siya mapawalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil panagsanib puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, na buwagi ng ICC, baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong. Usap-usapan na rin yung naging... XFM
1: Katropa! Alas 8.24 na, mga igalan, Tagnas Buntag. Salamat o inyo nabati, mga igala, ang pamahayag ni former spokesperson, presidential spokesperson, Harry Roque. Actually, maayo man unta, mga igala, ang idea nga na ay International Criminal Court. No, kay... ang iyaha may galang rasyonale, gi-design siya nga, mahimo siya mga igala nga, kadaganan o kadangpan sa mga tao sa tibuok kalibutan o let us say sa nasod nga kini mga igalang membro ni ini, no? Kung ang usaka nasod, ang ilang korte, una unable or unwilling. When we say unable, it could be in a state of war. Na ay gera, nabungkag naman, na pamatay na itong mga huwis. Wa na'y musulod may gala sa korte sarado na ba? Muna'y unable, di naging mahimo. Or in a state of war, mga igala, bisag unsaon ni mog taral-taral di, basig mahadlo ka nga, matagakan kag bomba, missile. So, better yet, sarado siya. So, naa mga igalay status ko o kini mga igalang sirkumstansya nga matawag ni mo, yes, it is unable. Ikaduha, unwilling. Mahitabo ang unwilling kung naay usually tyranny. No, kung naay tyranny ba? For example, dunay martial law. O niya, ang naglingkod, diktador. No? Ang naglingkod, mga igalay, diktador. Murag ka itong amahan ni BBM. No? O karoon mga igalay, yan naman ginanggibutang sa open. Kay imbis nga siya on dato mga igalay maka luwas-luwas sa dungog sa ilang apelido. Siya magyapoy nagdaot, ano mga igalay? Bullseye! Bullseye! No? Kung na ay diktador o diktadorya, nga kontrolado mga igalay ang tanan branches sa state, no? O dili mga igalay ka maka-assure nga adunay impartial, dili bias nga mga desisyon, mga kaigsunan. Meaning, dunay unwillingness, no? Ang pangutahan na karon mga igala, simple raman. Sa Pilipinas ba, una, unable ba ang court nato? Ikaduha, unwilling ba ang atong mga alagads balaod? Unwilling ba ang mga abogado? Unwilling ba ang atong mga huwis? Unwilling ba ang Supreme Court nga mutaral ni ini? Pangutana, neither of the two. Wajud mga igala, none of the above, good.

0: anuman may gala nga in a state like us and a nation like us nga functional ang demokrasya, functional mga igala ang hustisya, wala jud kwarta kay gikawat. Ngano man nga nagpasulabi man karon ang balaod o ang korte nga gidisenyo lamang mga katropa aron kadangpan kung panahon nga dili magamit, dili functional o kaha di mudawat mga igala ang nasangpit nga mga korte sa iyang lokalidad. Matod pa gani nila maigala, it's a court of last resort. No? Are we in that worst kind of situation nga ato na gyud ta maigala sa last resort nga kwan? No? ICC maigala is a court of last resort. O na yun ay lai, wala yun ay ilang kadaganan diha. O kung pasabot nga sa imong nasod, wala tuwad balis ka na yung kahimtang. Bullseye! Muna'y pangutana karon may gala, nga bisag unsao nilang ingon, bisag unsao nilang explain, nagtatak na sa mga tao. Nga naman, sayon raman mga igala ang atong pagsabot sa balaod. They're making it complicated mga igsoon. Aron kunoy nga, kita nga way hanaw, we will appear to be mga bugo. Pero kasabot man ta may galas, kinauyukan niining tanan. Sayon raman, di ba? Mas pampasabot man nimo. Ang ICC by is a court of last resort. Mauni, mauna. Basta functional pa, naguba na ba ang ato nasod? Naguba na mga korte? Di ba man tingali? Bullseye! Bullseye! Alas 8.28 na, Gabs. Ginawas ako? O, para yun ta. Ginawas ako kay atong amping atong tingog kay naulian na ba yan eh? Ganon naulian eh? Kaya katong Sabado, wadyo ko'y tingog-tingog dito sa bukid. No? Wadyo ko'y tingog-tingog, sigog. Pero yabuyag, nahuman ako ang... kuan kining mga binangay nako na round weddingan nako, ako ang lansunis durian, ako ang karnaba na abunuhan na nako. So makatabang di ay walang giting ganay. The maker maing butag siya nga the court of last resort. Yes, good morning Medico Estano, bro Arnel Dick Estano from Maigo, Lanao Norte. Padayon sa pagbira nang bangag kay wa nay ayo atong nasod karon. And besides by it came from the mouth, matod ba nila, it came from the horse's mouth, gikan sa baba ni BBM ni mga igala. Siya mismo ni ingon, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No, that is why mga igala ato silang balikan ani, no, kay in some point mga igsoon sa atong history sa Pilipinas na ay Marcos nga nagtuo nga why jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And even uttering words may gala, no? Nga niingon siya, we will not cooperate in ICC in any shape or form. How come? No? So kini napakita may gala sa iyang pagkaway baruganan. Bullseye! Bullseye! O na di, bisag kung saan ninyo diyang lugit-lugit, kamo mga brides, balaod, mga bugado, bisag kung saan ninyo lugit, hagbayaran ang gibuhian sa inyong presidente. Nga word. What transpired? Usay nahitabo? Nga nung, all of a sudden, no? Nagiging, ano, hero ang ICC. When in fact, mga igala, in the past, or not so distant past, mga igala, niingon si Marcos, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No, di ko na tamo kooperar in any shape or form. Nga naman lagi ni Ron. Bullseye! Bullseye! Alas 8.30 na may galandag na sa buntag. Oh, paalik taga tropa human lamang ning pipila ka mga pahinom doon. May buntag niya, Jonah Ibarra, Merlin Herbusa, Ebenezer si Chico, Dong Tuling o si Doc Ibi Durano, maing buntag ka rin yung tanan. Kadyot lang yun. Ginhawas ako. Ginhawa Delpin. Oh, kadyot lang yun mga katropa. Alas 8.31 na.
1: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.
2: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. Kaya na na'y CCTV.
4: Exciting! punta kay andra ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Ga gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan kay salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
11: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
15: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
14: Kung pobre,
15: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
14: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
15: Ingon dayon na nilang napas mo.
14: Unya, kung adunahan,
15: ang tawag ana migraine.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Oras may gala doon na kita ay 40 minutos na pasado. Alas 8 bundag balik may gala sa Dubag Managumunuan Solomonong Bullseye. Ayong bundag pag-usap, ako sa aning basahon, bibila ka mga inside and todod may gala reporta. Kay matod ba mga igala ni Harold Garcia Ramirez Garay. Good morning, katropang Arnel. The ICC is a mere political tool of the left and European countries. Those people who control and run the said program are cloaked in a moral self-righteousness. Kinsa gyud kaha ang nagsulsol sa bangagong presidente nato nga ipadala si Digong. Ako dako akong pagduda mga higala. Kini mga pula. No, kini mga pula mga higala nga nabungkag gyud panahon ni Digong. Dako gyud akong pagtuo. Nga kining grupo mga higala nilang Franz Castro, nila Tinio, si Kwan Ridon is an activist mga higala. Ya, gi-interview mga siya mga higala sa usa ka kining online news outfit mga igsoon ingon nga Kwan siya ba nga di ba tao kan Digong sa una? O gitanggal kay excessive ang travel. Oh, say moral ascendancy ana be. Ay nata ninyo. Alas 8:42 na may galang Dagnas Buntag. Ato sa mga galang tabukan garon di kita maglangan. Atong kumustahon garon mga katropa ang mga panghitabo kay kagabi, no? Sadya kayo mga gusto ko muadto, no? Pero taman ra ko strinto. Sadya kay mga igala mga panghitabo sa kanabang opening may gala, no, sa Palaro Pambansa or dub as Palaro to Agsur mga katropa. Na dito ato mga atleta karon, no? Kumbate mga igala to sang subayon karon mga katropa kun sa day kahimtang. Na karon sa atong linya ang atong katropa. Ano kad mga igala gikan sa Government Center sa Lalawigan sa Agusan del Sur. Update ta may gala sa Palaro ta Agsur, si katropang Ray Alinton sa report. Live report. Katropang Ray.
2: Yes, sa katropang Arnel Cortez ba yung buntag o gamay buntag usab mga taga-Vilnius.
1: Oo, good morning. O live punta karon katropang Ray no sa XFM Bukidnon. Bati buntas Bukidnon karon kay naka hook up sila. Kumusta ang ato ang opening o kagabi o hangtod karon sa na may mga katikaran labi na sa Lalawigan sa Agusan del Sur sa nagapadayon nga Palaro ta Agsur.
2: Yes, sa katropang Arnel unang-una no, may buntag ya sa lungsod sa Agsur o gudat sa balay-balay, city sa Bukidnon, no? Sa tanan nga na-absent sa ito nga pag-tidya karong mga orasa. Katropang Arnel, official nag-iabihan kagapo ang Adlawa ang Palaro to Agsur o Palarong Pambansa 2026 din sa probinsya sa Agusan del Sur. Doon expected on ta katropang Arnel na makita ang presensya ni Pangulong Bongbong Marcos. No, apan na sukway sa gaspek sa kining mga agusanon, laki na, ang tanan yung mga naadiliteron ng mga bisita sa tropang Arnel nga nag-expect sa presensya ni Presidente. Pero ang nakaabot sa tropang Arnel, no, ang iyahang special assistant for President sa tropang Arnel.
1: Mm-hmm. Alright, so unsay mga katikaran kagabi katropang Ray, usaba sa kadugay ang kining opening murag sadya madugay na pay mga fireworks o uban pang mga related activities.
2: Actually katropang Arnel ang nagsugod, nag-expect ang nasa program is alas 3 ang magsugod ang program pero nasugdan sa katropang Arnel alas 5 na tungod kay dunay mga pa-event po nga na-extend sa oras natin siguro sa ilang mga pagbiyahe katropang Arnel nga mauinundan nga doon ay delay sa mga programa pan na successful gani human sa maong piling or taking sa mga officials katropang Arnel isundan rin kini sa parada napay airborne presentation katropang Arnel din na doon ay apit sila sa mga sakop sa Philippine Army nagikan sa Saitas and sa kawanangan nga ni Tanaog, no? Sakay sa ilahang parachute katropang Arnel. Dahil gisundan kini sa kining parada sa mga atlet and officials o dahil katropang Arnel ang mga no, sa mga kabigtuan, lalo na sa kining assistant presidential special assistant president Antonio Ernesto Lagdamio Jr. Katropang Arnel nga may nagrepresentar ni Pangulong Marcos dayon na ana usab si Education Secretary Sani Anggara Katropang Arnel nga maoy duha silang duha ang nanguna sa mga pag-abli din ana usab ang mga presensya sa duha ka kongresista sa distrito 1 tingon man usab ang presensya sa duha ka gobernador sa Agusan del Sur, si Governor Santiago Tani Jr. o Vice Governor Patricia Anclasa, Katropang Arnel. Mm-hmm. So, nahuman ang programa, Katropang Arnel, mga pandang alas 10 at alas 11, kayo doon na kumay mga presentasyon na ino sa mga pampalingan sa mga atlet at bituta na ditambong sa mga nga opening.
1: Alright. Katropang Ray, nasayra na to nga ang mga atleta coming from different regions sa atong nasod, wala ni sila na, wala ni si, ang ilang mga billeting quarters katag-katag ni. Doon ay sa San Francisco, which is layo-layo ni sa atong government center sa may Patinay. Doon na sa'y naasa Prosperidad proper. Doon na sa'y naasa may Bayugan City. So, hatagi daw may karon o kinibang plastada, no, kung unsa ang pamaagi, labi na sa mga dula. Kay dili man ni sa usa ka lugar yun nga, usa ka syudad nga nabutang ang mga atleta gikan sa nagkadaiya ng mga delegasyon, gikan sa nagkadaiya ang mga rehiyon, Katropang Ray.
2: Yes, Katropang Arnel. Doon na si sila sa mga municipal na city, Katropang Arnel, dito sa probinsya sa Agusan del Sur. Sa nahimong binuting quarter, as alas sila, nahimong playing venues kay kung doon mga gunosahon sa capital, Katropang Arnel, hindi makaya sa 2 years na construction, labi na sa space po sa capital na kining property, doon ang gidecide na adto sa ubang municipal ang ubang playing venue sa maniining basketball Katropang Katropang Arnel, no? Ang uban niini gibaho ni ang taning sa secondary Katropang Arnel na diri sa capital, provincial capital, ang sa elementary ato sa Dakbayan sa Bayugan. Onya doon ay sa San Franz, doon ay sa Rosario og ambot og dito shore Katropang Arnel, pero murag Rosario ra taman,
1: Rosario kaya taman.
2: Taman lang sa Bunawan. Oh. Yeah, dire da yon sa Esperanza ug sa Kalakugot.
1: Alright. So, nagsugod na ang dula Katropang Ray. Kisa may nakabunlot niya sa unang kuan, go nabay gold o kisa nakauna nakabunlot niya sa unang medal.
2: Sa karon Katropang Arnel, wala pa tay kuano, wala pa tay nahatag nga information regarding ana kay ato pang gipanubayan ang official gyud nga kanang result sa katong sa mga committee Katropang Arnel.
1: Okay. Gawas pa niini murag nahimong sadya Katropang Reyno kay nindot sad ang plastada kay kumbaga wala siya na concentrate sa usa lang ka lugar ang mga delegasyon. So katag-katag siya nahug siya nga whole of a province approach ang hitabo, no, wala lang gininoon diri sa may banda Trento but gikan sa Bunawan paingon dito. Ang isa sa mga nakapabibo karon na sa social media kay nahirapan ko na ang ating mga kababayan sa pag mga Tagalog. Ano ba yan?
2: Oh, good night. Isa sa kwan sa Tropang Arnel, no, kay hapot pa sa mga Tagalusan, ipangandaman ang binyon sa ang kining mga quarters, labi na sa mga kining uban ng mga infrastructure, but usa lang dito sa Tropang Arnel ang wala nakapulat na pangandaman kining dialectos Tagalog sa Tropang Arnel na maubay wala expect sa itong mga kaigsunan kusaya. Kay nagsasagol-sagol doon ang ilahang mga Tagalog. Dali, Katropang Arnel, doon na tayo usas sa ubanan nato, Katropang Arnel, nga nagsatawa tungod kay pati mga driver sa sika doon sa Katropang Arnel. Di naman sa balo mo, Bisaya. Okay, murag halos kasagaran sa ilahang mga pasayero, Tagalog, unya, murag na-adapt ni na karon Katropang Arnel ang mga dialekto, o natingalan ng mga Tagalusan, na kabalo mo, Bisaya, ng mga mga ubang driver na to dire sa Agusan ka tropang Arnel.
1: Wow ba? Oh, pangutan ko. Ilan sa siguro?
2: Nandiyan dire ka tropang Arnel nga nagkuan gani. Nagpa-shout out kay nahirapan din sila sa kininga Tagalog sa tropang Arnel.
1: Pangutan on sa nila ka tropang Rek, basi taga-Tagum ra dito. Taga-Tagum ra dito, taga-Davao, taga-Bukidnon, taga-Cagayan. So, abi nila nga, grabe nilang lisod-lisod pa. Pinagpawisan na sila sa kalisod tapos Bisaya pala.
2: Oh, may isa't mga kuhan ka tropang Arnel, no? Na-experience din sa atong ubang mga Agusanon kay sa unang conversation ka tropang Arnel, Tagalog pa. Inala nga pagka nag-continuous ang inaang conversation, nabisaya naman. So, doon ay mga nag-pretend or di-adapt na din ka nila katropang Arnel ang kining mong dialekto kay kasi nag-expect po sila mga Tagalog gaya niya kay sorry. Sauna na lang dupot siya tinagalog.
1: Oo. Lastly, katropang Ray, no? Gawas atong vehicular accident, ganito gayon, the other day. Wala na ba'y lain pa ng mga untoward incident nga nahitabo sa pagstay karon sa atong mga delegates coming from different regions nining Palarong Pambansa 2026 o Palaro to Agsur?
2: Yes, so far, katropang Arnel, baso sa report sa atong Gobernador Santiago Cali Jr., ang naitabong insidente ni atong nakalabay na adlaw sa tropang Arnel okay na o wala na sab nasundan kini ato na lang iampo no nga hindi na gipot masundan ka tropang Arnel pero na may mga insidente nga naitabong gapon pero dili na related sa ato ang mga bisita no pero sa report update sa kantong disgrasya ka tropang Arnel usa na lang gyud ang anaapa sa ubos sa
1: Okay. Na putol na katropang Gab. Alas 8:52 mga igala. Balikan na to Gab si katropang Ray for wrap up and extra mga higala no sa nagapadayon garon. Okay, katropang Ray, sorry na putol ka kanina. Go ahead.
2: So, sa update katropang Arnel no, sa ako lang dito ingon, o siya na lang ang under observance karon sa ato ang balay tambalanan which is na itong usa ka bata katropang Arnel nga naapektuhan gyud sa pagbangga na sakay niya itong multicab. But so far, sa uban nga mga nadamay ato nga insidente, okay naman and base sa gihatag na ining information ni GOB o sa Education Secretary Katropang Arnel nga makabalik og dula ang mga kuan ang mga athletes nga nadamay sa disgrasya kon kini makaprovide ang medical certificate Katropang Arnel o medical certificate nga totally okay na ang kining baong athlete Katropang Arnel nga nadamay sa baong insidente.
1: Okay, Katropang Ray, for ano, peace and order, security, alang po sa kapanatagan sa mga ginikanan, gikan sa nagkadaiyang rehiyon. Kumusta ang pagpatuman karon sa seguridad sa atong kapulisan, labi na sa Agusan del Sur Police Provincial Office?
2: Ayos, Katropang Arnel, medyo akuban makaingon sila nga grabe ra ka istrikto ang maong kuan diri Katropang Arnel, no? Pero so far, kung atong sabton ang security measures sa ato ang mga otoridad, it is good for para mag-good sa mga kuan o para mag-good sa mga athlete. Actually, makita na doon sa Dr. Katropang Arnel, anaa ang presensya sa PNP, Philippine Army, Navy Coast Guard, tanan nga klase sa kining uniform personnel katropang Arnel anaagad ang ilahang presensya aron lang gyud nga ma-secure ang tanan nga mga area nga sakop sa maong Palarong Pambansa gani ang ubang mga kalsada national highway nato katropang Arnel do nagyapon tay makita no nga mga presensya sa mga police personnel aron lang gyud nga dili lang sulod sa area of responsibility sa kining dulaanan diliting quarter, kundili pati sa itong mga National Highway Katropang Arnel. Doon ay presensya sa kapulisan nga makita na ito ang panahon sa kampiyahe. At least, o doon ay mga emergency magigagan nga makaresponde o madali na yun ang pag-responde Katropang Arnel.
1: Alright, so salamat kayo Katropang Ray. Ako isip ang surnon, nalipay kayo kay isa sa mga natabangan yun na nadali. ang atong karsada nanindot yun katropang Ray. No? Huwag na isa sa pinaka-immediate effects sa palarong pambansa and preparation. Nanindot yun buyag ang atong karsada. Gikang kag Davao region, musud ka og Caraga region karon. Hamis yun po riyan buyag. Salamat and go ahead with your final report katropang Ray.
2: Okay, adugang lang natin katropang Arnel no, para sa kapanatagan sa kininga na Tagalog na naghinoon.
1: Wala lagi gani, sige lang.
2: Kanang kapanatagan sa kininga mga ginikanan ba, nga nagpadala sa ilang mga kabataan diri sa Agusan del Sur. Actually, katropang Arnel, ang presensya usab sa PDRR po, makita gyapon nato diri para ma-secure yun ang safety sa kining kaluwasan sa mga kabataan. Labi na karon katropang Arnel nga ang klima doon eh, is apektado din sa climate change kay makita na to ang presensya ni Aring Atilaw buntag pagkahapon mukalit o bulan. So doon na mga instances na maluyahan ng mga kabataan. So doon ay mga nakaanda, mga tuang provincial disaster risk reduction and management sa Agusan del Sur. And siyempre sa tanan klase ng mga ikinahanglan no, sa mga kabataan when it comes sa pag-responde sa ilahang matagpo siya katropang Limuel.
1: Okay.
2: So far sa update, karon katropang Arnel, gusugda na. Kinik, before nag-opening katropang Arnel, doon na yung mga tula na gusugda na tungod kay kinikip siya masulod sa usa ka semana na kining panahon na tulaon na sama ng basketball katropang Arnel o kining Packer. Gusugda na gini before pa nag-opening pero karong adlawan din ang opisyal nga pag-agli sa tanang mga dula, pagsugod sa tanang mga dula katropang Arnel nga naadiri karon sa kaning capital, provincial capital o sa uban ng mga municipality as well as ang atong naginasarang city katropang Arnel, ang Bayugan City. So far, kana lang una atong mahatag informasyon. Anyway, time to time, pwede tayo makalabay katropang Arnel kaya nakastandby man ka sa atong media center diri sa provincial capital, no? Pwede rin kita matawagan anytime sa tropang Arnel.
1: Alright, dadaga. Salamat ka, tropang Ray.
2: So far, okay. Alam sa Dakesang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, nanukad gikan sa Agusan del Sur, provincial capital.
0: XFM, katropang live report.
1: Daga salamat kay tropang Ray Alinton nanukad mga igala gikan sa government center sa lalawigan sa Agusan del Sur. Update mga igala sa Palaro te Agsur. Ang 2026 Palarong Pambansa mga katropa. So standby for dugang mga update and mga medal tallies mga igala kay na po yung mga kaubanan. No, dito mga katropang naka-standby. No, sa XFM Network Philippines. Alas 8:58 na, may buntag diha, Koreanong Hilason. Good morning. Basa sa mga mensahe, bay. Ayon siya, nag-vlog na po si Auntie Claire sa iyang tamay ang kahimtang ni Digong sa ICC. Ingon siya nga kusgan man daw, oh, tinuod na, nakakita ko ato, pero wa na ako gi-appeal mga higala kay ngilad kayo.
0: Bullseye!
1: Matod ba ni Auntie Claire nga dili daw luyas digong, baskog daw si digong kay wana daw ka marijuana o ka fentanyl. Alipuris gyudi ni mga higala ni BBM ni si Auntie Claire. Oo. Lisa Moises, ayaw mo pangita kay BBM, gibantayan ang malimalitang pera, basig mawala. Di po di may higala mensahe. Nangita mo ni BBM diha sa Palaro. Wag yun na ipakialam, anak, basta Mindanao. Wakli yun na. Bitaw, no?
0: Bullseye!
1: Ano nga man sa siya mga higala mo at nga kadako ano nga event mga kaigsuunan doa pag yoy gawas at opening sa Palaro doa sa mga higala ay kining out-taking sa mga na-promote ng mga school heads and principal mga higala sa Caraga region sa Department of Education. Adyot lang mga katropa kadugang pambalita. Driver gi-issuean og search warrant duha ka armas may gala na kumpiska. Uy, basta basta ni ha. Mo ni giingon ni matibag may gala nga armed and dangerous. Atong sarang kompletong detalyes balita katropa mo sa balita nanukad may gala gikan sa 101.7 XFM Bukidnon katropa mo sa balita katropa ang Jonathan Lee Soriano.
3: Yes, katropa ka Arnel, live drone rin sa PNP Malaybalay, kundi ang kahapong adlaw, pasado alas 11:41 buntag, Mayo 24, 2026, katropang Arnel, gi-serve sa kapulisan ni Sudad sa Malaybalay, ang search warrant, particular das may prok uno, barangay magsaysay di ka Sudad, aga suspect edi katropag Arnel ila sa alias nga si Nito. 41 anyos, doon yung living partner, driver, residente o sa sinisikutan ka lugar. Pinaagi sa search warrant number RTC-OCC-29-26 katropag Arnel, gikasa sa kapulisan ang mga operasyon kundiin malampuson nga nakumpiska ang .357 caliber revolver katropang Arnel o usa ka 9mm pistol naringko nga brand ni katropang Arnel usa ka steel magazines 9mm upat ka mga bala sa 9mm o usa ka holster sa 9mm katropang Arnel usa ka misfired cartridge sa .357 caliber revolver usa ka sling bag nga color itom katropag Arnel nga may kisudlan siya maog armas.
1: Alright, kumusta katropang Jonathan? Ang ato ang lakad sa panahon di karon sa may areas Bukidnon?
3: Sa pagkakaroon katropang Arnel no, pag monitor sa adlaw, no, hayag katropang Arnel diri kagahapon o gabi, gibunok ta sa kusog nga ulan dinhi sa tuag syudad sa Malaybalay katropag Arnel.
1: Alright, daghang salamat. Go ahead with your report, okay. Katropang Jonathan.
3: Pagkaman ito, report ng Tropang Arnel, gikandos PNP Malaybalay, mga katropa, kana ito ligon kanunay ang atong immune system magtumar og santon vitamin C. Hini si katropang Jonathan Lee Suriano, gikan sa 101.7 SFM Bukidnon, katropa mo.
0: XFM, katropa, live report.
1: Alas 9.2 na may galandag na sa itong bagbarugumanuban o kining balita. Atot ganin nyo may gala sa santon vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang santon vitamin C may gala o sa kinika vitamin C gikan sa santon dinan acidic vitamin C dili mo hapdos ang imong kutokuto gumikan kay alkaline base kini mga igsoon labi na karon ang mga kabataan sa atong panahon karon hapit na may galang ablis klase anada na sila daan nga mo ino may galag vitamin C gumikan kay kung naka vitamin C ka dili gyud ka may gala dali dali mataptan ni anang mga balatian sama na ng ubo sipon kalintura yung may makalangan may gala labi na sa pagtuon sa mga bata. Ang santon vitamin C may gala produkto kini may gala sa Yes to Health ug mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.
0: Bullseye.
1: Alas 9.2, good morning Ma'am Viena Hinita. Good morning Sir Arnel, ang Ginoo mag-intervene jud aning tanan nga pangitabo sa pamulitika. Ay mo kabalaka kay basta ato lang ni mga igala tabangan ug ampo. Wa may mo lungtad nga kabuang aning kalibutan na. Oh, mo na ginaingon may gala nga layo na kay 200 years na nila. Mauna pa ta. Ito mga katropa. Uy, sa ito mga mag-uuma di ay bay, gusto mo di may galang bugat o tinggas may galang inyong ani. Gamitin na may galang Latimgas G for full year fertilizer. No, pang abono ni may galas humay o mais o guban pang mga tanom o tanon may gala ngayon yung ipananom diha. Aron may galang bugat o di ka makaingon may galas katapusan nga pilyor. E kapoy na kayo na mag-uuma na ito in town? O sige na lang kapilyor? Pinaagi may galas tabang sa Latimgas G. Magkabawi-bawi kain taon may gala. Magkapamayad tas utang. At the same time may gala, doon na pa'y mabilin ka na itong mga mag-uuma, mga kaigsunan. No, kining ato mga mag-uuma, dapat mo ganiunta ni may gala'y pinakagiatiman sa ato mga igalang kagamhanan. Pero subayon, mas dako pa may galang budget sa tulay kaysa abuno. No? Tagaan may galang abuno ang mag-uuma, isa kasako. Oh, sao man na, mangita na po may galang dugang, mangutang nasan. Oh, palit na lang mo may gala dihag Latimgas G full year fertilizer. Aron mga igala nga matabangan ka mo sa inyo mga igala nga pampabugat niya sa inyong mga pananom. Ang Latimgas may gala mapalit ka na sa tanang mga Agrivet Supply o Agrivet Store nationwide.
0: Bullseye.
1: 904 Vicente Carpio o kay Sir watching from Pagadian City. No? Gwapo ta na to gabno kung ang atong bullseye ba kada nga murosag Mindanao area ba no? May mga report sa mga ubang mga istasyon kay para problema na naman ni atong mga katropa diri nagtapok man mo ning YouTube no. So nindot to da pohon-pohon and mas taas nga oras. Ilahos na nag-alas 10 pohon ang yuon sa natong management. No, kailan mo sugot na. Anyway, dugang pa mga higala sa mga mensahe nag-uol gyud ko katropang Arnel bang ano man magpa-renew unta ko sa akong PWD ID pero basin og sa ICC na ko paad doon mag-renew ani murag mogi ng istorya ha diha katropang Harold. Delikado ako gani mga katropa. magpa-enroll ko either ugma or masingwadaon niya hapon. Pero pangayoan magkog certificate of good moral character. Basin ato ko pa pangayoon. Dili na ko sa eskwilahan ako pangayoon sa una. Basig ato ko mga igala pa pangayoon og certificate of good moral character sa ICC. Bap, impas gyud ko ani. Di gyud ko tagaan gyud. Impas gyud ani gab. Si Ellen Junction, pa-shoutout ako mga kauban sa work. Si Boss John Madelo Abarques Akil Aguilo Sablas Pumaloy og Shenes. Happy watching from Deca Homes Mintal, Takunan, Davao City. Good morning! Good morning, Emeline Unag. Good morning from Binondo, Manila. Magandang umaga po. Good morning! Orianong Ilasond, Lisa Moises, Jimro Adeltobar, Mayong Buntag. Good morning! Si Eugene Uyanggurin, nag-vlog na po si Auntie Claire. Yes! Good morning! Dion Ibarra, good morning. Kadropang Arnel, wala na gyud na mao. Ang Pilipinas, tridor gyud ang... gipalubong pa ang amahan. Kani ang gibalos sa bangag. Alright, alas 26 na may galandag na sumundag dugang sa itong mga isgutanan nga rin mga igson. Ini mga igalang si Attorney Harold Respicio. Giulan ni mga igala o kaso. Kuya na ng NBI na ito ron. Oh. Giulan mo kaso mga igala si Attorney Harold Respicio. No? Kay kinilaging iya mga igalang sinultihan po nga... No, nabugado man na siya, he can defend himself. Kita ni mga katropa mo nang ato, timing-timing, yun. No, kanang, nalagyutay safety net ba, no? Oh, kay, matan pa spinian is matibag. Tinood, pwede ka mo ingon, mas isog ka, mas isog ta. Pero kay gobyerno man siya, nabatay mahimo niya. Amay ni sila kay, si Attorney Harold Respicio, vice mayor man eh. No, vice mayor man siya. May nya abogado pa gyud, may kaya. Kita magakatropa. Nako. Pero di na mga igala magpugong kanato nga mupadayag sa unsa man mga igala ato mga sentimento gumikan kay we are of course protected by our constitution. Kaya lang maworry sad ta. Kay basin mga igala ingnon ta nga protected sa imong constitution. Na pa ba imong constitution nga ang atong gigamit ron kuan man, Rome statute. Ayya. Mao na ya. Mabalaka sa taba kay basinog. Oh, napapanay mo eh. Siyempre na mag-expression ni mong nalalaman diya nga. Dakpon ka na mo by the virtue of pinagis visa sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Nga naman, ikaw, Arnel Cortez, grabe ka makabanat sa ICC. Ikaw, Arnel Cortez, palaaway ka. And naakay ginaingon, may gala nga. Kanang unlawful utterances batok sa ICC. Los-los ninyo. Aminaw na to, baigala si Attorney Harold Respicio.
0: XFM Katropa.
4: Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako.
1: Kuya, ako pa sa diktingo kanino?
5: Pinawa!
4: Inciting to sedition!
1: Diyaw mo na!
4: Inciting to rebellion!
1: Ay!
4: Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today! Gusto niya yan! Alright! Kinakabahan niyo man, nakaubusan. Si Mike, ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yung kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. Or pwede nyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba?
1: Wala lang yung freedom of speech, okay? Okay?
4: Matibag! Alright. Isa pa.
1: Sige.
4: Ninyo,
1: apel me, ha? Apel me.
4: Matibag!
1: Los-los di mo!
4: Kahapon! Si Matibag!
1: Alright!
0: Kinasuhan ako! XFM Katropa!
1: Okay, nagab. Kikasuhan ni siya og inciting to sedition and inciting to rebellion and napaisa katong giingon may galang unlawful utterances against the National Bureau of Investigation.
0: Bullseye!
1: Yun, si Attorney Harold Respicio nga. Tagaan na itong rason, si Matibag nga kasuhan pagyudugda. Kuan, no? Kasuhan pagyudugdugang. Yun siya. Sige, pag maingon kong Matibag, ipagawas ng inyuhang mga damdamin diha. Kamu na mga igalay, pagawas inyong damdamin diha. Si Matibag nga. Yun si Mati, ayun si Respicio nga. Di mo magkasuhan, anak, kay igura mo Manitubag sa akong pangutana.
5: Ayaw!
1: Galing!
0: Busan, kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Kuyaw kayo og, kuyaw kayo tingog si Vice Mayor Harold Katropang Arnel. Muraman og pang prayer rally. Kuyaw lagi kayo, pidyo, pagaw-pagaw ba? No? Kung anong iha-husky-husky gamay, may gala niya karat-karat. Oh. Si Onim Limgano, pero sir, wa katibag ni Bato. Oh. Katropang Jing Bigarido, good morning. Katropang Carlo Jose James Doripranca, unya si Trillanes ang mugunit sa warant. O, oh, kani karon, kini mga vocal magini sila. Kini si Respicio, vocal ni siya. Si former Congressman Mike Defensor, may kaso na sad, patong-patong. Si Respicio, may kaso, may gala, patong-patong na. Si Og karon, si Senador Rodante Barcoleta, mga igala, kasuhan na sad. No? Kabantay ka, mga igala, kato mga nag-aalirong o nag-suporta kang bipisara pang tirahon yung kaso, mga kaigsunan. Katungod man kuno nila na, nalasige, pero kini may igala, dili yun maglimod sa usa kabutang. No? Nga nahitabo kini, wikan lang, mga igala, kay ni supak ka. O kini mga igalang ni kontra ka. Nini mga igalang administrasyon sa pagkakaroon. And I strongly believe, mga igala, kung buhi pa nga itong konstitusyon, mga katropa, kini nga itong ginahimo, kini nga itong pagpadayag, mga igala, sa itong mga sentimiento, kabahin kini, mga igala, sa ito ang katungod, no, diha sa itong konstitusyon. And this right, mga igsoon, is even before naana ni bisagwa pa'y konstitusyon. Doon na tayo katungod, nga mo padayag. Yes, mga igala, doon na tayo mga, kaning mga cyber libel karon, perti mga igala ka mga kuan, perti ka mga sensitive, no, perti ka mga pagtarong mo sa gobyerno, kundi mo gustong balikason sa mga tao, no, ay mo pangawat, kundi mo gustong yamiran o kulang nalang mga igala, isumpa sa mga tao. No, kulang nalang pangayoon ang inyong kamatayon eh. Pangayoon nga, kuhaon na mo sa Ginoo. Pagtarong mo panarbaho sa gobyerno. No? Aron na mga tao nga mo inagbutang ninyo diha, malipay sad. Di kay na insulto man ang tao, gumikan mga igala kay gipili mo nila, aron nga magdala sa ilang mga hinanakit, magdala sa ilang mga yango o mga mulo, o guban pa nga mga butang nga makahatag may igala kaayuhan, abagutan na, inyo ba nang gituman? Inyo ba nang gisunod? Inyong kabubuton mo inyong gisunod. Dili aga will may galas katawhan nga mo'y nagbutar ninyo. So, paunsa pa mo tawagon diyang representative? No? Paunsa pa mo tawagon diyang mga nagdamay galas sa public office? Nga ang public office may gala dapat public trust. No? Mo'y kasaligan sa tao. Paunsa pa na may gala ninyo mabalik diha in town? Yan tao karon mga igsoon ang uban, gahilom-hilom lang. Pero wa na ganahin ini may galang pang gobyerno. Naghantag na ka-istorya. As in, by even coming from the government, lingo-lingo yun. Niya ang ilarag yung maingon, di na lang ta. No, ang ilarag yung masulti may gala, di na lang yun ta magbanha. Muagwanta na lang ta. Hantod mahuman kini, total hapit naman kuno. I will look on the day mga gala of reckoning nining mga tawhana. Muabot magyod gihapon ang panahon. Mabaliktad magyapon ang lamisa. O akong atangan, mga higala, nga the table will turn. Nini mga gidaog-daog karon, nini mga higalang gibutang-butangan o mga kaso. O gusto ko mutanaw nga sila na po, mga higala, kani mga gabinuang o kini mga higala, gapanglutos karon. Maunasad, mga higala, ay magtingkagol o maghimas, mga higala, sa mabugnaw nga rehas. Bullseye! Alas 9:14, samta, mga higala, dugang pa sa mga balita. O katong isgutanan, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Buot karon ni Senador Aimee Marcos nga uting kayo na sad. Kini mga igalang report o kini mga igalang flood control anomaly.
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Pero dili dapat pakampante si Senador Aimee kay ang tanan ng mga kaalyado karon kasuhan baya. No, ang tanan ng mga kaalyado karon mga igsoon dutan. Nan. Speaking of flood control anomaly, inyo may hinumduman, may galang atong gipresentar sa inyo the other day, no ni atong Friday, mga katropa, nga mismo, no, ang bagong DBM chief nga si Robert Kim De Leon, no, 32 years old pa na, na mahayag mga igala nga dili na sila motugot, no, nga maabusahan pa pag-usab ang pondo mga higala sa atong nasod, pinaagi diha sa flood control. Ikapilata karon sa kuan most corrupt mga higala nga nasod sa Asya. Ikaupat.
0: Bullseye.
1: Lisod man pod og kini mga higala nga dili man idungog, kauwawan man ni.
0: Bullseye.
1: No, di man idungog mga higala. Nako man ning pagpakauwaw sa ato mga higalang nasod.
0: Bullseye.
1: Di man sila mangangkon ani, no? Wa magi nabay kawatan man og anwa gyud. No? Lisod sad og kini mga higalang kauwawang na angkon, ila na sad ning i well, pang, kang antikler wala man gyud mga higalay sala nga pwedeng angkonon. Ang tanan ipahid gyud na siya. Og di mangaling ipahid mga higala mangitag laing babaagi sa pagpamakak. Wa? Nayon ang gawas karon mga higala nga ang nasod kuno, no, ang Pilipinas bay ikaw pata sa pinakangilingig o talent sa kinawatay mga higala, no, sa atong kaugalingong pondo. Di modo, ilado ta, no? Okay na ta, nag-ilado ta mga higala sa mayong butang, pero nailado na ta karon mga katropa, gumikan sa korupsyon. Siyempre, kung imong paistoryahon ani mga higala nasa admin, ilang pasanginlan ang nakalabay ng administrasyon mga kaigsunan. Bisan kung dayag na kaayo, doon ay mga ebidensya, doon ay mga nagsulti nga kining period may galas 2022, paingon dito may galas 25, mo ay mga panahon nga grabe mga igalang nawa. Even ilang giangkon nga pati may galang atong ekonomiya mihinay.
0: Bullseye.
1: No? Pati ekonomiya nato naapektuhan mga kaigsuna, di ba? Apektuhan ang kwarta giugom. Pati may galang lihok sa atong ekonomiya, giangkon kada sa mga eksperto nga naapektuhan ini. Ang pangutana karon kinsa man dai ni sila, no? Ay lisod man sa may gala mo imong ka 2022 to 2025, ipahid lang yabo nimong digong, no? Nga human naman agi ang kuno gipanghinambog nga laliman ka in just a few years mga igala, couple of years may nga kaigsunan sa paglingkod 5,500 nang gipanghinambog nga human nga flood control. Spoko mo na may gala nga project ang nadaghana na. No, gipanghinambog nga nahuman gyud nila. Pero di ay mga igala ang uban. Pag pagkabulabog kay gibaha. Gainan na ta may igala nga giilad daw di ay presidente. So ang gihatagan o gipahira na sad may igala sa tanang sala, ang kanto may igala na sa mga regional offices, mga district engineers sa Department of Public Works and Highways. Now, we're not saying nga di na tinuod. We're not saying mga igala nga why mga sa itong mga tawhana because naibo man silang accessories or galamiton may galas pagkaukaw sa ato may galang nga pondo sa nasod. Naasad sila yung mga kabahinan diya. Pero di po pwedeng mutuo ta. May gala nga moingon ta ang mga sadan ani sila rapod. Kanara pong naa sa mga district offices, naa sa mga regional offices mga igala or mga contractors mga iksoong nangilad na to. Di po ta pwede moingon may gala nga only Sara Discaya is liable may igalas pagkaukaw sa gobyerno. Sa kwarta sa gobyerno pinaagin sa flood control. Di ta pwede moingon may gala nga mga contractor, subcontractor o sila lang mga igala nga itong panuktan. Dili. Ano man, dili sila makalihok mga kaigsuunan kung walay pagtugot sa atong gobyerno. Isa ta pwede moingon mga igala nga mabaliktad ang panahon yung sila nanuin ang ilan sa gobyerno. Because at some point, they were allowed. Gitugutan sila. Ano mang kanamay mo bakasad on nga naamay bidding nga gipahigayon. No, naaman ta mga igalay kinibang procurement law sa atong nasod. Nganong imo mang pasanginla na sila. Wag ko mayingong wa sila mga sa kay nahibo sa da sila mga igala nga nagpahimulos og oportunista sa garapalan nga korupsyon. Ila sad lang gipahimuslan mga katropa. Sa ato pa ang nindot ani, dili lang muhunong kang Sara Discaya ang pagpapriso. Dili lang taman nila rebilya mga igala ang pagpapriso. Dili karon kay ang ilan mga igala ang dutan, Diego Estrada. No, apil pa ni sila mga igalang Marcolita. Kay ilan naman yung ginapaglutaw karon, no? Mga kaigsuunan. Nindot ni nga maablihan kini mga igalang pag-usab, mudaga na sad ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ngano man, mutuo mo sa giingon ni Ping Lacson may igala kinsa moy kanhing chairperson sa Blue Ribbon Committee nga walay mastermind may igalang flood control ano man eh?
0: Bullseye.
1: Totoo mo, ana. Bilyones ang nawa, megala. Trilyones pa, mga Exxon siguro. O niya, walay usa ka tao nga gihimo, megala, nga example. O kaha nagmando, megala, nga to sa mga lipores nga sige, ingon, ani-ani nyo ni.
0: Bullseye!
1: Totoo mo nga gumikan lang sa kahakog nilang diskaya. O uban pa mga subcontractor o mga contractor, mga higala nga nagkontrata sa gobyerno. Sila na yung dahilan aning tanan? No! Kaya kung sila mga higala siguro ay nagkontrata, o ikaw lang nagkontrata, mga kaigsunan niya, ay gibahinan na ng kwarta, makaingon yung tabay nga maayos at yung naglusot ang proyekto. Yan naman. No? Nga naman. Kung mutigbas ka sila niya, mga higala, at least siguro mga 20%. Pero naitabo, mangod. No, mas dako pang mabahin may gala ni Congressman kaysa mabilin may gala para sa materyales sa proyekto.
0: Bullseye!
1: Muna, dili gyud layo nga pagkahuman may gala sa project, ampaw. No, solid sa ibabaw pero why should may gala sa ilawom?
0: Bullseye!
1: Ay mga barandillas karsada. No, mabanggaan na din may gala mga putput. Mga bungkag na may gala to mga barandilya. Pag tanaw ni mo sud, sako may gala gisudlan og kining yuta. Naay mga flood wall may galang gipang tukod, gumikan sa kasuko sa kinaiyahan, gipang walis, mga gipang laksi. Pagtanaw ni Moses, kabilya may gala, tagduha ka dupang distansya. Perting mga lagyo ah. Oh, ang kinaiyahan mo'y nagbutyag. Pero pagpangumusta mga gala, imong ingnon ang administrasyon, ang pasanginlan, o ni

0: Indeed, mga katropa, o oh, instead, ang ilang gihimo, bay, ilan na noong gipang kasuhan? Ilan na noon mga egal ang gipang question ang identity? O gani, niabot pa sa point nga, gusto pa nilang i-disown, mga egal, to the extent nga, muingon bonda sila, dili man na sila tinuod ng mga Marines, dili man na sila tinuod ng mga, diba? Kisa may gabuhat ato, kining grupo ni Matibag. Maubit ato mga egal, atong director nga si, kisa ganito gab, si Santiago, Santiago, no? Nag-tender og resignation. Kay dili niya kaya mga igala ang garapalan nga kalakaran karon. Labi na mga igala sa pagpamuno ni ning presidente. O, ragun sa kabakakon. Di ba? Niingon sila katong panahon sa shooting mga igala Senado. Wala kaming tao dyan. Niingon siya mga igala, I will assure you nga this is not a doing of the government. Dili ko na ito mga igala binuhatan sa gobyerno. Karon pag himan-himan, NBI, GDI, unya ang gihimo may galang full guy, ang driver, unya niingon na si Antigler nagpabuto, ang ending, karon mga igala, ingon na po si Matibag nga, oy, nakahawid na nagpulbura.
1: Bullseye!
0: Sundi daw ninyo mga panghitabo, makita ninyo mga igala, unsa kabangag ni atong administrasyon ron.
1: Bullseye!
0: Unsa katakla mga igala, unsa ka mga bakakon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Labi na gani, unta kayo manawagan? No, labi na unta kay manawagan yung sa mga magbaktas na taninyo. Pero sigurado ta, buhaton ta na may gala, maingon yung Matibag. Aka na akong gihulat kay i-inciting to sedition ta ka. Los-los ni mo.
2: Ay, ah!
0: Sa kasing-kasing sa mga tao, hagbay na nang nagprotesta. No? Sa kasing-kasing sa mga Pilipino, hagbay na nang nagprotesta. Kana mga Pilipino nga nalipay gihapon nilang BBM, bisag hayag, grabe, lantara ng mga pagpamakak, wa mi masuko ninyo, bahala mo siyong kinabuhi. Regirespetaran na mo ng inyuhang desisyon nga magpailad sa gobyerno. Amo nang respetaran ninyong desisyon nga mubilib kang BBM. Bahala mo diha. Pero... susamang paagi, respetare sa ding among pagpaningil karon, no, ngadto sa atuang gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay wa mi makauyon, no? Wa mi makasabot. Nga no man, may gala nga hangtod sa pagkakaroon. Tutoy lang gihapon, mga igala, kiniubang mga opisyal. Why kabalo, may gala mo barog sa ilang tagsa-tagsa ka mga tiil. Nga no man, kwarta?
3: XFM Katropa!
0: Naman siguro pipila lang pero in taon lagi lutuson pod. Kabalo kagab. Katong og mga katropa, katong ganing mga nanggino. No, katong silang Congressman Dale Corbera. Katong sa Agusan del Norte. Katong mga nanggino, gipang tanggalan na karon sa Kongreso og chairmanship. Oh. Unya sa ingon ni Luistro. Moingon pag ingon anak pagyud mga igala si Jerbil. Nga dili ni wala ko na kwan walay relasyon sa ilang pagno o sa pagkatanggal may gala sa ilang mga komitiba mo gibuguan yung kanamo ingon na yan nagyod ka ubos imong pagtanaw sa mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Porbida may gala pangyayari kamo ko no be nga naman lagi to sila no. Kato ba sa katunag no, may gala, naanay mga naanam-anam na ron, natanggal na sila sa ilang mga chairmanship. O sa may pasabot niya na. Oh. Siyempre, mga igala, dali na kayo na pag-ingon sa ilang side niya, dili na tinood ay.
1: Bullseye!
0: Natural. Kontrolado nila karon diha, may galang gahom. Naa sa ilaha, tanan. Pero sa mata sa mga tao, mga igso, hindi na taginahanglan pang kinalang ba ba't explikaran, ana? Kaklaro, ana, may gala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Klarik siya na.
2: Ay!
0: Klarik siya na.
2: Ay!
0: Kamu ko nobe. We were not born yesterday, mga igala. So that's the price of, sa panahon karon. Na yung mga tao, na yung mga nasa gobyerno, mga igala nga, well, mga maayong tao man na sila. Hindi na ito nahilabtan, bay. Mga maayong tao man na mga igsunan, but nalungkot lang ta, nasubo lang ta mga igsun, gumikan kay, karabang, kinahanglan ka mutulon sa imong prinsipyo, kinalang kamay gala, tum!

bandi mo ang imo maigalang baruganan. Para lang yun, no? Nga makabaton og pondo imong distrito, we will not be in trouble, o magpadayon imong serbisyo. Kailangan pabagyod ingana mga kaigsunan. Unsay kalainan nato sa diktadorya? Unsay kalainan nato mga higala sa tyranny? Kung mauman na diay ni mga higala ang atong pamaagi. No? Sa ato pa mga higala ang atong pangamanan, it's tyrannical as it is. No? Clock mga higala with the word law, process, SOP or standard operating procedure, and the word mauman gyud na. No? Kaya kung ikaw mga higala, leader sa usa ka lugar, ito, nasabtan po nato ng sa Agusan del Sur pananglitan gab. Nasabtan nato na. Nga no, mga higala nga gimaintain na nila ilang political neutrality. Karong mga panahon na wa sila nagluwa, sa sila nag-yes, wa na lang sila napakita dito. Ilan na lang gimaintain. Ngayon naman, kay bao na sila may higala sa pulso sa ilang mga tao o sa sentimiento sa mga tao na sa ilang palibot. Ilagod ng constituent, ilagod ng silingan, ilagod ng katagilungsod, bao sila na. Pero at the same time, mga higala, ipit sa sila sa panahon nga una-unao ni mo, naa sa ilahang probinsya ang palarong pambansa. No? Ugwa kay preparasyon di mga higala, mabutang yung kasaysayan nga ikaw ang pinaka-worst nga naghawid o hosting sa palarong pambansa. Bullseye! Ang gihimo karon mga higala sa Agusan del Sur is they are setting the high bar mga higala for hosting no sa palarong pambansa. Butangan nila mga higala taas nga kalidad bisag ingani ang probinsya, gibutangan nila mga ano man, no, na may kwarta. Na may mahimo mga higala. Tinga ganita nga karsada na plaster gani nga sa ugay nga panahon, reklamo sa mga tao, moingon magani probinsya sa una di na mo na trabaho, trabaho na sa nasyonal. Tungod kay kini nga to unitary nga sistema ang sobrang kontrol na ang mga higalas babaw, na ang mga higalas sa tong kauluhan ug naa sa mga nagduma may higalas nasod, particularmente ang administrasyon, no? So ang uban may higala tulo na lang yun for the sake sa ilang katawhan, for the sake mga higala nga di mawa ng ilang mga pondo. Naluoy taan ang iyan ang sitwasyon. But, well, sa panahon karon mga higala, it is the only means to survive. Meaning harsh mga higala nga environment sa politika sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Alas 9, imidya na may higala Dagnas Buntag. Sir Arnel, kumusta na si Vice Ganda? Tuana, nahimo ng kabayo. Nahingpit. Oh, ingon si Katropang Harbat, si Katropang Arnel, mag third quarter na lamang ang mag third quarter na. Lamang kuno ang team ni Nong Victor. Diay. Alas 9:30 na may galang Dagnas Buntag. Bueno, may galang wala tayong oras. Mga katropa na to na Mindanao diri sa 101.7 Bukidnon. Mayong good morning kini inyong tanan. At ang inyo niya may galang alas 10 ang Dagnas Buntag. Ang programang Kung Ako Ikaw, Katropa. Padangat mo sa mga problema ninyo diya para tambagan mo atong mga manggitang magtatambag nga utro pong tambaganan. Sila Master Inday Tanini, si Daria o si Maring Erika. Unya taon-taon mga katropa mo sunod na. Sa ngan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alas sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Atong partner speakers lawa katropang gabalas. Itong mga katropa sa Gawas Himahin. Itong mga kaubanan, mga reporters. Katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre. Katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Ray Alinton. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa. XFM.

0: sabremo che e sale stare per scappelle,
1: ah? Ay, a mga pangani, sa mga tao nga di mo siyokolda ko.
0: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan, Re? Sa imong tanaw, di ko mo siyokol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo siyokol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang dudik ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, nao sa mangka nga sige mga kagtungok, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
18: Exciting!

0: ku ya warung panahunan no. Kesegaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng.
1: Saman.
0: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Asa ka oy. Hanuman. Sayo. Kabala.
0: Pandamay.
1: Siya oy. Exciting!
2: At ngi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Blas Gold.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Santa Lisa, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
5: Isira, taga Bohol. Gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin
8: Vitamin C. Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
9: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
1: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

kayo sa mga gahapa-hapa today. O welcome kamong tinan mga maring ha sa tuang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa Studio X mga higala. Welcome sa tuang panag-uban diri awi. Gilad na ko ni Maring Gab. Gilad na sa Maring Gab. Mabaya ko nakakuan ay. Live gikan diri sa studio mga higala. Welcome sa tuang programa. Kung ako, ikaw, katropa.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Bueno, mga Maring, balik ta diriya sa tuang panag-uban live gikan diriya sa studio, mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica. Hello. Welcome kamong tanan diriya sa tuang ganghaan sa kahanginan, mga Maring, ha? Sa mga namati ron sila, mga tagsa-tagsa ka, mga EOR. Welcome kamong hurot, mga higala, mga Maring, sa tuang panag-uban. Kung ako, ikaw, katropa. Live ka sa studio sa 107.1 XFM Tagum. O niya, pilya lang sa ang ato ang beauty. Kaya makitaan sabta karon, mga Maring. Mabati sabta sa mga nagkadayaing mga XFM stations sa All Over Mindanao. All Over Mindanao. Ako kaaban karon, mga Maring, kini mga malala kaayo nga mga mananap ko mapaakan ka ani di ka abdag 2 ka minuto madala ka sa Bukas Center. Wala lain, mga Maring, si
4: Hala sige.
3: Kasi pugi.
5: Pugi Maring.
3: Laki lang kag tinya buron. Laki-laki para maka-COVID. Ayan, so ako ang i-welcome ang mga higala kabantas, but ako nagwire na. But anyway, I am very passionate today. Thank you sa mga makapanuhot nga bistida today. Gikan kang Kent, kuwane, kang Kent...
6: Ricaldi.
3: Kang Kent, kining... Libot ko na yung kabawan yun.
6: Kisa!
3: Kang Kent, kalawangan, mga Maring.
6: Ah, si Kent!
3: Ako ang mga sparring partner karon. Kung unsa ko kabantas og nawo, mas bantas ni akong kauban, mga igala, wala yan si Tia Daria. Welcome.
7: O, saamo sa buhon.
8: Ay, welcome. Oh. Ana di ay.
3: Oh, na ako ulad sa headset today. Oy, I am very sad fool.
8: Okay. Ano man oy?
3: Koy.
8: Mura na mako sa sintaan niyo sa.
3: Mura kang si. Mura kang si Mami.
8: Wala lang kay Pulbos.
3: Yun, para sa si Mami.
6: Para kay si Mami. Tama, nalampo.
3: Si Mami Dunisia. Mami.
8: Uy, karo ha. Ayaw naman. Kataka lang magkang kuy-kuy. Kalapuyo ka naman ako sa Jinsan.
6: Ay, inoko.
3: Okay, we are completed.
8: Pwede na mularga?
3: Pwede na mularga. We are sitting, mga Mary. Targuntis. Uy, pinakabulan.
8: Pero wala na siya ka ng hangin.
3: Pas June. No?
8: Adlog magawas ang bata.
6: Number 2 naman ang bata. Oy.
3: Kung sa kuan ba na Maring sa utang pala, huh? Padala na nag-read notice.
8: Una-una, Maring. Wala pa kanin na ibra.
3: Wala pa na ibra? Wala
8: pa na ibra.
3: Wala pa na ibra. Grabe, kadako, gagayon.
8: Ano na, ano, ni Urbo naman lagi na sa una, kung wala pa man lagi na siya.
3: Kung mga anak niya, sa pag-triplets, may kabalakan.
6: Dako kayo ka ng panubigon.
3: Dani. Masluti na.
8: Murang, tubig lang ang hangin.
6: Ana, dako kayo siya ka ng kwan. Baka nang, sana, butanganan girl ka ng asalan sa sulod.
3: Kanang bahay bata,
6: ana. Bahay bata, ana.
3: Dako kayo siya kuwan. Sus, kung muna yung mga, kung ano man, kung siguro yung regional hospital. Ma-stress ang mga doktor.
8: Dako ba kayo ang mga bukton, so, ay?
3: Ayaw siguro nag-iipit kayo masamul kadako.
6: Ala pa si Kebe no, master ka na nga. Ikaw ro lagi na lahi sa langan nga. Dili mo magiging katutalig yun nga. Maya ramang ko. Kaya nga mga transgen man sila. Mga trans-tudlo.
3: Transgender. Anyway, mga Maring nga, madungog sa tagikan din sa Tagum sa Facebook page. O niya kay pilya lang sa mga Maring. Madungog sa takaron diri sa...
6: Sa Sydney, Australia. Si Linlin. Shout out si Linlin.
3: Si Linlin.
6: Okay. Giving out again sa sinyo hang duha.
3: Duha ka anlaman ang nila bay, Lin. Kamusta ato mga pamitay,
8: Lin? Ah, saan
6: Lin. Okay. Si Linlin kayo. Dami. Pwede rin yung tala na niya. Kana nag-bike ba rin siya?
3: Nag-bike?
6: Nag-bike-bike. Nag-healthy living. Magunin siya.
3: Oo, okay, praktisado din ang siya di ay.
6: Praktisado kayo niya. Balog ka asa ka. Karoon ko kita nga kuhaan. Ganyan nag-bike nga nag-isungsong sa ilong.
8: Uy!
6: Oo, oh, ano?
3: Sa headset.
8: Unsa man na siya di ay ang sa ilong? Headset.
6: Kuhaan. Murag iyang temperature sa iyang feelings.
8: Ay, di.
6: Ambil ako. Kaya pa ba niya o di na?
8: Ambil ako break pad ang ilong.
6: Break pad? Labi po ng brickpad, oy.
3: Labi po na.
8: Ay, unsa pa ay?
6: Ako man na siya, tripa. Labi po ng brickpad.
8: Ay, mouth
6: kamu pain. Kamu ba kayo, mga bayot, mga di pa kayo mga guwapa, mga buguon pag yun mo.
8: Mouth face.
6: Ay, lahat po. Len, suwang daw, Linon. Makakuanra ba na siya? Makalilit ba rin siya na suwang?
8: Natingala po ko na buguon. Opaw ba? Buguon. Opaw, nabuguon pa.
6: Maka-hurt lagi mo ay. Ay, pwede ko plug sa kadali?
3: Sige daw.
6: Ay, nalang ko eh. Mamlansa rin ko doon tako.
8: Ano pa maring mamplansahon?
6: Ay, nalang. Mawag ganyan. Ay, nalang. Ay, nalang. Ay, nalang.
3: So, mga maring, malay, manungong sa takaroon diri sa...
8: Karoon, bati din ni live niya.
3: Nakuhaan ko sa pinaka-vet, oy.
6: Alang-alang, tagdal mo kanya, kaya nalaman tayo isang katupang. Kani, bago rin din nag-report. Ay, saan nito sila, kaya nag-report pa sila.
8: Gili ka mag-ana, kaya mga basing mga personal grudges.
3: Gani. Ano mga Marie, itimbayan po lang mga taga-mati, kaya diha, biyata karoon next week, Marie.
6: Hoy, mga taga... Hoy, mga taga-mati.
8: Sula. Ayaw ka na, Marie.
6: Sula, diri. Sula. Si, muna siya ang Si Bongga.
8: Ah, si Bongga?
6: Bongga.
8: Ano ba kayo customer bro lang na?
6: Amot lang ni si Bongga.
3: Bili mo na mo itong gipusil sa pirido?
6: Katong kayang.
3: Ay, nako mga maring, maayong...
6: Ay, sa Mati, no?
3: Sa Mati, timbaya sila go.
6: Ay, shout out mga mayong morning diya sa mga taga Mati City. At ang iminin nyo diha, no? Pero ay lang may puspusi.
8: Yes. Nilabi na itong mga driver diya sa Bao-Bao.
6: Nga, ibangil ang...
8: Ikalso. Mga tabadido, ibang bangil na lang.
6: Ipang kalso ang mga tabadido, yes.
8: Kuyaw, kina sila.
3: Napo isa na rin, ibangil sa taba, kanangkuan, sa taba Bao-Bao.

0: Seriously,
1: ang ato ang live niya, ano, na makita ang itong mga hilig kag screenshot o video, naadya ang link sa comment section.
0: Kita na ba siguro nanawali siguro mga
2: katupa? Pilaraman na nananawan niyo eh.
1: What? Kamala ka, ano, kung sa'yo nakabutang? Watching the three of us.
2: Aba, aba. Anaday na ha.
1: Kita na gira'yong tulo.
2: Kita na day, ano yung di ay.
0: Share siguro na to ni. Live takaro makitaan sa mga maring sa to ang page na to sa XFM Mati City. Makitaan sa to sa page maring sa XFM Mati ka. Gala. Naro, oh, nakagina ta dito maring. Makitaan sa Mati.
1: Maring! Nanapunin mo ang mga kuhan ba? Yung mga fans.
0: Kasi na siya.
1: Si Diwata na kay Guapa.
0: Hoy, Guapa, hindi na ikay po. Ay, nalagay tayo mo.
1: Si Diwata na kay Guapa rin ha.
2: Kasi may nag-ingon be.
1: Si Romeo Amogis.
2: Hoy, Romeo Amogis. Wala na ba dyan kagwapo, ha?
0: Ang sabi na si Taninin, eh, dito na si Guapa.
2: Wala lang ko'y buhok, Romeo Amogis, pero Amogis, pero saltiyata ka. Ma-hurt ba ba yung anay mo yung istorya?
0: Pamatod ilang na-hurt ka.
1: Pamatod ilang, pamatod ilang na-hurt.
2: Ikaw nga, tingin naman na mataklaan din ako na ni Bongga na ibang itbigin. Kanang rin mo si mga itbigin, pataklaan naman na ni Bongga.
0: Sige na, pamatod ilang na-hurt ka, nasaad ka, tabutangan.
1: Sige, paliyo kong share ato mga katulad, mga maring.
0: Para kang amugis.
1: Sige, sige.
2: Hoy, amugis. Erset ka kang dako. Pero baby, sir, tanaw na doon na iyang profile picture, ba?
0: Ano, ay, stock yun, aron yung ka makabawas ka.
2: Sama ni si Romeo Amogis. Ikaw, Romeo Amogis ba? Kung napaka sa lubi, mura na ikag hak-hak. Na hurt me.
0: Ala,
2: wala man na si Diwata dire, ang mga kwadre. Basig, basinsya na ka sa kong mga kauban kay na damage yun sila itong mga panahon. Stress. Sobrang rin naka-stress. Oh, kaya isa ka, stress eating ning isa, stress eating.
0: Sige, oy da. Og, welcome sa takaro mga maring. Ito upong itimaya ning mga namati ka Rodria sa XFM Bukid
2: Noon. Oy! Aba.
0: Si Maring Cinderella, Maring.
2: Oy! Maring Cinderella, di ha? Shout out. Good congratulations sa ilang anak, no? Na bagong himugso nga si Junalo. Junalo.
1: Bura, paspas lang yung ang bulan, Maring.
0: Okay,
1: ang iya, ang iya ka, nga nakakula palagi.
0: Wala, basig.
1: Na-overdue naman siya.
0: Ano na, imuha, Maring? Basig ka, need na sa disdisan.
2: Disdisan ka na.
0: Mura, baguhay rin yung kakita ni Maring Kiana nga dilipas sa Juntis. Karoon ang anak to dahil siya.
1: Oo. Ang last na mo katong dito misa. Ang sa to nga, napita nga nakuan sila, nag-anniversary.
0: Sa ipasugong.
1: Oo, nga pati naman nakuha sa tiyan.
0: Ay, naku nang anak, nag-idi.
1: Murang mubuhagan.
0: Murang una pa man ang imuhat. Aba, aba, aba. Aba, aba.
2: Aba.
1: Ang ako ang 3 months naman to, iya wala pa. Nauna pa good siya.
2: Naunahan ka. Pa,
0: ultrasound, siguro na siya. Basit ang kuan na.
1: Wala po kung kamalo kung sa isun, sa isound sa animari.
0: Basit ka na ang kuan na yung mga...
1: Basit sipiat ang doktor na kaya pag ultrasound music, man daw may gawas.
2: Hoy, ultrasound! Aba!
1: Kamalo kaon sa nga music?
0: Unsa
2: man? Dangon tan istorya habi. Istoryahan, dangon tan istorya habi.
0: Dangon tan kay
2: masugod na ni Ben, dangon na ni Ben.
0: Karon mga mari.
2: Si SPB naman kadiha.
0: Si Ma'am Evelyn niya sa Jensan, ibaya pod sila maring kay namati pod ang
1: live pod tan niya sa Jensan.
0: Sakto.
1: Sa General Santos
2: City.
1: Kamala ba ka mga maring ang sikaraan ng pangalan ng General Santos City?
0: Unsa di ay?
2: Unsa man?
1: The Jungas.
0: Hoy!
2: The Jungas? Ay, pataka!
1: Oh, dili di ay!
2: The Jungas, tama.
0: Unsa di ay?
2: The Jungas, kaya di man nagkikuha ang bad boy from The Jungas. Nickname na ako and Rolando Navarrete.
1: Hoy, ana din na di ay.
2: Yes.
1: Yawa, bad boy.
2: Ana.
1: So, apil kang anak, eh, dito makagikan.
2: Sa, nung alaw.
0: Dito lagi ka na, Marik?
1: Oo.
0: Ikaw to, busog yung mga tulingan dito.
2: Dito ko kay, kaya busiro ko dito. Nakakagong ibang buso dito.
0: Ay, nako.
2: Hoy! Shout out sa ito, happy birthday, B! Happy birthday, B! Happy birthday, B! Happy birthday kang Maynel Season, isang ka-empleyado na assigned sa engineering office. Ay, shout out ni Mody ang hang. Lagi ka na kang Kaven. Kang Kaven Pakong. Aba? Aba, nag-birthday di ay ka ha? Sige, humanda.
1: Ah, dili lang kay siya.

0: nag-birthday. Ano, inimbayaon ta na nag-birthday karong adlawa.
1: Oo.
0: Papid sa bayang 5. Ay, karong. Mulan sa Mayo.
1: Mura man isang ambassador. Bay 5 yung kanyo. Murang bakura nila bayo. Murang bakura nila bayo. Murang maike ka po G-City Ice ko.
2: Ay, nako.
1: O, anan.
2: O, mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. Aba, oy, si Kenneth.
0: Ang ato, unang ito sa SM.
1: Baby, si SM, be. Be.
0: Si Ray, SM Ray.
1: SM Ray.
0: Ray Ferrari.
1: Ay, si, ay, kalman si Ray Ferrari na ito mo ng amigo na ito na si Uncle Ray.
2: Si Ray
1: o
0: si Ray? Si Ray. Ah, lahi po na si Ray.
1: Ayaw ko si Ray, kay si Uncle Ray, kay Musaka ako kabuhay ato.
0: Ay, ayaw ko. Ano kong mga masinlan?
1: Oo, ganun, mga kwanta, kanang mga kwanta. Si Ray, kuhaan si Ray Asura Vasquez.
0: Ay, si
1: Ana.
0: Si SM.
2: Ay, naku, mga maring oga. Siyempre, mga higala, mabati sa takaroon diri asa. Wala, di ba ito mabati sa Davao City, no?
1: Okay,
2: wala pa siya ka-design diyan.
0: Pero ayaw kagool ma rin, kaya kinin ato ang istasyon, maabot man rin dito.
1: Aba, mga inspirasyon.
2: Sa Davao City.
0: Sa Davao City.
1: Oo.
0: Oh, maglanong-lanong biyata sa Kalinan.
2: Ula, oy, ibayak mo na mga taga-Kalinan. Oy, ibayak
0: sa... Pero nakakakaila din sa Kalinan ma rin.
1: Sa Kalinan, dangang kayo mo din sa Kalinan ng mga kaila diyan, no? Mga talang tao diyan.
2: Sa Kalinan.
0: Nag-hanap yun diyan.
1: Anak tao.
0: Halos tanan yun diyan.
2: Pati mga bungol na mati.
1: Pati mga bungol. Oy, sa Kwandi Ayno, dahil sa mga inyo bataan, dabaw di ori, shout out ako diyan. Happy birthday ka nga, Kenneth. Ah, sa ipli nyo ni Kenneth Ganelit.
0: Tagupa.
1: Tagupa. Ito si Kenneth Tagupa. Kay birthday man niya ng mga taga... Amot na naman na siya sa Kwanlin. Nasa sa ilahang area of responsibility. Kay, ato na nga atuon dito kay... Nagharabag mansi dito.
2: Oy, siga naman na ito, oy. Siga ha? Naman itong kuryente di ay.
1: Siga na?
2: Yes, siga na itong...
1: Siga kayong mata sa silingan?
2: Tingala ko ka na ba, may gatingaw, di ka tiaw-tiaw. Bueno, mga maring, madungog sa ta sa dial si Muradjo sa 107.1 XFM Dagong. Siyempre, sa mga pagbalik at ang ato ang tila greeting.
1: Aba! Aba!

0: my Max Urban. Max Urban, binaganda na yun.
1: Ha? Naka Maringoy.
0: Ayun, ma. Maring Erika. Kasi nakanta na si Pini Peregrina.
1: Si Yoye, Benjamin.
2: Si Eric Morales, magigakanta.
0: Okay. Kalaki. All by myself, by Manny Pacquiao.
2: Hi, welcome mga maring sa toang Tela Greetings.
0: Aba, napakahalo naman ang Tela Greetings na yan.
2: Siyempre mga igala, alas just 34 ang atong oras.
0: Yeah, okay, sige.
2: Grabe. Kinihulas sa hato ni kanya ito mga igala sa, ayaw, inang lucky ka kung di na mugahi ang imuha. Atong kanya ito mga maring, inamin na siya og turbo or nga musgahi, pwede na ikasus bao-bao.
0: Yes.
2: Kung nakainam ka og turbo, pwede, sa una maring, kainam kung turbo maring, baka tumula, pakikong karesign. Ba? Mm. Sanding-sanding mo ko na sa aportahan maring.
0: Anya?
2: Ah, gisabitan lang isa kong lulo o mga hinalay maring.
0: Hoy! Maba?
1: Ingo na anak kagahi?
2: Oo niya, kung ano gawin maring, ay, sus, karo maring kayo. Ingaman akong lulo ko, saan maring na may tuo diriga ako? Bunalan ba doon akong tabaligoy maring?
0: Niontol ra. Niontol ra ang bunal.
1: Ano sa may tingaw pag bunal maring?
2: Ano yun?
1: Uy!
2: Gahi ko siya.
1: Ah. Gahi mong gabi iban lagi tayo.
0: Alam ka, isa rin, ikaw rin mabunalan, be. Dili mong paong yung mabunalan.
3: Bangas ka.
2: Welcome ka mga hurot, mga igala, sa toang Tela Greetings.
0: Uy, kanibiyan ng stinger, no? Kay, kuhan na, nadunga na lang ako sa tirada.
2: Kini-kini siya?
0: Oo.
1: Oh. Okay, basing hulaman lang.
0: Oh, nalunga lang ako dito sa Dabao. Aba. Siri Marie.
2: O saan nga tirada, kapsul?
0: Ah, dali ba? Nalunga lang ako dito sa brigada, uy.
2: Ah, kini siya.
0: Gusto ko hindi mo i-mention nilang ano.
2: Nagamit pa na ito ni isa Sugod 2022. Katong Sugod dato. Nagamit mo
0: tayo. Nahibong ko na ano dito. Ano, inabot mo tiyog ni Rimari dito, uy.
2: Kanang Voltes 5.
0: Yes.
2: Ay, nako mga igala. Hoy, comment na mo diha o pag-tech mo. Pag-text mo sa ito ang text line 0966306 o comment mo na sa ito ang live sa Facebook sa 107.1 XFM Tagom o diri-asab sa XFM Jensan, XFM Mati o sa XFM Bukidnon sa San Francisco Agusan del Sur o sa tanan ng mga XFM station
0: nationwide. Okay.
2: Nakita ko nag-react si kuan sa tuang live si
1: kinsa man?
2: Si Abigail.
0: Si Abigail. Kinsa si Abigail?
1: Kinsa si Abigail katong kuan?
0: Kinsa na?
2: Katong sige ka ko hapa-hapa kang kainit.
1: Ambil ako si Abigail katong katong sponsor ni Elias.
0: Alay ito.
2: Si Abigail na ito siya.
1: Abigail na po ito.
2: Kabula ba ka na mga Abigail, mga, kung ano siya, mga malumok kay pananaw ay.
0: kanang budulot yun sa imong hangbon maro.
2: Tanaw na ka, malukmay na ka.
1: Bantong na kay si Kenneth de Arin, ang sige na laguan.
2: Si Kenneth?
1: Si Kenneth.
2: Ah, dili mo na mga epek sa iya ha, kaya basta kay babae.
1: Wala ka kabalang si Kenneth, tanapot siya kibigyan gabi.
2: Kinsa na.
1: Hindi niya, wala may hugas-hugas ang baso.
2: Ay, ganun din mga hugas ang baso ni nga ako. Wala ko'y flow, ana.
1: Nakay, kinsa man?
0: Kinsa?
1: Taka-kamigin.
2: Taka-kamigin.
1: Ay, dali-aral niya mo na ako niya ko. Taka-kamigin kung siya tinuod.
2: Taka-kamigin at saka dayo na siya dito.
1: Dayo? Hindi ka man ang hugas.
2: Hindi mo hugas ang baso.
1: Ay!
2: Na wapay dua kasimana na igunan sa YD ni.
0: Ay, pwede rin ka kinitum lang ako, amigo di ay, sila sa ako anyo, batan. Sa tingin ninyo, wala ko kadungog.
1: Na, kuwan, taga-kamigin.
2: O sa tingin na.
1: Hindi ka balong manghugas.
0: Ano ba? Muna yung imarites and friends ninyo, muragin anak, konohay.
2: Ano,
0: sige.
2: Maring, nahi taga-kamigin.
1: Entrada pa kanina.
2: Nahi taga-kamigin, nakasabaan sa tago. Ano ni Inter?
1: Kaya ka ng admin niya sa tagom doon? Eh, mumisis, yun din na lang yun niya i-istorya sa personal.
2: Kung na-judge na sa data, ha muna sa'yo kita mag-hukumbitay.
1: May gamit ka ba siya, wala siya nasagpaan ni paribubong.
2: Kasahan mo yan siya niya kay, gani kay, nakapanganggong si paribubong na yan.
1: Ang pagkasa, gidiritso na itong sagpa para matauhan.
0: Ay, ginoong kong. Kasi magulang ko. Eh, kanya na ito na onya siguro. Ato nang i-clarify.
2: Ato na i-subject.
0: I-subject na ito na. I-verify na ito na.
2: Sa kinakay, ginahin mo pa man ang spot report gun.
0: Kana.
2: O sa to pa rin gab. Nagit alang gina ko diha. Aba, balik na ito on air.
1: Madungong ko ito sa kanginan.
0: Sa ito pa lang, burnout ito ka.
2: Burnout?
0: Was na ito pagkadungog sa...
1: Di ka naman ito kalas 8 sa buntag siguro.
2: Gabi pa, day.
1: Ay, gabi pa kanin
2: diyan. Gabi pa nga. Gitawagan ganina ang Nordic ko. Ngayon, amo na nang gi-asikaso. Kagabi!
1: Sa ito pa kakanayan buntag? Sige na, mag-yaw-yaw na ito.
0: Wasa ito pagkadungog di.
2: Amo baka marim.
1: Wala dito na aging sa kahanginan.
2: Sa nakuha na ko ang mga information sa kuang mga intelligence fan, maring. Masugod na daugma ang DLPC ma-operate din sa Tagum.
1: Oy, masugod na.
0: Aba.
2: Masugod na sila ugma.
0: Masugod na sila o ganing pasiga.
2: Oh pasiga.
0: Barangin ana.
2: Oh ugma daw na... Ganina, gakakuan sila, gakakuan na nag-briefing na sila ni Kuan Marie.
0: Nag-briefing?
2: Nag-briefing na sila ganina.
0: Sana all I brief.
1: Hawak mo ang brief.
0: Hawak ko ang brief. Ano?
2: So mo, tila na tao ay kay, lami na kayong tila ay.
1: Oh, no? Sige.
2: So ano, biyan na na-stuck ni ato ang dila, Marie.
0: Kana, kana.
2: Sample dahi mo ay, usay mo ha.
0: Ako dila ako,
2: Lo, itong isang pulga minuto ang interval ay mo balik.
0: Kuya mani akong, dila, Marie, kay Kuan Marie, mura mani ka nang, pwede mani ni mo, pwede mani mo panty liner.
1: Grabe ko nandung kayo mabalik mo. Saan ka na slow motion?
0: Kanang-anak. Kaya mo na siya. Kanang pakyaw na siya.
1: Nanagigigalamay imong dila, Mari.
2: Ay, kung mo ka na extension, mag-inay.
0: Nanagin na, warang balibo na.
1: Nagigigalamay.
0: Asa yung nila, Mari? Asa yung nila, Mari?
1: Ay!
2: Gusto ka mo suway, Mari?
1: Ay!
0: Bulipulita, bulipulita. Tabang osa, tabangan ka na ito ni Tambong. Kaya Tambong, tabangan ka na ito ni Tambong.
1: Eh, okay, kumain mabilin.
2: Nandang tila mo rin kay Daku.
1: Mahurot ang kana yung juicy.
0: Magkabuang lang o guys, bilbil ane.
1: Ang anti ko kaya akong juicy kaya kuha niya. Imuha, buraman ka ng kuhaan mo rin.
2: Sticky, sticky na ako. Iya, ang saiya, ang saiya.
1: Kali iya, ha?
0: Lasaw na. Lasaw na.
1: Ayun.
0: Ay, naku. Sige, labi.
1: Change topic. Loon man kayo mo maring.
2: Ako gani, aksyon akong kasukaon.
1: Shout out ay kang ate Jose Pena. Ano siya? Good morning, katropa. Miss Beauty sa XFM. Happy Monday sa inyo dyan. Shout out.
2: Salamat, salamat.
1: Shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Malay Balay City.
2: Hoy, ba?
1: Sa Tinambunan from Family and Buga.
0: Bugaong, Bugaong pamilya.
1: Bugaong ang tapan. Ay, mga lugar maguna siya.
0: Sabi daw, Bugaong ka itong isda.
1: Ayo itong isda. Kaya mulupad man ito. Kaya naman itong tiil.
0: Yes.
2: Mura ba naman ang gipanaan kagahapon sa...
1: Pero, ikaw ma rin, Erika, kaya naman kayo mga, kwan diya, mga idol diya sa... Bukid nun. Sa... Isang tayo mga idol.
2: Ay, ganyan. Nadungog na po sa ganina, Maring.
1: Nakadungog na po ka, Maring.
2: Nadungog na ako ganyan.
1: Isang puli na, Maring, B.
2: Balita.
1: Tirahin niya, Maring, o ganang introduction, Maring. Kaya musulod nga ito ang paborito nga mga...
2: Sige, B.
0: Sige, okay. Sabi ka rin si Villarreal Mark Anthony na sa may General Santos City. O, kanaw, na-shout out ang kanahanak ka. Okay, sige.
1: Uy, taka-jinsan.
0: Sama, ako rin ilailang.
2: Ano na siguro, Maring, kaya na...
0: Ani ala be?
2: Ani ala kaya?
0: Be, klaro ka na dia.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ani ala mga kalamay minaw tong report gikan sa gawas ni ato ang katropang Maring Erika atong paminawon ang iyang plus report. Bunal kay nang anal.
4: Sikop sa bypass operation. Ang suspek kidala sa police station.
1: Dapat lang si Marlo rin na ay!
2: Si Marlo din rin!
0: Si Marlo!
1: Si Marlo! Ako ang paabuton kasi si Sir Brex na lang. Si Sir Brex na lang
0: may kulang.
2: Si Sir Brex ay
1: mga... Si Sir Brex lang.
2: Oh, di po paulahin mo rin. Napunta ay napunta sa idol nga reporter di sa ako.
0: Sa Dabao, sa Dabao. Nakoy yung
2: Dabao. Sa Dabao,
0: sa
2: friends.
0: Nakoy yung Dabao.
2: Sa Dabao, nasa day mo ah.
0: Nakoy lang sa Dabao.
1: Oy, dekanan na mga idol, oy.
0: Ay, bebe.
2: Sige. Di sa Agdao Public Market at makauban garo mga maring si Master Nedrin sa iyang report.
0: Dada.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Yes, live. Takaroon na rin sa sabay. Live, takaroon na rin sa sabay. Kwan na rin sa sabay.
1: Excuse me, mamok out ka, Maring.
0: Mag-walk out na ako. Grabe kayo, kaya nyo kayo rin sa kaya sa may pagkasama. Kaya. Grabe kayo. Grabe nyo kayo. Hindi ko may agad. Nakani lagi mo rin sa malaki kaya. Grabe ka. Grabe yan.
1: Mamarang sila na man. Sige na, God.
2: Rap pa ng imuha, oy.
5: We...
0: Lalo, doon na lang kung idol sa Davao, oy.
2: Hindi, wala na sa ikaw, wala na sa ikaw. Na kay idol?
0: Sa Davao, na kay idol sa Davao?
1: Wala po kay idol. Siya kay nasa kuwan, sa San Fran.
0: Sa San Fran, ah. Ako
2: ka sa San Fran.
0: Ah, siyempre.
2: Itong gikan sa Davao City, mga mari. Ito sa kuwan, na labas kayo nga mga bonita. Kasi nga pa ang mga sa San Fran. At ang makawan si Master Ernesto Nini.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
5: Nagbangga ang duha ka motorsiklo. CRF o Grusi na ay body number o chassis number nga 11359-1132. Nabanggaan po ng usa ka kutse ng Mitsubishi Mirage.
2: O gikan sa bayugan mga mali at usang paon ng balita gihapon sa sama ng reporter diri sa Camiguin Island. Master, sa mga kapitaran yan sa Camiguin.
3: Flash Report. Flash.
0: Yes, naalabta ka rin sa Camiguin Island. Kaya nagsaulog na ka rin sa usakad ako ng festival rin, no? Grabe yung kayo rin. Kaya kumakaanhin mo rin. Daghan kayo kalingawan. Kaya ang nilog kayo kalingawan rin. Huwag kasuruyan. Daghan kayo mga tourist spot, no? Na ay katibawasan falls na White Island, na ay Hot Spring, na ay Cold Spring.
1: Grabe ka kung nindot siguro kay niya, no? Kay daghang kayo o kasuruyan.
0: Interview. Mga mata na
1: pata. Daghang kay tourist spots?
2: Master, gawa sa mga gaminsyon ni mga kalaaga diyan, sa mga naadya, anong dekaman kay mga apa mo na diyan sa Camiguin?
0: Maring Erika, kung maring Darya, kung daring napita yun, pati gini nindot tayo, kay ang labi na yun, o ganing ang isila drip, pwede rin matuyok na isang adlaw, no? Na ay maritahan ni mong motor. Ang nakanindot diri, maring Erika, kung maring Darya, kay makasuroy mo ko rin sa kanaing mga lugar, like sa maning ang Katibawasan Falls, Nene White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
1: Grabe.
2: Salamat kayo, Master. Bro, detalye sa report.
1: Ano sa pinakagwapo niya, Master? Ano sa pinakagwapo niya, kuwan, tourist spots?
0: Maring Darya, bisag naging stroll ako, pero nangutana gyapong ka, no? So, pag tumakong gyapong ka na ako, ang nakanindot rin, Maring Darya, kay nakakag mapilian. Labi na si mo kay Latagaw kay ka, naanin Katibawasan Falls, White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
2: Oh, gakato nga balita mga maring at tutok ko na to sa turbo.
0: Ayaw
2: rin na nga laki ka kung di na mong gahe mo, inumin na
0: yes.
1: Turbo. May aron mo ligon ang tuhod, makasugakot.
0: Ato pa pa-reporto na to ni si Kuan, si, naman ay idol ni si Maring Darya. Kanang iyahang report ni Kuya Dars. Kanang report ni Kuya Dars.
1: Wala mo kung Kuya.
0: Plus report. Kanang plus report. Kanang plus report.
1: Isa naman akong idol si Inday Tato Raman.
0: Kato sa Baldias Palengke, nasa Kuan, nasa
2: Samadang.
0: Samadang Public Market.
2: Sige, Samadang.
0: Paminaw na itong report. Gikan Samadang Public Market. Media sa Mati City. Si Inday Tato. Inday Tato.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Live kita na sa Samadang Market.
0: Madang
1: Market.
0: Ang along malagi na. Naka sa CR?
1: Wala pa kagawas ang isda din sa Madang Market.
0: Aha.
1: Ang ato ang presyo karon sa isda ngayon sa Moromoro Pirit Labas pa. Katingala ko ng CR niya, baka lanog ka ayo.
0: Lanog kayo. Paano na butang ikaw? Ano, soundproof? Uy.
1: Kasi yung butang anak, itso.
0: Itso.
1: Itso.
0: Dilil at Delilah.
1: Itso.
0: Itso.
2: Ay, nako mga maling, ha. Kisa pa rin mga naayon ni mga kabawan.
1: Si Bill, Bill Real.
2: Ang sa ingon?
1: Villarreal de ay.
0: Villarreal?
1: Si Villarreal, Mark Anthony. Tarong ka na yung mga apelido, oy. Amin ako si Villarreal.
2: Iri si siguro nag-blowel. Kay Real man na.
1: Real man de ay.
2: Sige, ang sa ingon ni Albi?
1: Ang ingon, ha.
2: Naging katawaan ta, Marie.
0: Aba.
1: Pa-shout out na gina.
2: Sige, Albi. Kisabay magpag-gukod sa to ang kining tila greetings kay Lamay
1: na kay Tila. Wala na pag-inang message.
2: Ang sige, ingon.
1: Please subscribe our XFM tagong.
0: Aba,
2: nag-message. Kita mo na siya si
0: Insan na.
1: Si XFM 107.1 tagong. Kinang lang ganun yun na i-subscribe, mga Marin.
2: Naigingol niya yan. Number na sa among kapitan. Istorya mo, ah?
1: Oy! Ay, ma-blatter na ta, Andy.
2: Hello, oy, basiga.
1: Ipa-blatter na.
2: Dito rin sa kuan siguro. Sa tuan.
0: Dili na number ni Gary Panibaan. Dili na ma.
2: Okay, sige. Si Gary.
0: Ah.
2: Oh, bakit pa na asawa si Gary?
0: Ah, wapot ro kayo ang kao.
1: Sa na asawa si Gary?
2: Bakit pa na asawa? Ang baloy ang asawa nga.
1: Ano, nakita mo lang yan ako sa pinilyo gapon na naa si Kuyog.
0: Katong bungutan?
2: Si Kuyog.
1: Laki, katong kibirahan.
2: Ay, wala ba maintimano?
0: Ay, wala tulad yung napingis, oy.
1: Lotang, manggunto. Di manggunto siya po siya.
0: Julingan ang ikuan nato, Julingan.
1: Wala maintimano kay Pakay ang ibala.
0: Oy!
2: Mawa ba di ay maring?
1: Pakay!
2: Wala lang, ina, anak maring.
0: Uy, naunsa ko dyan ko. Dili mga gawa sa iyang sumbuhan.
2: Ano ko, mutila na ta maring kay Apikin ang ato
1: ang oras? Mutila na ta kay niabot ang si Eldrin Ginyon. Ano sa shortcut man sa production, ang Gabi Entertainment?
2: Hello, oy.
1: Kapano nilagi siya na mga entertainment nga
2: ko? Kapano nilagi si Eldrin na?
1: Si Eldrin.
2: O, Gabi din si Eldrin. Gabi ka marikin si Eldrin.
1: Kapano ka marikin ang iyang area of responsibility na ano mo daga na mo daga. Padong si Jokorilla.
2: Ang yahang eri ang ay.
1: Gikan din sa La Pilipina.
2: Mga taga Misaoy, apil na.
1: Oh, damay-damay.
0: Misaoy, asa pala pindi ang napita kay.
1: Mga nang ni kabalo mo bantay, mga nang kawato na lang in-episode pa.
0: Ipang lungkap.
2: Apil pa yung manok.
1: Yang manok. Kaya man niya bantay yan.
0: Aba, basi natulog siya o yung manok nagmata.
1: Wala yun. Abot yun sa sakuan, Misaoy. Yung Kurilya.
2: Aba, so, kanang, tagay siguro may mga listahan, Elrin, sa tuwa mga membro niya sa
1: okay
2: Gabi,
1: na,
2: ha?
1: Okay na lang yan. Okay na may anak isa kabisaya nga manok lang, Elrin. Wala na, okay na lang ito, anak.
2: Wala mong gusto mga bisaya nga manok niya,
1: ay, puro, puro mga tupuro
0: dito. Puro mga kuan.
1: Ang tari na ito.
0: Mga cockers.
2: Mga fighting cock.
0: Mga fighting cock ba?
1: Okay na ay, isa kaadlulataan.
2: Sakto na maring, ha? So, mutila na ito maring kay typing pa dali sa number ni Kapitan.
1: Jolene Gan, bala sa tunok sa kaktus. Right po rin si Villarreal. Villarreal, lagi.
0: Villarreal, maguna.
1: Ano sa magiging niya? Listen mo, kinitoson na yung Villarreal, oy.
2: Ako sa replyan diri akay Basinog napaabot ni si Cap siguro.
1: Ana,
2: but anyways, pag, salamat kayo.
1: Basahan, amo ka basahan, no? Ana si Gary Panibaan ba? Ano dyan? Pag-rate diha, Maring.
0: Ay, pag-rate? Amo din na di ay.
1: Pag-rate di ay.
2: Mutila na ta mga Marie.
0: Be.
2: Siyempre, tuang tila, hatod sabi ka na to sa gawas sa turbo, hatod sabi ka na to sa Santon Gold Coffee Mix,
0: mga kana, mo na ginainom na to, Ron.
1: O sabi na anong Santon Gold Coffee Mix,
2: kana,
1: Marie?
2: Kana, pagmayoran eh.
0: Pagmayoran na siya. O sabi na natin, glutachoni.
2: Ay, collagen.
0: Collagen. Aba.
1: Dili ka na mo makatanggal na natin, Marie.
2: Naman mga isa'y, mo ba niya itong copy nga na'y Manzanitas?
1: Manzanitas!
0: Basa si Gablo ni Anna, nalagay na iguan.
1: Nakarap ako ka naman na copy nga na'y Manzanitas si Marie.
2: Maghiyo mo siguro tag-ato a Marie.
1: Oo, ano sa pangalan sa copy, Marie?
2: Kuan, kapilan.
1: Ayun na ka... Ayun,
2: ano dito man naman sa Digos.
1: Dito na sa Digos. Sa Santa Cruz lagi ng kapila.
0: Ya sa magbuhat kang kopi latte. Kopi lalat. Oh, ana.
1: Di kaya yang hilig dito ka.
0: Awal yang abali gawa sa iyang pagkalalaki.
1: Type rin mo eh. Kaya makuan lagi ka ay makan makalitan ka lalaki di ay.
0: Oh, sige na Manila na tabi. Patilaan na natin.
1: Kiss ko pre.
2: Ana si Cap nga panahaas sila sa Luban.
0: Ah, okay.
2: Mura gagagit kita ni Cap, ha? Gagit.
0: Kapan naman na ng mga mansilya, Cap.
1: Ato anang pantuon sa Tulo Camarillans.
2: Ay, nako.
0: Sige.
2: Maring atong oras alas 10:53 na og mutila na mi. Kaya pagbalik na mo, doon na pa tayo. Marites and Friends.
0: Yes, anya, water them. Dalami, ay, dam. Plaster B kayo, wala na plaster B, speakers B, atirahan ako dito sa magilis.
2: Ayaw pag di, mabangga itong ulo.
0: Ay, baby, dito ko spilaon, dito ko silalom. Sa kandiis. Sa kandiis, dari ko sa kami, dari ko sa kangaan, dari ko sa kangaan, dari ko sa divider. Dari ko sa
2: divider.
0: Dari ko sa divider, be.
2: Alo, oy, namay tag, usa ka.
1: Namay, bilingin lagi kayo,
2: oh. Oy, buni man.
0: Ang dangon na doon eh, kaya marag, wala pa nila ayun eh.
1: Ayun, ma.
0: Ala sige, sibog-sibog na sanahan.
2: Ay maghawa mga maring sa toang tila gritik ato ang the Benedict and friends. Ako si Maring Inday Erika dela Guapa dela Mesta sa apan ni makopyan sa antong god kay mangunay og silingan.
1: Kani lang niya po iyan sa kanunay panabans din si Tia Daria. Igo malang ko sama sa umba og kapa.
2: Og
1: ayo ka tawo niya maring. Matakdan ta ba?
0: Kinsa ka? Yes, master ni dali ni. Okay, si hala sige, Bonal.
6: we

0: friends, hello mga people, mga my friends, patutbali, katulog pangalan na bahis.
1: Ano yung introduction ni ko ano?
0: Yes.
1: Ni Sir Alan. Ni Sir A.
0: Ni Sir A.
1: Hello, so, my people, my friends.
0: Mga people, mga my friends.
2: Si Sir A o si Sir E?
0: Si Sir A.
1: Ayaw si Sir I.
0: Gani. Ayaw, sad. Ayaw, sad.
2: Okay, mga maring, doon na tayo. 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Welcome ka mong tanan sa tuang segment nga
0: The Martes and Friends. Yes, no? Nalasan tayo lahir na itong atong kulumunson karong buntaga, mga maring. Siyempre, no? Mamagina itong trabaho. Yes. Kanina magiging pangintriga sa mga silingan.
1: Unsa pa may tawag din na tuwa din, Marites and Friends.
0: Yes,
2: mara mani. Ang nakalahian eh kaysa sa kanto, maring. Kaya kinatawa, nagagin tayo mga ebidensya.
0: Natin mga ebidensya, mga screenshot o mga video.
2: Yes. Na mga voice record.
0: Oo,
1: ano. In short, natay link.
0: Ang links nasa police station.
1: Yes.
0: Pero
1: una ha sa ito ang link. Pasensya na ito atong link.
2: I-share na. Siguro na. Oy,
0: hoy, kung hindi ka din yun i-share niya mga palagpaon tamong tanantanawa, ragod. Maglakot ko ninyo pa.
1: Yan yung pasagpa, Amari.
0: Maraplak tamo.
1: Maloy po. Magkikasagpa sa katong kuwan.
2: Sana sa Latoy-toy Coffee daw.
0: Aba. At all na din sa kuwan na. Latoy-toy Coffee. Dito na sa kuwan na Dacobil.
2: Dito
0: sa Dacobilat Bidia sa Maya
2: Real.
0: Oh, di ha.
2: Mark Anthony. Si Mark Anthony.
0: Siligan na sila.
1: Sa
0: Dacobilat Bidia sa kanang kuwanang
1: Latoy-toy.
0: Latoy-toy.
1: Coffee.
0: Latoy-toy Coffee located location na sa Dacobilat Bidia sa kuwan at bang sa
2: Bali na bali ha.
1: Dili mo pud gyud eh, mama gyud na kapangalan, di ba nakalihon.
0: Mao na siya.
2: Bali ang address.
0: Ayaw, oy, kay ganan ba man sa tong trabaho. But anyway,
2: makuhaan niya tayong mga screen record.
0: Yes.
1: Nagbitay na ba yan siya ay?
2: Kala siya?
1: Nakahulugor na kayo, magaling nakakulit pa.
0: Happy na rin kita ni makuhaan ni ma-water.
1: Ayaw niya. Ato ni si Mir na mataan niya.
0: Ato yung mga gani. So,
2: ayaw, masailu ang mayor.
0: Mayor, masailu alam ko, mayor.
1: Sorry.
0: So, sige, kabalo mo, mga maring.
2: O, sana.
0: Kanang mga hinahanak nga mga... Kapala mo kung sabi nga storya nga ako nasagap. Sige, kasi ako mga bubuit.
1: Naanasad na?
2: Ay, mga...
1: Bagong latest?
0: Yes. Kapala naman siguro mo ano nga... Kapala naman siguro mo nga na ako'y mga kaila dito sa Camiguin.
1: Oy!
0: Ano
1: sabi nasa Camiguin gani?
0: Na ay mga taga-Camiguin... Na ay taga-Camiguin ni Anhidiri.
1: Naabot dire.
0: Yan ni dire.
1: Sa tagong yun.
2: Nag-vacation.
0: Yes, nag-vacation.
1: Nag-vacation.
0: Nag-vacation live siya kay sa iyang trabaho dito. But anyway, kana man kong mga inana nga mga istorya. Kani si Butsuloy, si Gagiagi sa tubangan, mararabag guwapo.
1: Malingi
0: pa yung Butsuloy ka. So, ana, no? Kanang, nakabalo mo sa chika?
2: Ansa
1: gani na?
0: Gi-kwane siya isa ka istorya?
1: Hoy, gi-bastrukan!
0: Okay, nagbisita man na siya dito sa kayang amigo, kayang amiga.
2: Hoy, kanang tourist lang siya. Ana.
0: Tourist siya. Ay. Nakapuyo siya sa balay sa yahang kwan, sa yahang amigo, oy. Amiga. Kay Ron, kay siyempre, mabay-bay pagpuloy ni sa balay, papay, isa pa kasi mana.
1: Oh, siyempre na...
0: Wala ka hugas o mga baso, gi. Kuhan?
1: Uy!
0: Oo.
1: Saan ba na ito?
2: Sa mga baso ka itong mag o kanang lingin?
0: Oh, mga mag, o mga... mga kuan, mga kuan sa Nescafe, mga...
1: kanang lingin na rin.
0: Mga lingin nga, mga magma. Oh, may paminaw, ragod bugdu, ha?
1: Bugoon, naging... Kauba na.
2: Sige na, sige na.
1: Naglipo po sa kanang kuan, lingin ka baso.
2: Wala mo na square ka baso.
0: Wala mo na square ka baso. Uy, ang naka... Iskwela mo project ko? Wala.
2: Aksem.
0: Masaan mangod mag-garden? Mangod mo ba? Mas ating klase?
1: Uy. Excuse me?
2: Ako sa una, mas papiliyon ako mag-garden yun sa mga klase.
1: Ang mga hindi ayaw na higyan ka malo. Wala wala kay hili kong kape, maring.
2: Kay Mansilandra.
1: Wala kay baso sa inyo, ha?
2: O sige, anyway, ito yung... I continue na ito yung...
1: Gani. Sige, continuation.
0: Kwan ba? Ano ni siya? gitawagan ang kuan katong yang bisita.
1: Oo.
0: Isa kasi man nga bisita.
2: Unsa gitawag kanang telepono o cellphone?
1: Tawag ko or text.
0: Gitawagan siya sa video call, ginan siya nga.
1: Video call gyud ay.
0: Sunod gani ha.
2: Nahinawak kin siya as in.
0: Nahinawak kin siya.
2: Hala.
0: Sunod gani ha pag mo inom gani kag mga kuan ri hugasi. Kay ma naay mga naay mga
1: usa lang ang tunada sa iyang pag-ingon
0: kanang pinakaariyat minaldita binana
2: kilay.
0: Ikaw ba pangbukwan pwede ka magmamam gani kag mga gamit kay ka magmamam ka sa mga Erso de Rems hugasi oy baga kay kag kiwi ba ano
2: o naman ano mga screen record
0: ano mga screen record oy oh matod ba sa ko mga bubuhit
1: oy. Sa bubuhit ng diablo, alasan to imuang tigbalita?
2: Alando ako, pinis to.
0: Ah, niya, kabalo ka?
1: Niya, una-unsa naman.
0: Ah, nangay siya, sir, pasailo ah, lagugod. Why, sir-suri? Kaya mo na yung rules and regulation diri sa amuang, na lord.
1: Dili makapasailo? Ah. Eh, nana sa ka-snake tan, dili siya makapasailo sa tao.
0: Yes, yes.
2: Si Bongbong Marcos, di makapasailo, ano?
0: Di makapasailo? Ano siya nga, ano siya, gira-gignan nga, sige lang, ako lang bahala na. Basta susunod ay nalabuhat na ha, para di ta ka masagpa.
1: What?
2: Hoy, king anak ka.
1: King anak? Kaluon, siya pa di ay.
0: Dili. Dili, so.
1: Ay,
0: so.
1: Asan na yung utok? Pagkapi sa si, pagkapi sa siguro si Maring.
0: Maring, pagkapi sa Maring.
1: Purlintanan ka magkayo ka, Maring. Marag wala na ka sa iyo ang sarili.
2: Napay tiwas, napay puno.
0: Karun, inaani ni siya.
2: Unsi pa.
1: Pero bumalik na sabi mo. Mga bukoon.
0: Naana siya, naana siya. Sunod ha? Pag buinom kag baso, kaong ka dream. Hugasig yun.
2: Hello?
0: Oh. Kay naanay mga, kuan rin, mga death penalty, kundili mo mo kuan.
2: Ay, mura rin na si,
1: hello ka
2: sa South Korea nga presidente.
0: Mura si Kim Jong-un.
1: Death penalty?
2: May mga death penalty.
0: Yes.
1: Hello ka na, oy.
0: Mato.
2: Ipapirma ka mga MUO, ano?
0: Uy, ipapirma, oy.
1: Ipirma po dahil
0: ko. Ipirma ko, hindi ba, katong ni kuan, ipirma. Ipirma siya. Moto siya ang akong kuan. Grabe kayo. Siguro kabalo na siguro mo, ano, uy.
2: Uy, asal man siya ni ulit na Kamigin.
0: Jonas Kamigin ni uli, uy. Nag-perlis siya sa Kamigin. Mag-perlis siya lang sok, uy. Kay guwapo ba din sa Kamigin. Kaya nakatibawasan Paul's Red Island Hospital Goldfield ko. Kung dango na din istorya, balik-balik na lang nakatibawasan Paul niya.
2: Ako mga mali, ay mong hawa kay sa muang pagbalik mga higala ha. Ato anang tagaan kinig pagtagad ang ato ang suwatampo. Nga gipadangan ting ato ang tulumanun.
1: Kung ikaw.
0: Ako.
2: Kung ako.
0: Ikaw.
2: Kaya po ko ka prefer. Ano ko kini mo sunod nga awit at nipahinungod sa mga namati ka rin diri sa Bayo Gandos. Uno, tres, nga ito na size, quatro. Amat na mga namati.
0: Amat na yung Bayugan singko.
1: Amat na yung size di ay?
0: Amat na yung size di Bayugan?
2: Wala di ay.
1: Pero padarong bisling naman ang imuaday.
0: Padarong naman dito sa kwan nasipit, uy.
2: Sa balingwan.
1: Padarong sa ampayon.
0: Ampayon.
1: Ampayon.
0: Ay, nako.
2: Ay, maghawa mga mali. Kaya kumuhawa mo diya, balik na magawa na gaya mo diya.
0: Pantay lang mo.
2: Pantay lang gin mo. XFL.
0: Exciting.

0: pagkatapos nasug din ang atong programa, no? O gato pasalamatan, no? Ang ako ang clinic, ang siyempre ang tanini original tanduk, no? Kung nga kuyawan ka naman sa hangin, hayag og tubig, kung napakan ka diyang mga lang, mga mananap, sama sa kubra, tanga. Yes, oo.
1: Ang siya pangalan sa Prada?
0: Kuan, kaya tanini original tanduk. Kung ang imong tabadin din napakan kag banakon, kubra, o usapang tanan pa pa ng mga lang, mga mananap, ay kabalaka kay na idusi ka buhok bayot mo tabag sup-sup ana.
2: Kamalan ako sa isa na. Membro sa Dusi.
0: Dusi.
2: Dusi ka mga yutar.
0: So, diyala na, no?
1: Apensyato.
0: Bisita. Bisita lang mo sa ako ang clinic, no? Nga, wapan na tukod ang asan na pita. I-announce lang sa nako. Natay walk-in.
2: Nakoy na. Natay dine-in. Ng mga balita. Kaya ang takya daw na, kaya apil daw nangunay sa pagsup-sup.
1: Siya ganiit, Lucy.
0: Kini ang inyong abogada, doktora, security guard, la bandira, master in day tanini. Sa dyan na, no? Asa ko ang clinic, no? Dyan, sa tanini original tandok.
2: No? Usa ka straight daw.
0: Ha? Wa pa giplanuhan pa namo sa kong amo ang
2: sa
0: itukod, no?
2: Ito na sa
1: wa pa na siya mari.
0: Ha?
2: Tagumpo.
0: Sa Rockford.
1: So magpahigayon pa na siya.
0: Oh, yeah, natay mga karaban, natay mga karaban.
1: Karaban. Sakto bala din siya.
0: Natay mga karaban, o ganang mga sa ito mga anak kanang magpadto gani kada medical mission. Ay mo kabalaka ko wa mo na pakan ug mga kubra. Natay kubra ito magpaak lang mo.
2: Para makabil sila.
0: Para makabil mo sa itong medical mission, mapaagos ko. Dahil mapanako lang mo dito ginala.
2: Huwag
0: namin, dusi, kabuk, bayot, amusup-sup, ana.
1: Basahag o troa kayo, nahin na minaw. Ito, ito, mapapicture ko niya siya. Lagi na, nagsinas ko ito si Kuan, si Paribubong.
2: Si Gary, Gary Panimaan.
1: Si Kuan, hello, si Maria, Ma'am Rosemary Ignacio.
0: Ay, si Ma'am Rosemary.
1: Yes, from Sunrise in PC Garment.
0: Yes, ay si Ma'am Rosemary.
2: Si Ma'am Rose.
1: Ningon biya siya nga siya lang pinakagwapa sila hatanan.
0: Oy, ganahan kay ko sa lawas ni Ma'am Rose kay ang iyang dughanon kay pus-un.
1: Unsa may tawag ana?
0: Member siya sa DPWA.
2: What? Say meaning?
0: Kanang dagog pus-un niya way hawak.
1: Tanawa to imuhang jacket
2: din ang katahian. Dili ka kagisok ta ni katahian.
1: Ang iyang gawas ay ang jacket nga kamot ang paas ti may butang.
0: Pero guapa. Pero guapa.
1: Maring gibawi dayon maring.
0: Pero guapa.
1: Gibawi dayon.
2: Tahi na lang ni siya pag kabaong.
0: Ang katong isa niya kagauban, katong kauban niya atong transtudlo ba?
2: Asa to.
1: Si Jig Cyrus.
0: Si Jig Cyrus na transtudlo.
2: Sa ingon.
1: Salamat kayo sa imong pagbutang.
0: Shout out. Si Jig Cyrus.
1: Akong karasunis biya, natanggal ang katuang ko. Ano yan? Tabangan biya niya.
2: Uy, skandal biya ka rin to ay.
1: Laki, iya kong gikuan. Uy, gitagaan ko niya teaser.
2: Nakita mo ang breast cancer.
1: Ma'am Rose, maraman kayo yung mga tagbantay niya sa mga tapal.
0: Uy, ito sa'yo, ang Sunrise MPC Garments, nasa Sporok, Katuparan na Teachers Village sa Magungko South, aba Magungko South Tagom City.
1: Atong na mga maggusto magpatahi uniform sa basketball. Uniform sa inyong office din ha. Doon lang mo ka nga Ma'am Rosemary Ignacio.
0: Yes. Ang siyempre kung gusto sa mga manglaag kay katulgin ninyo mga TL, gusto gid mo ka mga waldas mo sa inyong mga kwarta, gusto mo adto dito sa kung gusto mo musuroy dito sa kuan kay nga sa Mati City, di ba sa Kamigin? Dito kay nakatibawasan po si Wet Al. Hasbeng. Isa ka na.
1: Ni-reply siya si Muha. Pakikay ka istorya.
0: Hi po, from Sunrise, APC, Garmin.
1: Anak, ubos.
0: Agay, tanini, I love you. Aba. I love you too. Yes. I love you three, and I love you four.
1: Aha.
0: So, ang DM's ka rin pang Tagum. Yes. Diyan sa Pioneer Avenue di ay. Aba, Pioneer Avenue. Crossing.
2: Masin na kang bandi, ha?
0: Asa man na?
1: Karong ano yan, kaya buwan. Ito yung masakyan, ano yung karong sabad doon.
0: Asa man na, Chris? Diyan sa Pioneer Avenue Crossing Cemetery. Saan na siya?
1: Christory
0: Valley.
1: Wala, ay, naging itawan.
2: Cancel na gini.
1: Bugoon gini, itawan na ni
0: ay. Tanawa ang pag ano, nindot kayo. Asa man nagsuwat, ana?
1: Klaro man ang Christory, oy.
0: Sorry kayo, nga kung hindi para, tag 3,000 rin eh.
1: Palit pambugaan ang kasing natingala ko siya antipara kay kwadrado.
0: Bandagat magod ni.
1: Pagkatos mo na yung mga tipara mo.
2: Pangkwan, pangsisid na yung
0: pangsisid. Hoy, paminaw mo diya para dito mo masagpa, ha? DM's current tatagom. Ayaw mo kasi kailangan niya tuduhin na ninyo ang diya sa Pioneer Avenue Crossing. Yes. Christery Valleys.
2: Yes. Asa namin makita nga straight sa?
0: Sa straight yan sa may Pioneer Avi.
1: Doon sa cemetery.
0: Ay, naku.
2: Alas 11. Ay, bait yung naman yung atong oras. Ay,
1: pas-pas mo
2: kaya. At yung naman yung atong suat tampon. Yes.
0: Sugos mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tulo. Kanimo master, labi na gyud sa imong duha ka mga dalaging ding diha. Mga dalagang ligaw. Maring Erika og maring Darya. Master og maring Darya og maring Erika. Ano man mo nga, inana magandain yung beauty, mga talagsaon, mang kaayo mo. Nalakot mo ta na, master. Unsa man na si Maring Darya, mayo man na, kahit ako lang kikiktian.
3: Ayaw naman.
0: Pero dili na mao ang naasa kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyo, ha? Ako, master, itago lang ko sa pangalang Anthony. Minyo o ga, nakoy sa kasawa, nga itago lang to sa pangalang Vivian. Grabe kayo ang among relasyon ani kay grabe kay ka fruitful, harmonious, and grabe ka amo ang wala gyud may problema no sa amo ang pagpamuyo master og kining Ate Darya og dagana ba ni tulo man mo diha sa inyo ang tulo na lang. Ang akong asawa nagtrabaho sa usa ka call center agent. O ako, narapugod rin sa balay.

0: Uy, pare!
1: Mayo kay nagkalaag mo dere. Mingaw na pagkog inuminom mo.
2: Ay, ano kay bahal dere bago rin adin. Ah, bago rin nga.
3: Baso na, baso na ko na pre.
2: Oh.
3: Baso.
1: Kasi nga baso ay malingin o square.
2: Katong katulang.
3: Katong lingin.
2: Katong bidol lang.
3: Sa mga bidol.
2: Katong bidol. Katong
3: patanganan sa kape.
1: Pag kumana tong inom dere atong hugasan kay mas suko pre.
2: Ah, mo ba? Mo gasi kay masuko lang skinit.
3: Masuko.
2: Ah, masuko.
3: Ayo gana pre.
1: Pre, lepi ato ba. Tagay-tagay ta.
3: Eh, siya.
1: Ako yung nakita ng mga bang. Oh, bro.
2: Uy!
3: Pasa na kong ling sa'yo mo. Tanaw na mo.
2: Kagig tanaw ng grabe puti as paat. Uy, ganahan kayo.
3: Lingit kayo.
2: Bro!
1: Katulo na ko, bro.
2: Ano kayo dalaw nga po, ano, tinapanan nga po rito. Ato na yung sumsuma.
3: Di ka na katul?
2: Depende.
1: Asan mo gipalit ni?
2: Diyara sa ilan ni, kung ano, sunahan.
3: Basi katul yan, bro.
2: Ilan pa rin bubong ni.
3: Buti nga lang, kung ano, tuba pa yung ginalang butang ice.
2: Hindi na yung pwede mo tayong ice
1: dahil. Naruhan na, pre. Masig maka...
3: Kami makaigit mo tayo, pre.
1: Igit mo na yung lakihan.
2: Pre.
3: Tuba ni Aysan, minuang.
2: Paminom mo. Paminom mo.
3: Pero siksi mo, nagkikinin mo tanaw na, pre.
1: Nagkikinin na si
2: Bakupi. Tanawa ko na.
3: Hatag siguro. Hatag.
1: Ano si Bakupi?
3: Hindi niya makatag uling.
1: Katugi patalik.
3: Sulong gana, di makatag uling.
2: Grabe.
1: Dili, tagaan na mo. Mahumana kong tanaw, tagaan na mo. Pero karon, kinihula po kita ni Bakupi. Oh, tara po.
3: May bago?
1: Hello, kita ka na?
3: Uy!
2: Yawa, noy.
1: Power ka yung babae, pre.
3: Guwapo ka yung laki, pre.
2: Uy, laki naman mong kita na. Asalabi?
3: It's right, mong good.
2: So, pangita pa rin mong ipasa. Uy,
1: sakto, pre.
2: Dugaya, maghubos, laki, uy.
1: Pre, kita ka na, pre, oh. Uy, kada ko, skargadas, laki, pre.
4: Dad!
1: Dad!
4: Yato da ko dad bi.
3: May muntag ma'am.
1: Ayo.
4: Ay, may muntag ninyo diha.
1: Duty na kami, duty na kami. Duty na ka?
4: Amo, duty na ko dad.
1: Sige, nga pre. Asman.
4: Oy, ato ko ninyo bi. Kay total na bitaw may multi club diha.
3: Dad, mo ha man ang multi club pre. Ato na pre.
2: Oh, sige, dito. Eh, nagapultang pa ni, nagaltubil ko kasi ko charita.
1: Sige, tara.
2: Tara.
4: Ay, salamat kayo, dad, ha?
1: May usama ko niya, sunduon, taka, o niya, usama, muli lang ka ikaw.
4: Ayaw lang, dad, magkwala ko, angkas lang ko. Huwato lang ko itong vlogger nga libre sakay.
1: Ayaw tong bungoto ni tasbo ka, basi manuok.
4: Ayaw to, manuok, ayaw mo bito, manuok bito to. Dimuhas passing. Kuya, mangitag side wheel, bisa ko, sige na, dad, o, bye-bye, dad.
1: Kuya, ganito sa kinan, pre, kaya ang putahan.
2: Kuya, awan nung sa kinan. Pasensya na kayo ka sa kumultika, pre, kaya marami na yung putahan ko sa balayan.
3: Kaya ilan yung pre, ito na manoop. Kupinsa ito.
1: Warik-warik mo to siya, pre.
3: Warik-warik ito.
1: Warik-warik to siya.
3: Or napasunduon eh mo, kaya hadlog kayong panahon ron.
1: Balik to siya to ang topic ba?
2: Oo.
1: Grabe lagi niyong mga...
3: Saan na
1: yung mga bagong gawasun, pre?
3: Tibo na, kuya pa lang lang yung...
2: Pasari?
3: Dili naman lang yung...
2: Wala ko natarong tanaw to ba?
3: Hindi mo lang yung bibamix niya, tibo na kasi mo lang yung...
1: Otroha, otroha, tanaw, otroha.
2: Baby,
1: Pahan,
2: behan, no eh.
1: Di ba okay kayo?
3: Dako kay kargada ng laki, pre.
1: Laki na, pre.
2: Grabs, baka, pre. Shagit! Happy, uy.
1: Pre,
3: imo magi Bluetooth ang speaker. Pwede kusuga. Hinaya kami. Grabe, hinaya kami.
2: Matalawa ko, pre.
1: Di mang volume, pre.
3: Daot ang speaker.
2: Mura mag ganang busina.
3: Daot ang speaker.
1: Overmode.
3: Ano yung overmode siya?
1: Sige.
3: Grabe.
1: Enjoy lang.
3: Kuya, kayo mabanat ang actor.
1: Nahipi ato, balinutan yung mga lawas, yung mga gawas, yung mga
2: eskalo. Kung ano yun?
3: Naitato, pre. Naitato sa paa.
1: Naitato, na heart sa paa.
2: May, pagkita mo, nako'y bag-o rin.
1: Masa ko ng bag-o rin mo?
2: Nako'y bag-o rin.
3: Napo rin mo?
2: Oo, muna yung ginasubay ba yan?
3: Bagong litis.
2: Rao.
3: Sa?
2: Tanawa, kayo. Oh.
1: Ala?
2: Oh?
1: Piyawa.
3: Siksik, pre.
2: Tanawa, blanding buhok ba?
1: Grabe
3: ko.
1: Grabe.
2: Nay, aryos, aryos. Ang abil, oh.
3: Ayan po, pre, nay, aryos, pre.
2: Natural.
1: Taka-asya ka rin siya.
2: Permintig yung kumagluyaan. Ibig niya kung ginasaving siya. Uy,
3: sa iyang buktod
1: bitan. Ibig mo nang
3: murag si Andre, murag na pangalan, pre.
2: Oo.
1: Ibig mo nang i-save, ibig mo nang i-unlock.
2: Alam, oh. At alam ang paan, ang puti kang paan. Ano ba d'yo yung tato?

0: Oh,
1: Duta ni gila.
2: Macam ni, apa ni pre yang ang laki pre?
0: Ayaw ni lima.
2: Apa ni?
0: Amun ni walang laki yung sana siya kay program.
1: Mau kergadas laki.
2: Murah ni si Romeo kata si Kingong. Kena aktor apa si Romeo kata si Kingong nung kenang kuan. Dewata.
1: Ah, mau isi kergada ni Villarreal Mark Antony.
0: Yo. Aja saya nung kergada man sa lalaki yung kita now.
1: Si Gary Panibaan, Gary Panibaan dah kusip ke kergada.
2: Wah apa kayo?
0: Tanawa.
2: Ang babae ko apa kayo pre? Murag si Rosemary Ignacio.
0: Talawa, talawa.
2: Pre, pre, yung kenang ni Rosemary pre.
0: Pare, talawa, diri mo nakita, pare nga. Diri ka ganahan, kuya kayo ni Bayana, pare. Oh, talawa, oh. Oh, samtang ka bidyo, ka jacket pa.
1: Oh, 46?
2: Kapi. Yawa.
0: Buyaw ka ayo, pare. Pero,
2: usap, part 1?
0: Part 12 di.
2: 12 di?
0: Oo.
2: Layo na kayo ni?
0: Series mo gani?
2: Ay, series.
0: Series ni, series, oh.
2: Asa mga 1 to 10 na ni?
0: Lalabas akong memory card.
1: Record pa.
0: Oo.
2: Baliktad ang ataw nakitaan, pre. Nag-una tas 12.
0: Mura ko din sa libro. Ang table of good. Sa ka ng ayahang...
2: Tagay mo yan ang 1 to 11. Ano magsugod pa tas 12?
0: Tagay ko ko. Tagay ko din. Depende na sa inyong hatag. Kasi pre, mag-iinom man ta.
2: Mura mo na yung token. Mag-ulong mo na ni pre.
0: Di mo na mapatak ang metro. Walay kuwan niya.
2: Siya.
1: Ano mismo siguro para maayo.
2: Tuba ni pre ha. Ayan na butang ice ko ang ice pre.
1: Ayo butang ice.
0: Bebe bebe.
2: Unsa na?
1: Pusagak.
2: Grabe. Grabe mo lad. Grabe mo lad okoy.
0: Grabe.
2: Oh. Ina ina lang inom pre. Wala ba kay amot kusog kay kamo. Kusog kay mo inom boy amot.
0: Ako ba ina bit. Ako amen multi cup.
1: Pero na koy pag-uri.
0: Ay bebe tama.
2: Napon ni bohad ya.
1: Senior lang mangbay pre.
0: Senior?
1: Senior po lang laki.
0: Hoy.
1: Ngunin nindot pre.
0: Bebe bebe tanaw lang.

Master Ate Daria Oga, maring Daria ka, maring Erika. Pinaramida ka sa itong istorya kaya di managyo ni makanta. Nag-enjoy kid me, labi na mag-uban me na ako mga amigo na ako. Kagrabe kayo, mga chinanggo kayong dako. Na isang source na mo sa imnunun, kanisa source po na mo sa mga skandal. Eh sige naman na siya ako kuhan sa mga comment section na mga bago. Hantun nga, naabot Miss Balay, nga naabot akong asawa, hinali mga panghitabo.

0: Tanah aku nak bersih gigi kapur ni berterbahu. Aku nak pergi berterbahu ni.
1: Eh, dad, okey dah kaya dad. Eh, coks lang mau. Makaya raman aku, dad.
0: Dapat tiyan mengguna aku ngamura makak berminti geluya.
1: Ay, normal maginang kulang kag tulog dad, mangluya man juga.
0: Permu lagi, orang di gusto nga kana ganing maluya ka ba? Kabawa pia ka. Usay ka ni, di nata makahi kayo no kanang anak, kay luya kay ka.
1: Ay, malagi dad, uy, ganang, saan lagi kailang kapoy, lagi kaya mo, wala akong mga, mawala akong kondisyon, labi na ganang.
0: Ay, sabi dahil mong kwan, eh, ako, wala akong kasuato sa imong opisina, sabi dahil mga tirada, dahil magkakomputer, magpapinti.
1: Go, di mong guna, pwede masudlan dito, dad, kay, kapalok ka, kanang mga kauban na mo di ha, o galang akong amo, di mo lang ginapasalulog mga tao, kay, makwan, wala ba may permit dano sa BIR no kay kabalo ka ni BIR mo raban ni kusukay maningil.
0: Oy, masig mga hacker mo ha. Masig kaban mo ni kuan, kaban mo ni kani Martin Collins.
1: Ang dili oy nami mga produkto dad. Oh, wala lang lagi sabas akong amo kay kabalo biasa ning mga kuano taga BIR no nga magsigira og ganang paningil.
0: Bitaw han kung mingaw ka ng kapoy na kasi mong trabaho, sulti ilang pugoron nga. Ako, anda mo dyan kong trabaho, mamasayro ko.
1: Ah, lagi, masayro ko. Walay problema.
0: Kaya di ko gustong magayot, kagmaayo, magkuhan ka ba? Di ko gusto nga ka na ganing ma-stress, kagmaayo, kay kababag ka sa tagakapinangga.
1: Kapoy lang dyan kayo ang akong kuhan, dad. Uy, akong trabaho, dad niya. Ang sapa, dad, ganang, sorry ka na mamuhipoy akong lawas, ka na akong tuhol, kaya siyempre magtindog, maglingkod, matindog, mahawak, ana sakit.
0: Balibali, ana, balibali.
1: Balibali, ana, ba?
0: Uy, mamuha ko na yung trabaho. Ay, kisa na!
2: Pre!
3: Oy!
0: Pre!
3: Oy, madam, mayong buntag mo na, madam.
2: May gabi, ma'am!
0: Nay, kalaag mo na rin, pre. May, siya
2: mo. Alaga ni ulag, naibago na mo, pre.
0: Ah, uy.
2: Naibago.
0: Bago?
2: Ang latest eh! Ang gold medalist.
0: Uy,
3: tanawa, tanawa, tanawa.
2: Kitang atong bago itong...
0: PM sigurong link, anak.
1: Masa naman yung kitanaw di ay?
0: May, kanang kwan, may, kanang nagtanawig yung mga gapong, yung mga manok.
2: Ma'am, kwan na ni ma'am.
0: Mga panabong ba?
1: Kanang kwan, kanang mga sabong-sabong din yung mga tanaw di ay.
2: Kwan, kanay ka, sulod-sulod yung sinugal ba?
1: Grabe yung kaay mo ba no?
3: Wala ko kayo, mamoy.
2: Kawan na kanay-kanay, online mo kanay-kanay mga sabong.
1: Oh. Anagi na.
0: Mura na, kalingawan na mo, may.
1: Makasabot siya kasi niya, boys will be boys, Jun.
2: Yeah.
1: Ana.
2: Ana, magina. Pre, naidala si, kawan
1: na. Nasood sa kanin niyo, mag-istirihan na siya siguro mo diyan.
0: Oh, dito na, may.
2: Salamat, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Ah, sige.
0: Pre, gusto mo na yung nilot, pre.
2: Bago ni Pre, tara, pre.
3: Oh, dala siya bagungan mo.
2: Tara,
3: pre. Pakita, pakita, pakita.
0: Ah, uy.
2: Oh. Perting lami ah.
3: Oh, buro ba lang tawa? Kita ka naman po. Kata lang gold medalist.
0: Alaka puti, uy.
2: Klaro. Oh, grabe ang kamera, pre. Kibutang sila, pre. Kita kayo, pre.
0: Kuya, wapos laki, pre.
3: Grabe, oh. Trawa, oh.
0: Kasi maluoy na po.
3: Grabe, wapos na pa. Oh, trawa, wapos na panos. Grabe, wapos na panos, pre.
2: Grabe, juicy kayo, pre.
3: Grabe naman na, pre.
2: Ah,
0: pre. Oh, wag gargaras laki, pre.
2: Grabe, anong laki mo naman? Ang babae, may tanaw.
3: Kapa
2: ka yung babae, pre.
3: Kamu mga bayan, siguro.
0: Maangin man kay gasumpay man.
3: Do kaya pa maghubuan ng laki,
2: oi. Lami kayong babae, blandi yung buhok. Blandi.
3: Mau gani, oh. Grabe, oh. Niyang lawas ba? Niyang agduguhan pa kayo parang lang mga panunlog kawatan. Grabe.
0: Gabi mening.
2: Ang laki pre dako magkargada. Ang kargada sa laki dako kay.
3: Grabe, baba pre. Grabe din ang pare. Nakaturbo man siguro na pare.
2: Grabe. Halata kay laki pre nakaturbo.
0: Pre na nahuman na pre. Nahuman na laki. Dali ra siya nahuman pre. Oh, nahuman na.
2: Idaran sig ni laki yan.
0: Kung naapa ko na pre, sigundahan ko na pre.
3: Oh, grabe.
2: Ang sakwa ni pre, pero kutol pre ko sa isa.
0: Suway ko na ko pre.
3: Ako si, sabi.
0: Ingon ko mas suya na to.
2: Klaro na pre. Siyat sabi.
3: Suspesa, talas na ko pre. Matag ako mo'y mag-ana. Successive. Multiple choice may ko pre.
2: Successive.
3: Successive ka usa. Pare, di naman maagoy pare. Magsangkiig ni. Kung ako ni, magsangkiig ni.
0: Grabe, Gibri. Oh. Uy, grabe siya magkayo ni.
2: Turbuhan na naman ng isa kakuana na, wala na bugha ka na eh.
0: Musaka mo
2: ba ito ang
3: libido? Pare, pare. Iramasan ako ni pare. Ano siya gusto siya, pare?
0: Pre.
3: Ay, isa pa rin, isa pa rin.
2: Kabalo kayo ng style mo, pre.
3: Di ba niyo yung Bluetooth pa rin? Di ba niyo yung Bluetooth?
0: Ako na sa rin datong, pre. Parang, oh, sige po kung si Kongres.
2: Siya, siya, pre, pre.
0: Parisido, eh.
2: Parang kanalata mo tayo.
0: Gitalagin si Arang yung cellphone.
2: Masi mabasa itong cellphone.
0: Pre, wala kayong link. Di ba, kapasahin niya.
2: Bago, wala akong cellphone. iPhone 17. Tulipid.
0: Pre, o may tubig niya, may agas. Awaragin.
2: Basig na kaigit, tapos tuba, pre, kaibutangan. Basig sa tuba to, pre, kaibutangan mo bukais.
0: Awa, pre, maho na yung smirking ni siya.
3: Pre! Salamat ka, pre. Pasin sa pre, kinuka mo ko, pre.
2: Kasi ka talaga, pre, nga ako kay buhok.
3: Awa, pre, taligsig sa sulod, pre. Taligsig, taligsig.
2: Grabe na tawa na. Gita kino,
0: pre. Sunin mo, karoon ng pagawas, katulugon ka, bo.
3: Gapoy ka, pre.
2: Luya, luya.
0: Pre, dahan na ba mga otitong?
2: Kita ba nga lima?
0: Dekara utito na susunod si Moy.
3: Ay, pero yung kaya ba lang?
2: Tamis. Tamis magkano si duga, pre?
3: Pre, nagkakaon mo kung kukuha rin. Juice, pre, mga kanag pineapple o kanag ganing snowbear ba?
2: Okay ra, kaya utito, dili sulom.
3: Okay ra, kanag sulom, dili sulom kayo. Sulom kayo, diabetic. Okay ra, nga. Pre, nisa ko, pre, nisa ko, pre.
0: Sige, pre, sige, pre.
2: Okay, mga nene, pag pre, kay. Pasa ang link, ipasa na ko yung links mo.
0: Sige ha, magpaabot ko una.
2: Tanawang, awang Ling!
0: Magpaabot ko!
2: Oo, oh, siyempre.
0: Tuwa na ko mga kumpare, nanguli na sila.
2: Pre! Ang Ling, pre!
0: Ay, mga wagon, yung kini sila ay. Mga wagon kayo eh, matukos akong asawa, be. Ang asawa na lang ako panghimungtan, ani. Ay, antukos akong asawa.

0: Mệt.
1: Mệt. Tốt đã cá.
2: Ngoài một cái bật qua ra ngồi tặng pillow đền.
1: Ấy sự tu lúc ấy. Rabi kayo.
2: Sa man.
1: Ganina ba nakasilip ko sa cellphone ni Parisidoy.
2: Anya.
1: Daan mo si gidownload nga scandal.
2: Unsa?
1: Tinindota kayo tanahon mi.
2: Uy, kamo ba no? Kaya masigil ko kamo mga kaanagin mo mga laki no? Masa magtapok mo. Pero kung hindi sabong, scandal yung ginatanaw.
1: Kaya maayo na lang po ni kaysa magbinuang.
2: Bitaw saan?
1: Tanahon mo yung mga video. Agibali-bali lagi mi.
2: Ha? O saan na nga scandal na?
1: Apa sa nindot? Nindot kayo, medyo bulabulabok ba iba?
2: Ano ba?
1: Mi, ako itong i-apply ako ng kita si mo, abi.
2: Ano saan man eh, kuhaan ni mo ka na, Ton? Saan man eh, ay, ay?
1: Sakta mong gano'n kong libido. Gahi na kayo, mi, oh.
2: Uy, Anthony, ayaw din ko garagaraya kayo. Wala ba ko sa mode?
1: Ano wala magka-smooth? Tulog ka adlaw na ba kung wala makahilabot mo niya? Wala ka-smooth, perminti.
2: Papoy, biya kayo.
1: Akong ibunal-bunal si mong kilid, oh.
2: Bisa pag ibunal-bunal mo na, gapoy ko. Kapalo ba, gapoy ba kung bike-bike, ha?
1: Mas palabi yun, mamanin mo nang bike-bike kaysa kanyang ako ang tabadidoy.
2: Oh. Ayos, alagi ka din mong wala na ako ka ng kapoy, magkukaayo, eh. Nag-oxygen ba ako sa nag-bike-bike ko, ayaw ko gara-gara, eh.
1: O niyan, hindi, ugma na lang siguro ta. Ay, sa akong kumunin nga, di naman imapong ka, nagkipiti mang gahi, ah.
2: Dala ko, kanyo. Na-use oil, kanan lang sa'yo gamita.
1: Masama na, imo ako, ano?
2: Imo ako na lang. Ay, sana ko na, Dad. Ay, lang ko na, Dad, ha? Sunod na lang, Dad. Sunod na lang.
1: Ugma, ha? Ugma, ha?
2: Ugma, ugma. Tanala ko, ugma. Kung condition ko, ugma.
1: Sige. Matuwag tayo. Ugma, ugma na lang.
2: Sige, Dad. Naibong ko sa kong asawa. Kay... Kapoy man siya, master, huwag kaning, ka, huwag kaning, ano yung adidariya, oy, taasa ba niyong tuluman mo kapo ako, eh. Bitaw ka lang, anak ko ba nga, usama niya ako ang asawa nga, mura magka ng gahapo perminti. Pero wala na ko lagi pa nung baling, kaya balo ko siyang trabaho. Muto nga, nidalik siya, takilid na lang ko sa kilid, ako na lang giman niyo, nag-ML na lang ko. Kanang mantener og lima ba? Muto nang wasan ko, huwag ka nang nahibuong ko paghuman. Muto nga, gatataon, nagpatod siya na ako sa iyang trabuhan o ginali mga panghitabo.

0: Dad, yato dako dad be kay malitasan ko karon dad.
1: Naa mo kuta diri dol si mong gitrabahoan.
0: Ay salamat kayo dad. Thank you. Kapoy jud ko bang. Bye bye dad.
2: Oh, onya ha. Oleg sayo. Ay sakay atong longhair ha.
0: Ay katubanook di ko mo sakay atoy.
1: Ay, ko na kumasawa. Ako sama mo talikod burag gid sa si, si Katia Santos. Ay nako, makatubang murag si Judy Ann Santos. O matakilid murag si Jeffrey Santos. Pre, pero to ba rin? Pre! Ikaw mong gulit na na, pre!
3: Pre! Alis pa rin si Doy, dati. Pre! Pasisya ka pa rin si Doy, kaya parang pagkukituling ka kang kaap.
2: Pre! Tapok-tapok tabi.
4: Ata, si Manay. Basta mo tapok na nanapanay litis. Ano sa Manay?
2: O sa Manay? Pare, may bago rin.
3: Sorry, may bago. Isa ba, pare?
4: May matag sa kinit, hindi makitaan. Paspas kaya na makuha kayo, pre.
3: Be.
2: Na. Pamatod iyang imunding.
4: Gold medalist, yapo ni. Tara, tara.
3: Di ko, kaya, siyempre yung skin di biloso tayo mo, ha?
4: O gani, nagtuwa ba rin kang gold medalist si Kindi? Si Kindi, yapo ng gold medalist.
3: Sabag yun. Larungan ang istorya na, pre.
2: Oo, ginagimalibog ta. But anyway,
4: ang nag-upload na ni pre, ibutangan, magiging gold medalist, ibutang.
2: Butangan niya, watermark?
4: May watermark niya. Oo, pre, si Kindi, biloso ni pre.
3: Kuyawa na, pre.
4: Kato na sa Biba Mix ba?
2: I-play na yun, i-play na yun.
4: Kapone, kato na sa Biba Mix.
2: Bidobi. Oy.
4: Nayalom sa kanan. Burasag si Lorna.
2: May umskillin.
4: Oo, gani. Diba?
2: Ninduta, oy.
4: Uyaw kayo, pre.
3: Uyaw kayo, dalawa.
4: Naligo pa kayo si pre. Naligo, pre.
2: Grabe, pre.
3: Pare, nakoy bagong litis, pre. Kuna kay bala, napo kayo kuha.
4: Napo mo na, eh.
2: Napo kayo mag-upo na, pod.
3: Dilagay lang ko mag-upo. Murang dilagay
4: ko. Ikaw, pre. Sige lang ang pangayo, pre. Bawa kayo. Pag-practice, kukayo.
3: Tesa.
2: Minus ang linkron?
3: Dalawa na yun.
4: Minus ang linkron.
3: Oh. Dili lang kayo na ko, ne. Dili lang kayo na ko ma-picture out yung dagway ng babae kayo. Nag-side view.
4: Uy.
3: Oh. Medyo bambaw buong blandi, oh.
4: Blandi po, ne.
3: Talawa.
2: Murag, pamilyar man siya ako, pre.
3: Di ba, oh?
4: Sige, pre.
2: Pamilyar.
3: Pare.
4: Huwag matalikod, pre. Murag.
3: Ay, pamilyar ang kailangan ko yung lawasan, eh, oh.
4: Akari, magtalikod ka rin, oh. Murag, kailan, di ba?
3: Naitatos likod, oh. Di ba sa basta?
2: Murag, pamilyar na ko yung tato, pre.
3: Di ba?
4: Napitatos tango ko, pre.
2: Kita naman ko aning tato ngayon nga, kisak.
3: Niya naitulong ka star sa likod. Oh. Sama naitulong ka star, nasayang tanggugo.
2: Pre, ang iyahang paa.
4: Iparwad naman. Dili man mo, atubang, pre.
2: Wala may atubang.
3: Di man yung atubang.
4: Side view na taman siya.
3: Side view naman ako.
4: Ay, di ba.
2: Kuyaw sa,
4: pre. Basig na yung mga part.
2: Kuyaw sa mo, dakdak, pre.
3: Totoke rin yun, totoke.
2: Galaway sa Itmi Games. Nag-yak-an-yak.
3: Di ba?
4: Kanina nga blanding nga buhok, babarag. Nakikita naman ko na yung blanding nga buhok, pre.
2: Tuol, bito, pre. Pamilyar sa ako.
3: Ha, sige, kay mapasis ako. Kaya mahara mo na yung gutom sa kong script. Mapasis.
4: Grabe.
3: Mapasis ako, ha?
4: Ay, malakaw po karon.
3: Okay, para po na yung taman si mong script po.
4: Huwag gani. Dalihan, mukha na makikibutang po nila po.
3: Huwag gani.
2: Sige na, kayo mag-
4: Siyempre. Ikaw rin bahala ng bagong link niya.
2: Dali na kayo mag-shelf na ko.
5: Ayaw na ma.
2: Yun na pa. Kailan naman ko ito babaeng pakita ni Presidoy ni Skandal? Di dyan ko maka... Di ko mamahimong masayo. Murag si Bibian mo gito. Murag si Bibian gito ay. Unya na ka. Sukdaon ko ikaw.

0: mo kato mga maring atuang nga gibasa nga kaagi sa usa ka atuang nga sender.
1: Letter sender.
2: Yes. Kuya sa kayo mga kuya kay mga bala.
0: Kuan oi lindos. Nagay mga dili gid na kabalo ka man karon karagdagan na kuno ning ana aron.
2: Hoy Mark, tagay pa mig link Mark oi.
0: Naay mga babae ron nga kanang mga self support. Ang mga pa-eskwela sila ko galingon ang ilahang gihimo nilang kanang taming aron nga maka-income sila ilahang lawas maring.
1: Aba.
0: Manya pag-abot nila sa panahon nga maminyo sila although nga medyo hayaay na pero ang salin-salin nila ay mangkon sa babana.
1: Ay, lamog-lamog na lang.
0: Lamog-lamog na lang kay gipit lagunga na magmaayo.
1: Grabe kay pitlagong, uy. Wagi piling oras.
0: Ako, wala na ako kanong ana ron balsa nata sa siyudad ng Puno. Nata kanong ana pitlagong.
1: Abot kay ba nila manig pitlagong ni Mayutan eh?
2: Kung kayo na,
1: sa siyudad Bangunin siya.
2: Kung saan mo pitlagong?
0: Alam mo,
1: ano? Ganap nga na ba? Inig ka sa sugo ba? Ano ba?
2: Ay ka na mag-harvest ang kuan.
0: Lahay mga ganyan.
1: Lahay mga ganyan hanggang.
2: Ano? Kadong kita mo.
1: Saan pa ba niya
2: hanggang? Pag-impio anak niya.
0: Ay, kabalo na siya.
1: Ana.
0: Sabilik man na.
1: Sabilik man na,
2: Nakakita ko, pero ako kabalo ko si pangalan. Pitlagong.
1: Pitlagong, mga ganyan siya. Kala pinaana. Hawag kami ana din sa mga ay. Kala mananggot me. Kaya siyempre, matanggal ba ng mga lamog-lamog ana, no?
0: Mga katong mga lumot.
1: Oo, mga ana. UTC. Ag-UTC. Binakbak tongong. Maoy maayong. Nga itimpla. Kutis babay. Mamula po. Hola, tungod sa UTC, binugbog-tungog, maag niya ilaming itimpla.
2: Ay, tama na, wala na rin bayan.
1: UTC, binugbog-tungog. O niya, ganahan ka?
0: Oh, siyempre ang Astra di ay.
1: Ang Astra, o.
0: Ay. Nagisi akong puro.
1: Ay, kabalang ka. Ay, Astra. Hilong Astra.
0: Ogang ko ang
2: katong hotel. Hotel sa Cagayan.
1: Anong stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. In the middle of the city. And I'm going down there. Another place in Cagayan.
2: Kamalo ka, Maring.
1: Parkview Hotel.
2: Elementary pagkukuhan ay mga grade 1 or grade 2 ko.
1: Kalin sa mga kuhanan.
0: Napay isa, katong
1: tangan.
0: Beber sandal.
1: Ayo,
0: presko sa tiyo.
1: Katong kuhan, Seco Wallet. Seco Wallet. Ang wallet na maswerte.
0: Napay isa, katong sa eskwilahan.
1: Ano sa man?
3: As Chris Ritter, 1941.
1: Awa katong.
0: Bilay na ko makuhaan oi kay ko na.
1: Teacher, may mabalik ba mga katong ana sa katong din ang teacher may di na tama ko na oi kay mga kuhaan man hapit na 55 na. Sabi tambaga na to bi.
0: Oi manambag na kay gamay ang oras mga maring. So ako na mati man karon si sitong
1: Mark Antonio si Anton.
0: Si Anton ko na mati ka man karon Anton sa Sukmatigod kanang ayaw pag ingon nga kanang mahadlok ka kay nagpabuhi man ko digapod oy. Muna dili ka ma dili ka makuan sa imong asawa kay gapabuhi man pud ka oy.
1: Karma pud dawlims man pud ka.
0: Dawlims.
2: Palamunin man dai ka da Anton.
0: Sala ni mo ni Anton. Oga, ako lang ikasulti niyo kung namati ka karoon na. Sagdi na lang na, uy. At least man lang.
2: At least kakaon, magyapong ka?
0: Ipacheck din sa kuan sa Sundown Clinic.
1: Ano?
0: Matag-birnes sa hapon, nga doon sa gabi. Sa Sundown Clinic, mga maring. Gawin na sila diya.
2: At least wala sa kuan.
0: Ga-screening sila diya na yung mga tambag. Basi naigo sa kuan maring ba?
1: Sa asa?
0: Mga AIDS ba?
1: Sa mga diyan din na diyan. Sundown?
0: Sundown Clinic sa...
2: Asa pa na napita?
0: Di sa CHO.
2: Sa CHO. Sa CHO. Dari sa may mabini.
0: Yes.
1: Sige.
0: Kamu sa ikatambag niya ako. Manaman ko.
1: Ikaw niya. Kani, Marigdaria.
2: Ako, dawat-dawat lang yun. Okay, huwag mo yapon si trabaho. At least na binlan pa siya glami.
1: Bitaw. Tama po.
2: Diba?
1: Namo kayo punto, bisag di kayo ka bright.
2: Pero medyo bright lang.
1: Ganyan.
0: Ikaw.
2: Okay, medyo.
1: Ako kay medyo bright ka, may kuwan magubugod ako. Ano ni siya?
2: Kabalo pa rin ka, no?
1: Ako pa rin mo, Anton, eh. I-keep tong kuwan, katong video.
0: Video.
1: Pag maglagot ka, pag ma-action mong away, dada sa CR. Dito ka pa ni Malos.
2: Uy! Makabalos ang yotar dito.
1: Mabasli na sila. Palpali nagtaman.
0: Yung ganahan na siya, maasawa man niya ang makitaan ito.
1: Imnig bahal. Ana.
2: Butangig eyes.
1: Butangig eyes.
0: Para?
1: Para from, ang imong tuba, from A to Z. From A to Siri.
2: Tama-tama, kanama sa CR.
1: Ana lang. Ano mang mangguan mangka? Imong mo na naman tadi yan. Imo na to na pwede mo kan. Imong asawa, imo na lang nga po nangon. Kunya ka mo na magbuhat yung skandal. Kung gusto ninyo.
2: Pero wala man siya, wala man yung kwarta niya po.
0: Ibaligya nila.
2: Wala man siya kwarta.
1: Ah, di na lang ito na problema. Magpalala ito mo siya sulat sa mga nagbasa. Kung mga na-istorya ha. Kaya kanina istorya mo, naman yung riyang ito.
0: Last guy, kasulti kang Anthony. Pasahin po siguro may link, ana po siguro.
1: Pasahin may link, ana, BK. Para ati sa among mga kwana mo.
2: Ayaw, kalimot, Anthony ha. Ang link ha.
0: Among ma-investigate.
2: Dili, sulat among gusto. Ang link.
0: Wala man tayong oras, mga marihan, tunog mapon. Kita makaoban diri sa programa nga inyong gipaabot sa Mindanao. Ako din si Maring Inday Erika Daligwa, padalay mense sa apan ni Makopya Santa Huwag Kabangunay Usilingan.
1: Ha? Ikaw, Pe?
2: Pati pastasa, di ba kaya?
1: Okay, ganda yun. Si Kwede Utsun na.
2: Gini, yung yapon niya yan sa kanilang panabang, si Tia Daria.
1: Sige. Master Nini Tanini, guwapa ka may pangit ako. Bye!
0: Nagay, salamat, Og!
1: Thank you for watching!
4: Sa XFM.
5: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Exciting.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: pinakamabaoning headlines, katropahatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue Retrieval Operation na mga otoridad nagpapatuloy.
1: Headlines. Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte muling binbumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang pamumuno ni Marcos sa kanyang ama.
1: Headlines. Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: Headlines. 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
1: Headlines. Sa balitang regional, makulay at makasaysay ang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Headlines. Balitang international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines. At sa sports katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita may kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4.

0: sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad nadeklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide.
2: Abot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

Suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General si Melencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP, nakahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!

0: Tropa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
2: Report.
0: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa Senador, marami ng tracker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson sina Kabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Panfilo Ping Lacson ang mga panatang
3: ni Senator Amy Marcos na may sabwanta naman sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji D. III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa salikang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idiniklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
2: XFM News Nationwide.
0: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Sal N. Marcoleta kumpara sa laki ng nag nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilan na.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kay departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinaliwanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa, kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga tropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron. Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Luy, XFM San Francisco.
5: Ika-anim na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadolipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kasama rin sa mga dumalo si Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglines ang Oath of Sports Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chidoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimonya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chidoro, hindi na ito kinakailangan kailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebuilding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita Juventus Espanyol ng XFM Davao.
7: Inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig.

0: walang iyaan ang
1: ngayon. Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
3: Sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supply. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat tatlong beses sa isang linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa, upang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Santon Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
2: Apat katao, kabilang isang pulis at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
4: Apat na katao, kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspect. Dead on the spot, sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisa ang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
5: Katropang Badi, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
2: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterly

0: Naman sa Bicol today, kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
1: Abang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
0: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga, tinasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen. Ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan yan, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa ano po ni Dr. Emilito Uy, ating pong CEO, ito po yung lingko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, makakasamin ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat nating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik, ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages. Mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganyan kamasala yung pong mga katanungan o mga mensahe, ay lagay po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ma-search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipi. Bonifil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi, nag-BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southone Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang gabi ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text na yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Southone Gold Coffee Mix. Tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Southone Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen.
0: Yeah,
1: actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
0: Oo.
1: At semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure, ng lakas at elasticity. Bahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no, type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yun ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles, o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4 collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata, at sa layer ng ating skin, ng ating buhok, at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan natin.
0: Tama, Dok. Ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no. Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Oh. At commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, mm-hmm. galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, mm-hmm. nagdi-decline yan. Mm-hmm. Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama, Dok.
1: O, diba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor katulad ng smoking, mm-hmm. pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, mm-hmm. saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag,
0: mm-hmm.
1: bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Mm-hmm. Kaya minsan yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi mm-hmm. gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis,
0: mm-hmm.
1: tapos nagkakaroon ng, yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh.
0: Tama,
1: sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also, yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain.
0: Mm-hmm.
1: O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo.
0: Mm-hmm.
1: Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Mm-hmm. Di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: mo
0: yung movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, mm-hmm. meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, mm-hmm. kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type mm-hmm. of arthritis. So yun yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture, to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, mm-hmm. minsan mapabagsak lang sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: Malambot yung sopa, di ba? Uh-huh. Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, mm-hmm. di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: O, ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ikapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Mm-hmm. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, mm-hmm. yung degeneration ng muscle mass. Diba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati mm-hmm. naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia,
0: mm-hmm.
1: na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh, ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko,
0: mm-hmm.
1: yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends,
0: mm-hmm.
1: tapos yung kuko mo nagka-crack.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali kang magkaroon ng problema sa sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo pinatitibay ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness,
0: mm-hmm.
1: saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daluyan ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan do. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan?
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen
0: production. Oh.
1: Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh. For example, yung mga teenage,
0: yan, oh,
1: huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen.
0: Oh.
1: Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen,
0: mm-hmm,
1: sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama,
1: oh. Yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, may ano rin, may risk din.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala, mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yun.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga, ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay merong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan, ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan, legume family. Ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ang pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen precursor, kailangan

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadihang atong Santhone plus coffee mix. Katropa, coffee is life just like me. Can't survive without coffee. You need to start your day with your daily fuel. As one of the person, isa sa mga tao nga di ba buhig-buhig kape, I would really recommend you Santhone plus coffee mix. Sa tungod kay, it can really last a day. No, not, I mean, dili last a day, but of course, to fuel your body, bisag wala pa mo'y kaon. Isa sa mga concern mga dato, someone nga what busy ka ayong schedule, very hectic, daghan kay gibuhat usahay, daghan paglabuno niya, dili kaganahan ba nga kanaganing maputol ang imong pagpanglaba, and then later na kamukaon, I guess you have to stock up a product from Yes to Health nga ang pangalan kay Santhone plus coffee mix. I recommend that. It's because dili siya sama sa ubang kape nga makapahapdo sa inyong ginhawaan. Of course, high in fiber, high in protein, mga katropa, og daghan pang nindot nga benepisyo nga makuha tungod kay sa soya powder, katropa mo, isa na sa hinungdan ug ano, I really recommend. Coffee mix. Adunay malunggay, soya pa, malunggay ug mangustin, lahi-lahi nga sagol niini apan ang benepisyo makatabang. Balik ko na ako katropa, kunang ita kag partners, imo matag adlaw sa Santhone plus coffee mix, mapalit sa mga butika nationwide, ay nasa ato ang physical store sa Z Plaza building. Sa mga taga Cebu, o kung maabot man mo og Cebu, you can visit our physical store open daily except Saturday. Nagapahigayon po tag free consultation every Sunday, but this coming Sunday, wala tayo free consultation. We'll be back, Doc Bernie will be back on next Sunday on June. Muna ang ibutang sa inyong mga kalendaryo ha, nga wala tayo consultation and general check-up this coming Sunday. So actually, 2 Sundays na wala si Doc Bernie kay adunay mga aktibidades na gipahigayon karon dito sa kauluhan, mga katropa. See you on June, another Sunday on June. Sa free consultation and general check-up. Santhone, vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.
0: Programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
0: Kasakit.
5: Diba, ligit up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Moritz!
8: Unya ka ron. Pahilak.

105 in the afternoon. Welcome sa programang X-Rated, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod alas 3 sa kahapunan. At ang ngayon at taod ha, atong X-Rated live, no, dili live. X-Rated drama lang. Sana pagkatong madung

Peepa Bryson. If ever you're in my arms again. 1:17 in the afternoon sa programang X-Rated. So, Bisaya, paani? Pwede na mahiga yun? Nga mo balik ka sa ako ang mga bukton. Akong ipanumpa nga dili na gid ni mahunong pa ang tanan. O gisaad na ako nga magpadayon ang ako ang gugma. Di lang din ikutop. Lamin siya kipa minaw ni mga saad, oy. Tinood lang gid no, lamin siya kipa minaw ng mga saad. Labi na sa tao nga kabuk ang atik ra ang tanan, pero kung mo lagi magkabungat lagi saad mo, nagpaminaw ni mo tinood, anay na ba ni? Mauna ba gid ni? Matuo na ba ko kay walon ra ba ko kani adto? Ay, na man. Pero wala ba ko mo sa pagsuway? Kung tistingan, yan naman di ay. Kung masakitan, aw, itagay. Di joke ra. Ay, yung tao mo, oy, sigtagay yung madawat inyo ang liver, ano. Another song from Peter Cetera. Glory of Love. Sa programang X-Rated, kauban ninyo gihapon. Of course, DJ Reyna Chinita up until 3 in the afternoon.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended with Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong kamarog tambal. Moto ni damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung sa akong kupagniwang. Dayon, nadungan na ako.

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: O, oh, sakto pre o, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, waga. Yes, I'm
1: Lakas. Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus, herbal soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus, herbal soap.
9: Yan na migin.
12: Santon Plus, herbal soap.
14: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:26 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa ng itag partners sa matag adlaw, labi na sa isgutan ng coffee game, labi na sa mga katropang can't survive without coffee. I guess the only thing that I would really recommend sa akong makaingon ko sa inyo hanga one of my favorite. Especially someone nga parehas na ko nga adunay hyper acidity. Tungod lagi ka ni Adto abusado sa lawas. Kaya ganyo pa, sugdin ang inaan na. Kalisod kayo kayo na hyper good mo. And make sure na to those who are the same, just like me, nga medyo hesitant when it comes to their coffee. Kadilas lang gusto mo inong coffee, nga ka na ganyang makahabdo sa ilang ginawaan. I'd really recommend you ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, og mangustin katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka, nanambal pa.

0: Quatro Fãs. Exciting!
1: Kausidon sa pamaestra, maka-ulcer ko. Sa-business ko, sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, ako na yung gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibat.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig og higda. Dili na pud mi active pareho sa amo.

0: positive mga reviews. So, among i-try, wala gid ni nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Soap.
5: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
3: Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:35 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to help na guna niyang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, yung kilimot na suda ng adlaw, kauban ng ato ang produkto, labi na sa isgutan ng pampa, baskog o pampahimsog. Katropa, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinapaw. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa may pamatasan, huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Anya na po ang naisugilanon, istorya sa ginabuhi nga ato ang salusaluhan adlaw Lunes sa programang X-Rated. Kung diin, usa ka sugilanon, nga gipadani na itong programa. Aron tagaan o kinabuhi, o hagtagan o panahon nga matambagan na sad sila. Ang buto sa tanyo, sige mo patambag yung tao, no eh?
4: Ayaw!
3: Otro masabing tambaganan din yung tao, no eh?
4: Ayaw!
3: Kining suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad, kinuusa ka babae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa Davao de Oro. Kining maong tampo karon atong giuluhan, og nakihits.

0: DJ RC. Palihog, please, in tawon. Taguan lang ko, tawga lang ko, sa pangalang Ayan. Wrong spelling. Landi ay. Twenty-four anyos na ko, DJ. Ug minyo na. Kini akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod sa akong sitwasyon. Ug sa mga lalaki nga na-discourage na ako. Pero aron gyud ang inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko kini. Kani adtong tinood ka Doc JJ. Higit na po ni magsugod na sa unahan. Sugdan kid nato ni dili sa kauhian kundi sa sinugdanan. O gani ah. Ani ang akong sugilanon nga ako ang giuluhan og nakihits.
1: Sir, nganong gi patawag ko nimo dinhi sa imong office, sir?
2: Mangutan na lang ko nimo. Iba na tuyo ni mong tingog?
1: Ha?
2: Kana bang murag laki na noong paminaw ng imong tingog?
1: Oh.
2: Imo nang gituyo?
1: Dili si Roy. Ingon ani lang gyud niya akong tingog. Sukat pa gyud sa una, sir.

0: okay ra nimo o manguyab ko nimo?
1: Hala! Manguyab siya na ako!
0: Sa ba niyo, hina yan ang tingog nimo eh.
1: Da, kung ganahan man ka na ako, maganad-anad ka, uy. Kay ako ba yan, no? Tinud-an na yan akong gipakita. Di, pagpakaruning nun ba?
0: Lan. Duha na kabuan nga nanguyab ko ni Mulan. Hangtod karon, imulang gihapon kong pantuson.
1: Gidawat ko ng imong kukma.
0: Tinud ka?
1: Basta ha. Ayagi ko pakit ah. Nga magwauwaw ka na ako kung magkuyog ta. Kay baba yagi ka ning akong baba. Lakin on kay tingog.
0: Gidawat ko ng imong pagkaikaw lan.

0: tagsar gyud kay ko makasuroy din ni syudad uy. Kana lang kun donay palito nug tanawon sa sini.
1: Unsa may atong tanawon?
0: Tagalog.
1: Ay go.
0: Oh, tanaw sini hana. Manood na ta.

0: What's so funny, Jeanette?
1: Makarilit masabta sa salida.
2: Lagi oy, maka-inlove gyud kay salida ay.
3: Hello.
2: Hala, lain na sa bung tingog oy. Babaeng dako pero ang tingog ay murag laki.
3: Ay,
2: oh. Oh.

tungod ani nga kung dako nga tingog. Murag ako man eh. Sa problema niyo ng tingog di ay. Tungod din nga kung tingog, DJ RC, nabully gyud ko. Og kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan na ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet gyud siya sa una, DJ. Nagsugod lagi nga bugnaw siya. Tungod ato nga dunay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba nga ngiyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

0: sulti na lang gud kun mo surrender ka nako.
1: Andi di man sa ingon na lan.
0: Ah. Ganiha kapag yo dito small nga atong gisuruyan. Na feel nako nga nauaw na ka nako sa dihang gikatawuan ko atong Tinderas perfume nga atong gitan-aw. Klaro biya kay nang libak sila sa akong tingog nga murag laki.
1: Ikaw rin ginagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, oy. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para nako. Maungkaroon pa lang, ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: Iwa ka gyan gidispatser si Bobby do.
1: Da, ke Berniyaw eh. Kita pa ko glain.
0: Ha? Confident ha?
1: Ngano? Wa de maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Aw, problemahon man na. Akong di sila, awa.

0: Ikaw ang libuhan. O niya, ikaw ang nagilak-hilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kayo sa sitwasyon. Kisa mong ginang kang lakiha ang makadawat yun na ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lahat. Muabot ra na nimo. Paabota lang yun ang hustong panahon.

0: kaya sa mabahali ka ng Jisaw eh. Hey, kapoy naman kay din niya ginuwat niya.
1: Hi, miss.
0: Oh.
1: Miss, kisa nga ni mo? Okay ra ni mo nga makig-ila-ila?
0: Sure?
1: Kwan, kanang ako di si Kirby.
0: Ako sabday si Lan.
1: Uy! Mao ginay mong tingog?
0: Ngano di ay?
1: Oh, unsa man ka? Bayot ka?
0: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
1: Da, dalagi, bayot ka. Ah, nagbinabinabay lang ka. Pero ang tinuod, bayot ka.
0: Hoy, saba di ha? Pasagpa ka?

0: Onsa na? Onsa na karon? Naapektahan na ka mo? Ha?
1: Diyos oh.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauhaw sa imong tingo. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahi na ang pagmahay.
1: Sa may humuon ako, Ani Jesus.

0: Naghilak ka na sa...
1: Ma, hangtod ka no sa mabot ang lalaki nga makasabot na ako. Ug mo ay mauyab na ako.
0: Lan.
1: Magduha na ka tuwing nga wala na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot ra lagi na anak. Salig lang.
1: Ma,

0: Lord, hatagi sabtaon kong sinoy. Nga kanang lakiha, maunag yun na. Kanang maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kunwa ko masayop. Si Pabi ka na. Good for you. Duha na day mong anak.
1: Mulgay, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang migaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyahan eh.
0: Mau ba?
1: Ikaw. Dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Oh, pwede pa siguro na itong baliko na nga itong kagahapon.
0: Ha? Himuon ko limong kabit?

Para na ako, DJ mo yung pinakadako na kong problema. Pagbugat yun ang akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. O nga ako mga pangutana na DJ. Mahigayon pa ba o kay gayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na mads kung parehas na sa akong tingog. Basig di na naging na mausab mads yung anak naging na siya ha. Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Usahay po sgo na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Ngahin-hin, pero... Mura magbayot, paminahon. Ayaw! Napabakay lalaki nga muabot din hin ako. Kanang mudawat yun sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby o tinud-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra ba kani kung makibalik kong relasyon niya? Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sabsiya nga willing niyang biyaan ang iyang asawa. Eh, sige na naman sabsiya sila og away. Taka diya damad suwi. Ako kaning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy? Nagkutaw gina nga kong huna-huna, DJ. Pero ikaw na gina makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... Sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Dili na agi ni ining imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labinagikan sa imong mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

pwede bang ako na lang? Oo, pwede ako na lang. May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinabinaan sa mga naka-crosspost karon. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagom, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan, buong bansa. Char, buong bansa. Uy, ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga kung nawong ay... Mayroon sila, kalaki magtingo ka ng DJ. Unsa kay nawong ana? Suma? Suma, good. Naantusan lang sa gina ninyo, oy. Kaya ang inyong DJ, Manggod, kaya grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello sa inyo, ha? Dun, ha? May pagpaminaw. Ayan, bahala, ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinahinayon. Hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya pasin niya mabash. May pagpaminaw din nyo din, ha? Dabi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan na nga ito ang pagsibya. Sa mga nagkalaing-laing frequency. Isa-isa ko na ito, ha? Paminaw di ha, kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, madunggan po tayo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, napunta din madunggan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital.

0: o 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, o 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 Zamboanga, Olga ang 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Aside from that, balik ko na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o say Zaza. Di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pamadunggan punta sa Tagum. Makitaan ta sa pinagis ilang live streaming na, di, uy, ginunong manaw na to. Kapuha na akong side view din eh. Parungo na to. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, uy, kay Murag, masawayan ta sa akong double chin, ay, no? Dalike ako ang tuan, dalike ako ang partner. Dali na kapindot. Mga wala ka pa sa tong X-rated. X-rated. Ano nga man sad mo ka apas? Uy, asa dai mo ganiya? Uy. Ana ba jud ko mag-alarm jud mo? Kay pag mag-action ako diri ingo get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished. Monang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema diri no, ang ihadong dako nga tingog. Saan yung problema, oy? Huwag naman ang dako og tingog sama na ako, pero sinaw gyapon na akong agtang sa live. Diba? Active ang akong skincare. Sinaw pa kaayo ko stadtaran. Ang problema diri tungod kay tungod sa iyang kadako nga tingog, nahimo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Gilani na lang unta tumads. Putol-putol pag inyo line. Pero nahigugma kini si Lani. Kini kay Bobby, nahigugma siya kay Bobby. Ama si Bobby. Gado na sila yung nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang courting stage, pagpanguyang. Na-discourage siya si Lani, o si Lan, Lani, Lan Roy. Na-discourage siya o gini. Sa punto nga nagbuwag silang duha. Pag-inong na nagyod kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ana. Yung mga kahinaan. Wala lang kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog giniya. Okay na na, Lan. Tubago na nato na onya. Sa ato ang mga kugihan manambag din sa itong programa. Ato mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Kanda naman nagpalo. Sige naman na sila palood para manawag din sa akong programa. Pero ang problema ni Lani, nagkita sila balik ni Bobby, katong laki nga nakapatibok ng damdamin. Apan si Lani. Nasaira niyang si Bobby, aduna na yung karelasyon, aduna pag-ianap. Sumala pa ni Bobby, andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lan. Saba ka niya, Bobby. Tungodog alang nga, nahigugma po dahil siya kay Lan. Pero problema ani, ako ang unang mubabag ni Ana imong plano. Sorry ka na lang ka, ako dyan ang maingoy nga, no, itigil ang kasal. Hindi, ang kasal di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Hindi isa ko magtambag, uy. Maghuwata sa itong mga caller diha sa itong Pigas Linya. I-dial na ninyo kay officially open ha. Ang ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868 mga katropa. Nanay lang mong tawag niya, isa na ka number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, di haram mo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hookup, but also sa ato ang cross-post. Patibod sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. malas kay mo ay kay unang cross post ninyo lucky kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang guwan oy, ako ang kaanyag madara ba ni? Artistahin na ba ni? Lang dipindin ni Sabot. Natay caller sa Pickett's linya, maing hapon unsay pangalan taga Asia.
1: Ako ano ni turno?
0: Lumansa.
1: Siya mambol kay busy, maranggutan ganyan pagtawag na ako. Abin ako nga lang nakasuot. Sineta, guwapa.
0: Kaduha na gini ni... Kaduha na gini ni Mads ba? Ayan! Kumusta naman ka, oy?
1: Okay lang.
0: Ayamay, okay lang. Kumusta man yung weekend? Nagkuhan ka? Kung sa may gibuhat, may laba ba ka?
1: Ah, mura mag nakatag-an, naglabad yun.
0: Ay, sa pamanay buhaton. Sa pamanay buhaton. Huwag man kayo karelasyon.
1: Then mananong kay ni Ulan na.
0: Huwag man kayo karelasyon. Di, una, yun akong iingon naman, laba-laba ka. Kung napa kay...
1: Wala lang sa karon, away lang sa
0: ka. Ato lang sa i-cancel. Sayang nga ang tao.
1: Cancel lang sa?
0: Kamu manggod, hina kayo mo kani si Miss M, nani sariling negosyo. Siya pa'y bahala
1: sa'yo. Ang importante, focus pa sa negosyo. Akala manggod na.
0: Pautangan niya kung lapad, ha?
1: Ay! Hindi ka long neck.
0: Hindi lang kay. Last na kong kuanan ng long neck, wag yun ko, kamang kut, kamang yun ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka ng, dali na kayo ni problema, ha? Para na ko, dali na kayo ni, di kayo ni bugat. Actually, kinalagdukol ni Dukla Gamay. Bantay lang juga dah Dok Gigi ya, nama cooler nato masih gina dani mus bay nama ngan number.
1: Malam malam ini utang ko so edit sa nagi kunya connect.
0: Sige, salamat ka ayo Miss M. Sige, go.
1: Okay, buutan na sa tiyan ako. Buutan ko niya.
0: Madunggan kayo mong katiro. Hindi na kauli. Hindi na matuog stasyon. Hindi na kauli sa ila. Bahala. Hindi na kauli.
1: Hindi na kauli.
0: Anyway. Dali na kayo ni problema ni Lan ay. Actually, dali na kayo ni Bog at Oy niya. Actually, nidrinig dukol.
1: Ayaw taon pakinta ni Bobby. Ay, kay nanay pamilya din na ba yung mga anak? Ruhay sa kayo mga bata, no?
0: Correct.
1: Di man ako maimuha na, muna makag-nadispirada kay way mo polis ni mo kay
0: sakita sa
1: lati mo tingog. Para na ako, tingog raman na, oy. Ang importante na ako, no, kung ako lang, ang kabuotan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Paborito din na ako, bahala mo ang pakipiki o tingog.
0: Ikaw, tuo lang mo niya ko doon.
1: Hindi mo na magpasa ang tingog. Ang kapuutan din sa tao.
0: Sakit sa zaway mo po nito. Ay, sakit kito pagkaingona. Ay, may ubos na bataan ni.
1: Ay, ay. Nabi lang yung guwapa or guwapo ka. Kaya magiging na mawawangin mo. Uyab mo isuroy ka.
0: Ay, lapatinguga. But pasabot ni mo.
1: Ay, okay na lagi ng tingog.
0: Ah, sige,
1: lahat naman ay problema mo. Ako, tragit ang lalaki na hinood na magmahal ni mo. Dili kay emtingog ang basehan. Oy.
0: Correct.
1: Kuna naman, oh. Kanang hindot ka tingog. O niya, ba't ikag na, oh. Hala na, oh. Iko, ana. Pala na lang, oh. Ba't ikag tingog. Basta, guwapa or guwapo ka. Ah. Kana.
0: Nyabutan po, ana. Po, dayo lang po. Ano sa'y batasan, oy. Kay, ngita tag guwapo. Uy, buot, uy, batasan. Ay, unang tag... Nang ginawa na lang.
1: Ay, may nagpakabuutan ng ginanggapo para dagang may gugma pa.
0: Ang bitaw, tinood. Sige, padayon pa. Minora pa rin si Lan.
1: Tumaw na to, ayaw gid ka. Ayaw pangagaw kay narabagin na sa kanang mga suko pa nga. Ikaw na pa. Ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
1: Dili na gugma. Inispera na.
0: Unahuna na
1: nanimo. Sakita na kaglaki nga. Para gid nimo.
0: Correct. Corrected by...
1: Mauro to kay para makasood sa dako, fan.
0: Naya, salamat kaayo, Miss M, all the way from Dalaguet. Katropa mo?
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Lamiag. Lamiag, ataki, uy. Maramag ka ng...
2: Programa ka nang nakahit lang na dumbulan. Patalikod. O, diba? Sa'yo mo na mag-unaw na ni Miss M. Ayaw, uy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaana niya? O, di saan ako ingon akong tambag din niya. Kaya ipaulahin lang sa nako niya. Isa ko mag-una-una. Kaya naman mong ginimanawag. Kapag man nakumpleto ang attendance na to. Eh, i-shoutout na kong taga-Tagumbi. Basinyag ka ng... Manawag na po kag 40 na. Tawag sa'yo in town. Kaya kung dugay ka manawag, bahala ka man diya. O, basta niingon ko sa tawag sa'yo. Kaya para makahigayon. Mayang hapon, DJ Reyna. Shoutout na ko sa kong kaubanan din sa operator sa... Asa man nga operator, oy. Mga kaubanan na kong operator, sila Migo Jason, Vertusio, ay Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa AXFM. Dari sa Evergood Plastic Hubay Liluan. Ayan, Dars Jason. Sorry DJ Chinita, amping by miss you, love you. Ano nag-sorry man si Ma'am Lorna, oy. RC, mayong hapon. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko ilaing tumong din eh. Naram mo sa mabuting lagay. Or, mabuti ang iyong lagay. Anaran na siya niya, Richard. Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Mara mag-iingon niyo sa una, nga di niyo ko gwapa sa una. Eh. The more niyo iingon na, the more na ako ma-realize, nga di gini ko gwapa sa una. Mara na ko ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang nato. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider. Pa-shoutout, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang ganitag kalami o ka-sexy, well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really legit. Legit. Ayan, ato pa may nandapan din na itong liliyon. Tanang liliyon ako, tanang live na adin hi. But doon tawag basa para way mga lain ang gugmang dughan. Ana. John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station. Yan naman. Hindi, wala ko na inform. Inform, chika, kaya po ko sa taga-Dabo. Biyo sa ninyo frequency din, ha? John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Gusto naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna ito imong partner DJ, imong gide. Dili pa, uy. Dili pa ito na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito. Siyempre, naman ay pre-trial. Shoutout kong Chris Letorigosa from Handayan Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa Joyce. Nympha de Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Kaya ko naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi lang po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po. Watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo ha din. Hi DJ. Hi DJ. Reggie Rekla. Pasyarot ko diri sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka diri ay. Pakisyagit! Sa darang silingan managuyab. Sa una, dili sila magtagdanay kay Dili Kaila. Kay... O, karoon na saad magtagdanay kay naay na sa... Tarungang i-type ba? Oh, ano siya dili? Sa una, dili sila magtagdanay kay Di Kaila. Karoon na sad, di magtagdanay kay naay sa una... Balikan ako ha. Sa una, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una, magtagdanay kay di ay sa una di magtagdanay kay di kaila. Karon dili magtinagdanay kay na ay sa una. may kuan ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good normal na siya. Ay DJ gikan kay Charlene may hapon GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala na imo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong imuha. Ayan. Take care DJ. Gikan kay Joel. Besan. Sa inyuhan na lang ko makadungog og kanang inani ay kanang take care. Sa una kay namang lamang toy laki kay ilad-ilad na. Ibalik ko na ko open na nga tong linya ha. 0995-994-6868. Oh, human na tong drama. Nawag na mo. Sayo na human kay sayo sa naog isugdan. Katrina, Rose Lim, pa shout out po DJ. Wapa lagi ka. Samta mo eh. Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? Ana si Night Rider. Ako DJ RC Lami ko mudala. Saan mo dala og unsa? Mudag taghoy? Mudag unsa man? Dag? Depende unsa nga mudag. Mayong hapon, asa naman sila tita? Oh, pahuway sa akong tita, oy. Pahuway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bentanilio, Power Afternoon. Oh, gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, JJ. Kami na ako sa Bakayan. Ni si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Ay. Mawa man ang tanan, magpabilin yun na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya yung radyo. Elinito Uwano, Limuran Tohino, ha? Plito tuluman kabok aplido niya diri oy Uwano Limutan og Tihino. Salamat giseksihan ka nako bisan unsa basta malamian lang ka ah lotoi ko bi. Hello Vals DJ wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City ambot lang. Ulo ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Naiidra ko. Shout kay pa, shout out ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Betty ka sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa. Kaayo ka promise. Ubuyag. Oh, atake ko na gunato na og kanang blush on blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako nang mutambag ni tanan. Makahunat lagi si Doc JJ ron. Sagi mutambag ani ron tanan ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali patambago na to kung mo manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani kay prampulo na si katropang Eric. Mao manggaling. DJ RC kung dili man ka maako tagain na lang ko din ha. Sige puhon. Di ko sa bumanawag sa wanted killing. Ang sige raw pa ngayog uyab na ko. Niya patawagon mo sa programa na ko isa di isad mo. Grabe ka mga ariat. Ay. Atay caller sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala, DJ, wala na jud kay signal diri sa radio. Gikan kay Katalan. Ah, okay, sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Lan, ayon na lang, problema imong tingo. Kaguban gani, ang nawong ang giproblema. Oo. Diba? Request song, DJ. Beat it. Beat it O sa number ninyo DJ kay mangita ko mauyaban lisod single DJ oy. Sorry ha, wala mo na ako sa akong mga number kay Google Live na sa TikTok kay murag na busy jud kay Coron this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi kay ang akong tingong medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Shout out from Dumingag, asa man na siya. Hello DJ, pa shout out din sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ikan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ko og kuan, padaka na ko diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Dati caller Doc JJ. Wala ra kasod siya. Wala kasod pa ko, na lang ako sa ipadayon.
3: Sigara si Bungkolir, wa ka ba uchi pungutan na.
2: O sige. Wa sila ka daw sa pangutana? Wa na minog drama. Pasudlig isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Nganong di ba minog sa akong programa? Ngagikan pa taalauna diri ni mo. Ganyan pa minlok JJ diri. Di ba nawag na mo kay magpa-request? Kusiyong kunay yung tagiliran. Ano man sa pugang manawag mo para mag-request nga gibayra ba na mo ni amo ang drama diri niya, di mo maminaw. Pag-sure mo din ha, ah. Sir Marvin, oh, muna-muna ba Sir Marvin o kanang produce o drama. Di na balali mag-dramaturgo niya, di mo maminaw niya, manawag na mo request. Ibtun ko na yung saksakan dito sa booth. May na po ko diri ba nga. Kanina gyud ang DJ sa Cebu nga siguro gyud pangasaba on air. Kasi jacket mo. Namo man ni akong branding. Ay mahimo. Kanya ay tag branding din eh. Mura man ni ganang. Mura daw ko kanang iyaan. Siguro daw pangasaba. Manawag gani mo sa akong programa. Naanay mga pangutana. Kay tungod natay drama ganiha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Wanay mawana ang tumong ni ato ang programa. Mura nagwanted kilig. Pina Rafael Baring pa. Sunod ang programang Wanted Kilig. Kinsa na pugkang relasyon ang maguba. Nakani atong programa ron. Wa mo kabaw sa atong drama. Aw, undangon na lang nato ni. Chos. Sige ha. Mudawat kung isa ka kuan, isa ka caller nga bahala wa ka balo sa kuan pero ikaw mudawat sa akong award. Nag-all in town na kuan technician kay nagsige na lang siya dinawat niya. Wa mo na ibukabaw sa katikaran diri. Oh, balikoy na ako ha. Atong storya karon. Atong storya karon bahin kay Lan. Si Lan manggudri ka tropa. Iyang problema, nagsugod lang sa iyang tingog. O, tungod kay isa sa mga insecurities niya, kining iyang tingog kuno daw, amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karoon na doon na siya naila-ila nga si Bobby, apan si Bobby, o siya, ang hinungdan, naguba ilang relasyon, tungod lagi, tungod aning inaani, sama ning problema nga, ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay, mapangutana niya din nga unsaon daw niya nga kanang madawat daw niya yung tingo kung gini daw ang hinungdan nga maalanganin siya. Karong kanibalik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas nilang duha ni Bobby katong ex niya. Ex nga na date niya. Ninyo ka doon na anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyahang asawa para kay Lina. Kung kanay gugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Isa pag unsa pa iingon nyo din na ako, gawin mo ingon, di ko ni mo dahil di ko musugot. Tarong nga, ganda yung mga desisyon sa kinabuhi. Dili yun ta mag-inana. Okay, lisod kayo na makaguba. Paluoy punta in tawon. Duha na ka anak imo pang gubuan. Balik ko na ako. Pwede mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868. Mga katropa ha. 0995-994-6868. Nang go-go lang kayo dyan. Go-go-go-go! Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap. Kaya aron din ako magsistorya. Di ba, kamo na si Tabi o yung tawa. Patawago na diba para kuan, para mong kuan. Para muna mo tabi. Kasab na nagwata sa atong caller. Aniya sa atong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Wag ko kabuki sa singer, ani. Nakita na maguna ako. Murag bagay ni Nimo. Bagay ni Nimo ni Line. Here's a song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Di suragkuhan. Wala nag-on. 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng stronger soldiers. Ayan! Sayo, di na ito mabantayan nga. Nagpataka naman dahil ko dirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo. Ayan! 0995-994-6868. Nalagay manawag rin padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan kita mo tanan ay. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Shara DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ wala. Ko alanjud ko kanang what do you call this one man? Pagawra ana. Ubo. Stress lang yung throat ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon, taga-asa Kinsani.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
1: Si Kwan Demi, si Gersam.
0: Asa man ka?
1: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Ano man? Ano nga ka ni uli gabi eh?
1: Ano, over time, mag-uko?
0: Nag-what pa ako ni mo, ang mga bata.
1: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga nanawag. Masa na ikang gabi, Ijisam.
1: Ayan! Nalubat, magulo kong cellphone nung nang katawag.
0: Sige, Ijisam, ay basailuon na lang taka. Nanawag man ka, so, mo advice juga nilan.
1: Mo advice ko?
0: Sige.
1: Na problema sa siyang tingog nga kwan.
0: Pamagay ko na problema diri.
1: Diri na to bunan ang kanang tingog manggod. Kina to problema na tong tingog kay kung unsay gihatag sa mun nang tingog, di na ginal mo sab kay mo na man ang tingog yun.
0: Gamay kay problema para nimo no?
1: Oh, gamay ra na problema kay kwan siya. Ay noon ang uban manggod. Guwapa kayo siya. Tanaw na babae ba? Pero pagtingog, batik kay tingog.
0: Ako mang gurumi pa sa buk.
1: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindog kay tingog. Murag, bali ba?
0: Murag pagbali? Ako? Jisam, to ba gani? Kung sa may tanaw ni mo na ako?
1: Kwan, guwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am. Bali, namong may mga bali kay kanang mga sampo na, kini tambok. Tambok sa babay.
0: Oy.
1: Pagtingog, yeah. Abin ako kang magtiwa ang tambok sa babay. Pagtingog, abin ako sa hugtingog. Kaya tambok man ito. Gamay man dahil tingog. Kaya bali po ni mga babae nga niwang. Kaya pagtingog sa babae nga niwang, dakog tingog, bali ba? At mo ni katagaran akong mabantayan bitaw ka ng mga tambok nga babae. Dagmay nagtingog. Pero ka ng mga daot nga babae, nagkupugtingog. Okay. Mo yung sagarang mahuntayan. Mura ang kanang yung na-problema sa yung tingog.
0: Break it
1: down. Hindi na problema. Ano, iyan lang kung adjustin na yung tingog kung ipakit-kit yung tingog ba?
0: Ikaw, ako, ang samay tanaw ni mo na ako, guwapa o tingog niya. Dili guwapa sa personal. Tarungay mo ito ba? Kaya ibot din ito yung tawagan eh.
1: Guwapa, oy.
0: Guwapa.
1: Tingog pa lang. Makayong kung guwapa.
0: Sabar niya, Jisam. Tuo ra ba? Kabo ba kang hinungdang anong dalira kay ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kay? Matuoy ko ba sa ingon ng laki, guwapa ko?
1: I-describe ba ka ng
0: sige daw,
1: kuhan ka?
0: Masama description ni mo sa ako, Jisam.
1: Sabihon ka, sabihon.
0: Unsa ba man?
1: Ayaw! Yung waistline siguro, mga 26 siguro.
0: Ako, chabihon niya. Tapos akong waistline. Waistline o waistline?
1: 26.
0: Tapos unsa ba man?
1: Ayaw! Ora.
0: Ama ora.
1: Ayaw! Malingaw ang patanin mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako?
1: Sige mo kung paminin na bitaw, pero karoon ako kan balik kong tawag kay kada tawag na ko itong niya, hindi mo kong kasulod. Mahodan lang kong time ba? Mo nang nanawag ko karoon. O may lang nanawag.
0: Di kasulod, di ay luwaan da yun.
2: Ay!
1: Kasi naman ko itong tawag din niya, hindi mo kong kasulod mo nang maminaw na lang ko sa kuan ba, katong mga color.
0: Karon nakatawag ni Yuka Jusam. Asa man di ka, oh. Asa man di ka nanawag karon?
1: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, duula naman dahil ni mo, uy.
2: Ay!
1: Di ba sa Sambag Uno ba? Sambag Uno.
0: Lucky. Naraman mi diri sa Patera.
1: Oh.
0: Tuod kayo sa
1: Paminawan, magig ko diri.
0: Tig Paminawan, dahil ko di. Kasi ay...
1: Sabi na ni Eric nga, kuan, ayang kasunod niya programa ni mo, mina mong kuan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
1: Oh, tig Paminawan ko na niya.
0: Ako di ay...
1: Ang minun nga po ko eh, kay samtang nagtrabaho ko, mag-insip magong ko. Mag-insip ko ba?
0: Wala kami nga wanako.
2: Ayaw!
1: Ha?
2: Ayaw!
0: Anak ko ba? Wala ba kami nga wanako?
1: Aw, nagwag ko ka... kita nemo mingaw ko nemo
0: kanang pag Sabado nga dili ko ni madunggan mangita ba kanako
1: aw kay ba mangig ko nga wakay programa nang Sabado di
0: huwag
1: nang ko mangita nemo kay wa man ka Sabado
0: 8000
1: Lunes unto Biyernes lang ka
0: correct minyo na si Jasam
1: nakoy Paris.
0: Nya, yeah. Masuk ko tira kagdungagan imong Paris.
2: Ayaw!
1: ay lang na kay bad na bad.
0: Kaysa nag-ingon?
1: Ang nag-ingon sila.
0: Sila?
1: Ako dahi, ako. Ako.
0: Oh, abi ko si Doc JJ.
2: Ayaw!
0: Ay. Sige, Jusam. Balik na lang dag duty.
1: Awa mo kay duty ron, mo kay di open ko ron.
0: Yeah. Malakaw na ka?
1: Oo. Oh.
0: Asang trapo?
2: Ayaw!
0: Tulo-tulo po.
1: Trapo na yung may wipes, oh.
0: Shushan! Huwag bibig ko. Salamat, Jusam. Hinaut ko nga nalingaw ra ka na ako.
1: Lingaw kayo niya. Patimbaya at ang gamay ito.
0: Sure. Sige lang. Kisa, gamay. Kisa.
1: Agoy.
0: Agoy. Alami ato ay si Gigo, timbaya.
1: Timbaya ko sa mga tanang minawalan din sa XFM. Gusto akong mga amigo diyan nga nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kung anay nakailan ako ron nga tigminaw diyan o mayang hapon sa tanan ma'am o kanimo diha. Bye-bye.

0: Nagi de ba na da makulatahan ron tungod sa X-rated. What ko ba mapost gani ko Doc JJ? What ko mapost? Sharog di mo trending ng XFM. Ayos sa intawon po Doc JJ. Luwag mo kayo makulatahan dyan. Mag jacket-jacket na siya kay nakambrasan. Itakoy. Shout out to sa akong family diya sa Liluan DJ from South Korea. Oh, di ba wala ko igong oras? Di na ko magpatawag. Come on. Muna eh. Swerte kayong manawag na ako. Kayo mang... Uy, naapad eh. Sige, taga na itong oambe. Nga, 3 seconds. Sudli dayon! Paano man mo nga nawag, manjig mo padong ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di pud ikatulo. Di mong tanan ka na ko, dahil mausap ba na imong tingog, dahil kung napagaw ra kasama na ko, bubalik pa na sa dati. Kung kanya akong pagaw, magduha naman kabuan ni. Murag padung, sag ko din ha, ambot ng aniron. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kay na ako pamilyang gibuhi. Muna nga, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil, ayaw na, ayaw pugsa nga baguon. Muna man kinigyatag sa imong ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki ngayon mong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman na sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi guwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Umudawat sa akong kuan. Naaman po kay kaila din nga mga single dire sa istasyon. Diskita hay kani si Miss M ramoy mo diskita ani Doc JJ good. Isugra po kay ni akong amiga. nakita mo ni Bobby. Ya ningon ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din ha. Wa ni balik imong gugma day. Gibati lang to ni mo day tungod sa kamingaw, sa kadesperada, ka lonely, hopeless romantic. I swear, believe me. That's not love at all. Dili ka nagugmay mong gibati, day. Narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in town sugot sa iyang giingon nga mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Kinaw na anasya, iduha ka anak. Kaya ni mo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw dyan to, anang lalaking muingong kag ikaw akong pilion, andam na ko silang biyaan. Para ni mo dili ka na gugma. Kahibangan. Ano pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon manggani ka day, gamita dyan na imong utok day, kay muna lang dyan na aday aron. Guwapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag mong kakita guro sa ko in person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ah. Champion gina ang makatag-iyan daw na ako. O sana? Sabon? Kajang yun. Ayun na, okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Ayun! Ano naman na siya, good. Ano na kung maingon ni mo, day? Ayaw pili ang nga magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og taong mudawat ni mo kag kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Ayaw! Simple. Kung imong tagaan o higayon ang imong kaugaling nga mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa pagunauna kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka ni mo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatukod o gatumbay. Aron kung mapanas o mapanas mang kininda ng kalibutan, aduna na tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ana ba? Kapag there's more in life. The world is vast. HR, grabing action. Una ko ngayon, muna-una ro ng kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingan, ngayon mong gihigugmag maayo ro, no? Pagkaigong ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Ikabaho mang kasaon sa imong value. I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, pilion imong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kong option ngayon ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud ha. Namang ko igong oras kay tropa dili sa programang X-rated. Salamat kay sa pag-uban-uban nako sa kong programa. Hangtod alas 3 sa hapon sa ato ang mga naka-hook up karon. Visayas Mindanao. XFM Network, XFM Philippines, sa mga naka-crosspost. Thank you so much sa kong partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ, sa atong station manager, John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting? Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
2: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay!
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PD Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV,
11: and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa akin din na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island.
6: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
6: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sa camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-uli.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
7: usa. Epektibo din yung
6: copy dahil
7: yung Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
6: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige na, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kang salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Sister Pain.

0: Exciting.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili ug Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The secret of health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: This is 107.1 XFM Tagum.
14: Exciting!
13: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino Car sa XFM.
1: Uy, par! Aminaw, ragud, par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
2: Exciting!

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.

0: pagsalig niya.
1: Abo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
14: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Subtle Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit akong tiil samot na nga ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
6: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
6: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang saan namang uri ng sakit
12: Kap!
0: Ay!
12: Para sa rin mong birthday, Kap?
0: Eh, November to.
12: Usang tuig ka, Kap?
0: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
12: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
0: Exciting?
2: Exciting!
6: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa kataas yung edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super Indian ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ipad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience, plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, ako rati na kulay mong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa Tugbasko.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasko, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasko.
5: Santon Pasko. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike Osara, konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basro. Si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Pascol.
5: Santon Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eriklorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan kasagaran sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin kung nagproblemaan niya sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugipalit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
4: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Exciting!
1: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, Pareng Lodi. Grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bauba, usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pusimilisa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na kong hubuga. O yun niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. O, oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: O, oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: O, oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting.
6: XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exa

Ah, boleh giingon diha. Kinsa bitaw siya oy nga kanong kanang nganong mas importante pa man siya nganong kanang ngano oy. Nganong kanang isa ang tanan ni mong attention. Yanong sayaha na lang man tanan. Diba? Ay, kung anak, good din. Ikaw man unta ang kuan, ikaw man unta ang nanag-iya, pero nga nung mas prioridad mangyud si Za. Ay. Masakit man. Pero yan po ang giingon na kamatuuran. Kinsa siya! Ano niya to ang kuan? Galagers lagi ni Bibi Jow. Hi B, hi B, hello. welcome po sa toang programang putahe sa GVE, and yes, yes, yes, it's me. Ayan. Ako po ang inyo makaubang harong gabi ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po hang tulason si Imagine sa programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. I'll be with you up until 11:30 this evening. Oh! Abo, umi-English na si Auntie. yes, gani bino. Oh, ngani mo ngani. Oh, ako po yung makauban. Hang tulason si Imagine madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Yes. Oh! Oo, sa mga gusto kita makaubang karong gabi una o sa mga nag-

0: Juti. Oh, ay! Ay! Wait! What have I done? Wait lang ha. Tama lagi akong gibuhat lagi. Oh, mo na miha, makauban ko ninyo sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amiga. Ay mo kalimot sa mga nagduya karon nga naka-duty. Isipin mo na lang wala tayong pera. I know na isa sa hindi man ginawa iwasan niya ka na pag mag-duty ka nga ka na kung unsay gitawag ana tapulan man gito usahay. No? And then ang atong buhaton is we're gonna find some other kanang gitawag good binga reasons. Murason ka sa imuhang boss. Boss, I'm not feeling well today. Yeah, not good. Boss ka nang kuan good boss. Oh. Ayaw, gid biya, in town pa daog, ano, imuang luya-luya, una-una, daghang kay tag mga bayro nun, karong katapusan. O, daghang kay tag mga bills, mga payables, in short, utang. So, every time na feeling ni mo, tapulan ka mo, duty, walay rason para magpuyo ka, walay rason nga magkanang, kanang dili ka mo, duty, wala gi rason. O, kinahanglan mo, duty, gida kay poor po tayo, poor, poor. O kung feeling ni mo nga luya na gidgaayo ka, it's because your immune system is trying to stop you from working. Kay wala ka na energy, baby. Kinahanglan gyud nga mag-inom ka sa mga produkto sa Yes to Health. Strongly recommended po nako ang imuhang idungan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kay na siya para sa imuha, B. Especially sa mga kanang batiun o kanang tapuls. Hindi magin na siya maiwasan. Binaamang yung mga panahon niya. Tapulan kita. Kapuyan ka mo, duty. And kanang ingun-anagod nga murag, wala ka na enerhiya. O, ginalamon ka ng iyong pagkatapulan. Huwag mong hayaan na sirain ang imuhang future. Di seryoso. Kapag ka magluya gani ang mga baby, importante yun nga strong ang atong immune system. It's always Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. O ganaapod available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, or di kaya sa generika nationwide. O kung di po kaganahan nga mag-adto-adto sa mga pharmacies, you can have them delivered directly sa imuhang doorstep. Pwede ka nga mag-order via Shopee, TikTok, or Lazada. Mag-chismis taroon. Okay, maumagin ni siya ang goal sa to ang programa. Mag-chismis kita sa mga butang na dapat hindi nagunta istoryahan. Pero sa to ang Sir BB question for tonight. Muntik pa mamali yun ah. Ato ang Sir BB question karong gabi una. Hatod ka na to, syempre, sa Turbo Men Enhancer. Kaninga solusyon po sa kakulangon sa kusog sa mga kalalakihan o mga kababaihan, it's always Turbo Men Enhancer po ang katapat o nga panghatag sa tuwa sa tuang extra nga mga enerhiya. Dobi, ngano daw, o ba? Nganong kasagaran sa mga mahigog maon, walay love light? No, loyal? Self-love? O ni katropang Jonathan Lee Soriano pa nagsiself-love kasi kami. Kasi naman ang iba choosy eh. Oh. Pero nga no, ngano mo? Bita, ngano ta? Oh? Nganong ingon anak mo, nga kanang kasagaran bitaw no? Kasagaran sa mga lover boys, sa mga lover girls. Lover boy man usually ako madungog. Walay kuan, walay love life. Diba, mga mahigugmaon kina sila niya. Pa-istoryahagin na sila ganang about sa love life. About sa mga tambag-tambag hawod. Kayo na sila, B. Ay, ano nga nung ingon anak? Nganong, dabi? Ito nang tanawon, B. Bitaw, nga nung ingon anak? Nganong wala gihapoy love life? Masakit isipin talaga na yung kanagong handang-handa. Tagalog na naman tayo. Kanang andam na ganit ikaw mag-love life, be ka nang muraga. Kumbaga, sa laktod ng pagka-istorya, ikaw ang pinaka-perfect na example sa mga lucky or buying na anatanan, no? Mahigugmaon, mapinanggaon, pero wala kay love life. Ingon sila, kana daw mga walay love life, pero mga lover boy at mga lover girl daw. Grabe daw ang self-love, ana. So, ilaha daw ng ginahuna-huna sa makadaghan ang ilahang desisyon. Mo ba? Sige. O, tagaan mo na mo og chance. Pero sa inyo mga comment, mga reaction karong gabi una, 0975-474-9153. Og pwede po ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages sa inyo hang makita ninyo yung Disney Princess na Gabiulet. 101.7 XFM Bukid Noon. Palihog ko po, follow po, like, po share, baby, ha? Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And I believe very soon ma-change na po din ito ang official Facebook page sa Davao City. Since nag-change na po kita og frequency into 89.1, right? 89.1 ang Davao, no? Oh, 89.1. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and of course XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebu Gay, XFM Pagadian City and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog once again ang ato ang programa sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi, Mami Jacqueline. Thank you! Mami Jackie Labis diha sa Hong Kong. Always yun din siya nagpaminaw, mi. Always yun din siya nagasubaybay sa to ang programa. Every now and then, buntag hangtod gabi. Oo, na usan niya siya ka OFW na to, diri sa Hong Kong. Oh! May gabi, mi. And I hope you're doing well. I hope na wala kay kagikapoy sa imuhang trabaho karon. Monski, anin yon, kuwerpo. Thank you. Oh, suki po din siya, permintig din siya present, no? Dili kini siya ga-absent. Ah. Huh? Oh, nagkaan po din siya, nag-follow, nag-like ug nag-share sa tuang mga programa. Erwin, hello Erwin. Thank you. Ako Manghod, di sa Tagum City si Aljane. Adayo may gabi, Manghod. I hope to see you very soon. Kasakit sa kanta. Oh, og wala po ni gi-introduce ako sa among manager ning mga kanta nga Kinsa Siya Nganong. Siya gi dahilan nganong pati ako pati sa balay kay ako na pud ko kanang si tawag ana kanang nainganyo. Masuko na ang mga people sa balay kay ngano dong akong music puro ra gid ing ato. Dobe. Okay, ginahan, manggid ka ayo ko. Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan sa Tinambunan family, maayong gabi po. Thank you! Salamat po sa inyohang pagtanaw, pag-share sa to ang mga programa, especially po sa mga programa dili sa XFM Network Philippines. Sa inyong mga tubag, ha? Pwede ka po na ninyo siyang i-text ako. Once again, 0975-474-9153. At tangin ninyo unyo taod-taod biha. Ayaw mo gawala. Ato ang putahe confession. O sa kabibi na to, ang nisalig sa to ang programa aron ipagawas ang iyahang mga hinanakit. But for now, sa mga hinanakit sa mga bana o asawa, kung naami problema din, ha? I-settle o sa na ninyo. Ayaw ninyo i-post-post sa social media. Mabay na yung sakit sa mga mag-asawa, no? Pag mag-away-away, gani. May gani nag-usab na ko. Ala! Charot. Charot. Oh, practice. Oh. I've learned that. Oh, na-learn ko na siya nga. Kinagunga, gitambagan magod me in advance. Kung halimbawa, magsulod-sulod me sa mga relasyon. Gitagaan me o kanang word of, kanang inspiration ba na? If in caso daw mag-away-away mo sa imuang bana or sa imuang asawa, it diligid daw siya dapat ginapost sa social media. Nga naman, daghang kay evil, ay nagtanong sa inyo, daghang kay tao nga ka nang gusto makita, nga kahulog ka, nga kaga-fail ka sa imuhang marriage, daghang kay gusto makita sa imuhang nga wala ka naging successful sa imuhang kaminyoon. Na mali ang imuhang choices sa imuhang kinabuhi. That is very, kanang ano ba, kanang sagba kayo ba nga, once upon a time, nag-post-post ka nga, sweet ka, ayaw mo na, ano. Niya sarihan, nag-away-away na dahil, why? Muna di ko na ay problema sa pagpaasa mag-asawa. Importante nga i-private lang gid ang tanan. Ayaw na lang ginan ninyo siya i-post po sa social media or i-open up sa inyong mga friends because they cannot help you. Di sila makatabang sa imo, kamo ra gyud duha sa imong bana or sa imong asawa ang makasulbad ni ana. Ug syempre kulang ra gyud na siya sa lambing. Mao kana siya ang realidad kapag kagay gaaway-away ang magpartner. Oo, isa gid sa inyo ha ang dapat magpaubos. Ang isa pabilin sa taas. Lahi imong yun na una ba? Hagot ka ba? Pero tinood, lunok-lunok din po sa pride. Tapos, kung kulang sa kusog, kulang na sa paglambing-lambing, naatay Turbo Men Enhancer. Dako kini siyang tabang bi aron nga masolusyonan ang mga problema sa mga mag-asawa. Kay usually kapag ka nag-aaway po ang mag-asawa, kulang ra gyud mo sa lambing. No? Imagine na ay nag-ingon sa kuha nga kapag kada nagalabing-labing mo sa imong partner, it helps you nga kanang ma-relax ang inyohang mga panghuna-huna. No? It gives you time to think, nag-pause, unya naghahatag daw siya og smart choice sa inyohang mag-asawa o maunang ang solusyon sa inyong mga problema. Turbo Men Enhancer. Tagpila man gud no, iba sing mahal po na basing di po ta ka-afford ana. Hoy, tag 75 pesos ra man gud. 75 pesos lang ang atong Turbo Men Enhancer. Maluwas na gid in town kasi sige ni mo away-away sa imong asawa or sa imong bana. And the good news is pwede siya both sa lalaki and sa babae. Mo na kung gusto nimo nga mas malipayon ang imong pamilya, ilabi na sa inyong mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontsik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontsik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pipila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Sa kita ato nga kanta, I'll find you wherever you are. Muraga, ambot kong parehas mo sa kuha, no? Pero naakoy ka ng murag batasan ba nga? Batasan ba tawagan na? O wadyo ko'y batasan? Kuan ba ka ng lahi manggod ko, kay imutera manggid ko pag-abot sa mga kanta. There are times sa kanagong specific na kanta, like pareha atong ganina, kanta sa Air Supply na I'll Find You. Usually, kanang ingon na lang ang kanta, murag ma-imagine ako nga travel ko, kanang gabiing dako, niya na ay moon. Niya, kanang makitaan ako nga na yung mga silhouette, tapos, na good. Kanang, ako ra isa, layong pugnay kauban. ako ra isa, o niya, kanang lonely gihapon ko, I don't know, loner lang yun siguro ko nga type nga pagkatao, no? Like, katong mga kanta yun sa unang panahon, usually 80s and 90s nga kanta, mas ma-feel good na ako ang iyahang kay nagkasakit sa dughan. Siyempre, katong kanta, habi, hatun usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, bi, kaya siyempre, mahal magid gihapon ang gasolina, karong murag, agay, sakit na magid kay magpagasolina, why, no? Sa kamahal sa gasolina, karon kinahanglan gid bi nga manigurado kita nga atong ibutang sa to ang mga makina sa motor o sasakyanan. Kanang mga gasolina or kanang gasolina nga mag-long last o makaabot gid sa to ang destinasyon o dili ta ilaron. Walay sagol nga mga tubig or mantika ba aron kanang pure gid nga gasolina og o mga lubricants para sa inyohang sakyanan og motor to make sure na dili mas mahal ang maintenance kaysa sa to ang panggas. Mo nang strongly recommended gid nako ubi nga magpagasolina kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita gid ka nang ato ang gasolinahan nga Shell sa tibuok kalibutan kanang gusto gid ko nga di kalidad gyud. Before di ko nagapagasolina sa Shell sa tinuod lang bi kay mahalan gid ko. But then giingnan jud ko sa ko ang mga friends na kung gusto gid ka nga kanang ang imuhagong gasolina kay hinlo o walay sagol nga tubig or di kaya kung unsa-unsa pa din ha ang makadaot sa imong sakyanan sa Shell gid da. Motong nag-switch jud ko sa Shell and then I found out grabe gid ay kaninot ang yang gasolina kay hinlo gid ka ayo no unya ang ato ang nozzle hook dili gid siya maghugaw dili gid siya hugaw sa tinuod lang unya ang kanang every time pagid nga naa kay transaction sa ilaha unya naa kay Shell Asia app o kanang mga points nimo din ha nga naipon pwede nimo rin siya gamiton in the future magpagasolina magpa-change oil or di kaya mag-grocery sa Shell Select. Mo nang kamo din ha abi pag kung magpagasolina na lang man gani mo unya mahal pa jud oh mahal pa jud ang gasolinahan sa uban tapos ilaron na gid gani gihapon ka dili ka na sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Aduna kitay branches diri sa Bukidnon, we have sa Maramag, naapo kita sa Valencia and diri sa Malaybalay duhan ni siya kabuok. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Hello, may gabi, gihapon sa mga nasa Facebook Live karon. Makita gihapon ang itong kaanyag charlang. May gabi, kang... Oy, besh, may gabi, besh, Harold Garcia Ramirez. Si Ma'am Charlene, may gabi din haasay mo. Si Lian Cotamora, Matilos, and si Rufa Lukob. May gabi din po. Salamat na naghinlo ko og tiwas. Uy, salamat kay Mami. Kita gihapon ang imong background ni Mami Jacqueline Labis nga samtang nagapanghinlo siya sa iyahang mga hinluunon karong gabi una. O, kita gid ang iyahang kauban sa permanente. Na, o. Nganong kasagaran, B? Ato, balik ka gihapon na totoong Sir Bibi question, ha? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon walay love life? The bee, I'm sprinkling happiness. Ah, di ba? Manghatag ko sa inyo, ha, og galipay karong gabi una. positive energy nga magka-love life juga in time. Ay lang pagdali-dali. Maski pag unsa nimo ka lover boy or unsa pa nimo ka lover girl diha, kung dili pa gid panahon nga magka love life kayo, lagi pagdali. Ano mo sa taon ti kakaron?
1: Secret.
2: Dili lagi magdali-dali kaysa kanang pagdali-dali nimo ang apurahon nimo si Cinderella. Ayaw mong pong ingunano, eh. Makonsensya po ito. Dili lang ta magdali-dali, ha? I know for sure. Naagi nakalaan sa imo, ha? O, yung sama na, Cindy. O, nga, 40 naman ko, 45 naman ko, 50 naman ko, 60 naman ko. Naagi hapoy para sa imo, ha? Kung dili man love life, ganun para sa imo, I know, naswerte gid ka in other ways. Like, negosyo ka, nakay kwarta. Kung papiliyon ka, love life, kwarta. Kwarta. Sa kwarta na lang po. Huwag mangyapoy love life, di ba? Mayang gabi kang bong-bong ng Bohol.
3: Thank you!
2: Salamat kaayo. Mayang gabi ipod kang Armand ng Bohol. Salamat kasi yung pagsilip o pagpaminaw, ha? Sa toang programa karong gabi una sa mga taga Cebu. Oo, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City. I think si Kuya Joven at akong kauban sa Picas Lawak karon. Si Kuya Joven ba? Dili ko sure. Kuya Joven, sumagot ka dyan. It's either si Kuya Joven or si Paping. May gabi, hindi ha, Kuya Benji Talizik.
3: Thank you!
2: Miss you, ya. See you puhon. Miss you, ya, mua. Naog magkabayo na po ang mga magkabayo? Magkabayo. Ang sa mga ginibesh? Kay mahal, ah, magkabayo. Ang magkabayo na po ng tao, besh, kay mahal ang gasolina, mawala na po ng gas station, mapulihan na o grass station. Ay, naku. Pwede po, besh. Pero, sa panahon ka rin, maski yun sa kamahal ang gasolina, bitaw, maning kamot, magiging taon tanga makapagas, parehan na mo. Siyempre, kaya nag-travel, good misa mo ang frigikan sa balay, padong sa trabahoan. Kung pwede pala mo, baklay, uy. Pero kaya, ako, parehan na ako nga, di mansyon yung anak, kadagko mo ang budget. Need mansyon nga mag-duty, gid me. Di man pwede mo absent kay mga poor man me. Full tank gid ng amuang, it's either ang among sakinan or ang amuang motor, full tank gid na siya. And trust me, kanang among motor nga 3 liters lang mangani ang sulod ana. Pag pagasulinaan na nimo sa Shell, ingani ang mahitabuan na maabdan na siya sobra 1 week ang usage nimo. Sobra-sobra pagid sa 1 week imong usage. Nga naman, hinlo manggod ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ingana kaninot ang gasolina. Mo nang importante yun, nga mamili kita gasolinahan, nga dili ta ilaron pag-abot sa nga gasolina, diesel, or di kaya mga lubricant sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Oh! Rochelle Fuentes, miss you, ma'am!
3: Thank you!
2: I miss you too! Julian Ran, sa kwarta gid daw siya. Love life kwarta. Kwarta lagi. Bala mo dira, basta kay kwarta. Kwarta lagi. Ngayong gabi, may gabi, ma'am, pwede request ako ng song Try Again by Westlife po. Sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya, ha? Anyway, B, anyway, way. Ala, ala, sorry naman, wait lang, ha? Ako po ay may nagawang pagkakamali dito, Bibi Jow. Ikaw na bahala, ani, Bibi Jow, ha? Mayroon akong, ito na lang. Anyway, Bibi, taod-taod, ha? Ako na lang, Gikuan, B. Ikaw na lang, bahala, anak, B, ha? Taod-taod, B. At tangin ninyo ang atuang putahe confession. O sa kabibi na to, ang nagpadala sa tua sa iyahang problema, sa iyahang mga, gusto magod siya nga ma-clear ang iyahang mga panghuna-huna. Sige, bitaw, inabitaw, teka, binuangi, Jogo. Ikaw na bahala, di, Bibi Jow, ha? Sa iyo lang, Joko, i-shortage karong gabi una. Unya, taod-taod ha, once again, atangin ninyo ang toang putahe confession. Unya, abrihan na to ang toang linya. Unya, taod-taod, pwede mo nga manawag sa tuag, maghatag sa inyo mga tambag para sa toang letter sender unya sa pagbalik po sa toang programa. Diligi hapon, syempre, sa XFM Network Philippines. Ay mo paghawa sa pagbalik na to, once again. Ang ato ang rated SPG nga programa. Atong sugdan paghuman sa pipila ka mga pahinumdom.

0: Protection! Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon!
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Ayaw! Kalibog.
3: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome po sa itong programa Kurang Gabi Una, ang Putahe Confession. Kini ang inyohang safe space or safe wall kung asa pwede mo makapagawa sa inyo mga hinanakit. Simple lang inyohang buhatan B, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Or di kaya B, pwede po ko ninyong i-text 0975-474-9153. Pero I doubt kung mag-text mo sa kuha, dapat pinakataas ganun yung message, no? Kunya, feeling ako maputol, manggit po siya sa mas maayo na lang na kung naaka i-confess din ha, either malipayon na, usaba, kalipayon ba na ni mo, or you're being sad, or you're being whatever it is. Kung unsa imong ipamati din ha karon, unsa may emosyon nimo din ha, much better ni imo na siyang ipadala sa tuwa sa tong official Facebook page. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Reminders, rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. Sumuhang niyo mi sa mga kabataan nga naminaw karon, nga inyong mga ginikaran sa inyong kilid, mga moms, mga daddy. Hangyo mi sa inyo hanga kaninga to ang programa mang God is naibasin na ang mga maingon dinhi ang mga words nga dili pwede sa inyo mga anak. Kamo na lang po ang explain ha, kay wala koy gustuhon magid na ko nga i-explain nako sa ila nga ingon ani ni siya or ingon ana na siya, basing ma misinterpret ko sa inyo ang mga anak. So muhang niyo lang ko sa inyo kinasingkasing, palihi ko kamo na lay explain, kamo na lay translate or kanang if naay mga words nga maingon, mangayo ko daan og pasaylo sa inyo ha, kay tao lang po ako at ako po ay nagkakamali char lang. Pero bilid na ko maglangay pabitaw, no, kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Syempre nga to ang Putahe Confession. Hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Uy, sa mga manganakay din dinaad na karon, no. Ilabi na sa mga nagpuyo diri karon sa it's either sa Malaybalay baka or sa Valencia baka. Naaka San Fernando or asa man ka diri sa Bukidnon. Ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing sa tanang mga mommies dinha nga mga nakay nga walay budget apan naay feel health. Pwede na mo nga manganak sa Mommy's Child Maternity Clinic nga walay bayaran maskin piso, meron pang pa-cashback. Ibig sabihin, ikaw na gani ang manganak, ikaw pa'y tagaan o kwarta. O asa mang kaana uy, o matagaan ka na kay pa-cashback na ay mabalik sa imuhang money. Tapos libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang newborn screening pagawa sa imuhang baby, libre po ang check-up sa pedya sa imuhang baby ay ha mo muuli. O, libre po ang kanang family planning counseling, libre po ang inini tubig sus kinuoko, butan pagid kay ang mga staff. So unsa pa may pangitao nimo, di ba? Gusto jud kag

0: O pwede po mo nga magbisita sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Naku, maglangay pa. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Truga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marisa. Adun ako'y longtime boyfriend na pulo na may katuig. Malipayon ako, Cinderella, nga naabot kami sa napulo katuig. Kay bihira lang gyud ang magpartner nga maabot sa ingon aning kadugayon. Apan, Cinderella, iyaha akong gibiyaan. Kaya ang iyahang rason, dili pa daw ko na siya ready magpakasal. Pero Cinderella, sawa na ako nabali. Personal de ako nga makawitness sa iyahang kasal sa ubang babae. Isa ka tuig pa lang sila sa iyang babae. And Cinderella, usa ko ka makeup artist. Daghan ako og nasaksihan nga mga kasal. Mo nang sa tinuod lang Cinderella gakaingit gyud ko. And always na akong ginapangutana sa unang ako ang longtime boyfriend kung kaano sa pud mi magpakasal. Pero feeling ako Cinderella, every time mangutana ko, kaka-allergic siya sa ko ang pangutana. Ang iyang rason sa ko, dili pa daw siya ready mentally, financially. Ug niingon ko saya, Cinderella, nga naaman unta mi mga trabaho. Mao nang kabalo ko nga ma-figure out gud namo kung naaman mi mga problema sa kwarta. Once kasal na mi, kabalo ko nga malutsan gud namo ang among mga problema. Pero wala man jud ko kabalo, Cinderella, nga ako ready ay ang gusto magpakasal ug dili siya ganahan. Fast forward, Cinderella, nag-join ko sa usa ka bridal fair. Ug na ako'y nahimong client na actually gi-refer daw siya sa iyang kaila. Ug dili na lang daw niya iingon. Kay ang tinuod close daw mi sa nag-refer sa iyaha. During sa wedding preparation, nigawas ko sa kwarto kay na ako'y nakalimtan sa kong sakinan. Na ako'y nakasalubong or nasugatan nga dapat di nagidunta na ako masugatan. Ug nakita na ako Cinderella ang ako ang ex-boyfriend. All this time, Cinderella, wala jud ko'y idea kung kinsa ang groom sa ko ang kliyente. Sa dihang Cinderella, nibalik ang tanang kasuko na naasa ko ang dughan. Nidretso ko sa CR og naghilak ko. Pero need na ko maging professional this time. Akong gi-makeup ng bride, gi-retouch na ko siya hangtod sa reception. Gi-try na ako akong kaugalingon, Cinderella, nga di ko muhilak, nga dili ko magpangurog while nag-makeup ko. Kaya daghan kay kog pangutana sa kuang huna-huna. After sa kasal and sa reception, Cinderella,

Giistorya sa mag-asawa ang tanang supplier. Apil ko. Ug nagpasalamat sila. As if ka nang murag walay sala ang groom sa kuha Cinderella. And since ang makeup artist ang first in ug last out, nabilin ko sa hotel room kay manghipos pa ko sa mga gamit nga akong gigamit sa ilaha. Imagine Cinderella, ako mismo ang nakita sa kwarto kung asa sila mag-honeymoon. Tapos Cinderella natingala na lang ko, nakuratan gid ko nga nisulod silang duha sa kwarto. Na-shock sila. Kay ang bride wala day kaila sa kuha. Nga ex day ko sa iyahang nahimong bana. Ang nag-refer day sa iya Cinderella, ang ako ang long time na ex-boyfriend. As in, walang sorry Cinderella. Pero Cinderella at the time, nag-istoryahan na yung duha sa lalaki. Dito Cinderella nangutana ko sa iya sa mga pangutana na nga gusto gina akong ipangutana sa una pa. Iyang giingon sa kuha Cinderella, dugay na silang magkaila sa iyang nahimong asawa karon. Ug na fall out of love daw ko na siya sa ako. Kay Kesyo daw, grabe ko ka busy. So Cinderella, ako apadaeng sala ang tanaan. Daghang kay siyang mga reasons nga naka-point out gidanan sa kuha nga ako daw kuno ang naida kong pagkukulang sa among duha. Halos wala na ko'y masabtan siyang mga rason Cinderella. Hindi na ko ganahan maminaw sa iyang eksplanasyon. Pero isa ra kong nabalaan. Endgame na ang tanan. Wala na ko'y nahimo pa Cinderella pero giingon na lang nako niya. Ganaan na siya sa usa ka babae nga swerte kaayo siya. Guwapa, bubbly ug sweet kay ang iyang asawa. Nihilak na lang ko while pagawas na ko sa hotel. Kay wala ko kasabot sa kong gibati gyon. Isa sa iyang manggipang-ingon sa kuha Cinderella ang iyang isa sa rason ngano ko nung na-fall out of love siya sa kuha. Kay di na ko ahatag ang ako ang virginity sa iya. Nag-promise ko sa kong kaugalingon sa una pa nga ihatag ko lang kini sa lalaki nga akong madala sa altar sa kaminyuan. Natingala ko Cinderella kay nga nung murag ang tanan-tanan. Sala, pagyod na ako. Mabalaan pagyod na ako Cinderella nga naaday na hitabo sa ila sa ko ang friend katong naa sila sa laing nasod sa una. Pati mga ginikanan niya Cinderella, ako po di ay ang gina-blame. Kaya nga ano daw kuno, nasa panahon na naging kami pa, napulo katuig, wa pagyod daw kuno ko kahatag sa ilaha og apo. Cinderella, ambot ba? Wala ako kabalo kung mag-guilty ba ko dapat sa mga gipang-ingon o sa mga nadungog na ako sa ilaha. Pero I think tama namang gidpod siguro nga mag-move on na lang ko. Dili lang na ako maiwasan Cinderella nga magsakit ang ako ang dughan. Although kabalo ko nga, naana siya karon sa laing tao. Naana siya sa laing babae nga swerte na kaayo siya. Pero nga naman, Cinderella, nga sakit mang gihapon. Lalong masakit ang langit gihapon ko. Nga nakita na ako nga, nagdugay sa kuha. Pero wala ikasal sa ako. Mangayo lang ko og tambag sa mga listeners karon Cinderella, kung unsay angay na buhaton. Tama ba nga magpakalayo-layo na lang yun ko? Aron makalimot ko sa mga panghitabo. Pero kabalo kong magbalik-balik gihapon sa kuang una-una. Or tama ba, Cinderella, nga mangita na lang kong lain? Aron lang, totally ma-healed ko sa kuang ex-boyfriend. Para sa Putahe Confession, Marisa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turanda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lang yung natulog na kayo po. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang kulayan na ako to sa Yesco Hill. Hindi po kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Stong! Nagpilain yung gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

welcome na usab nito programan The Secret of Health. O ganyan nasab inyong health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kabuntagon mga katropa, alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas, labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimu bang nindot

Gahapsay, no, kining atong kagabihon mga katropa, no, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man, no, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, diyan, syempre, makaingon gudag, maayong buntag usab. Tukod kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na syempre, nintak naas kabuntagon. O ba nino sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gagani nini atong programa, atong hatagan ng pagtagad no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wa na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa mo habol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe, mga katropa, bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns at ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong matag Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hatagan at pagtagad. Happy morning no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungong kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito. No, sa Jensan, ayan, live observe kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7, Bukidnon, syempre, labi na din sa malay-malay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programan The Secret of Health, and XFM 91.3, San Frans. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga din aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag no, nagbabag sa dalan kining gitawag nato kwarta. Tinuod man gid mao magid ang realidad mga katropa. Kay tungod kay halos mataglihok nato ron no, nang inahanglan na gayud og kwarta or budget na. Apan, mahitungod gayud sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Buot kong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no? Kung kaya rin mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo, no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika. Na?
Apan kung adun na may budget mo ato, hindi mas mayusab kay siyempre makasuwain sa atong specific and the perfect combination of herbal medicine. Ang adiin madungog o masinatian usab nimo ang nasinatian sa uban. Nga din na ayon sila in just 1 week, 2 weeks na. No? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang naturopath clinic, para guide sa ato mga katropang adiin na may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din dirigensan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yestro Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugyan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yestro Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yestro Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apan ato mga produkto ha? So apan nasayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre atong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik kong tama katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain na to sa ilahang, diin na himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, mayang tag-isulat na to na. Mayang tag, pwede ba dok, manghulam o papel o ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisag, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag, unsa pa ka malamon or ka nang dili malimtanon nga utak, mukuan, gapon na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog, gapon ning kaning sinulat jud na to. Basta di rag mabasa, masunog, di ginamawala na. Manan sa ato ang clinic, atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud na. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Oh, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo nga ginahatag sa Yes to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana. Pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas. Para gayon matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing. No? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas,
na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayon niya sa iyang kaugalingon. No? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silly bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayod kining gitawag nato og kaayuhan. Mauna ha, panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinis sa Davao Region. Kung kamo anaa dinis sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic ana kita at bang sa Kawayan Drive, Banday Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagom cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell pole building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naarapunta sa palingki mga katropa. No? And then, unahan ninyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Kamonay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. O, dako kayo.

0: din gigahin usad para sa atong buhing nga Ginoo. And addition ta Sunday until Friday and then atong schedule for checkup and consultation din agayud sa tagom mataga Miyerkules sa Huwebes and then adlaw Birnes kaban usab ang adlaw nga Domingo. Busa para sa tanan mag-uban-uban ta para gayud tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas nga din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga ipadalang mga text messages and questions no, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Ano sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romila Cato.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Yeah,
1: pare. Yan, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang pinko.
1: Kailan po na pa-dugay, sir, nga din mong ipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po, sir.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kumusta, sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsikata. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po, niya. Nawa na po ng sakit sa ulo. Napangliko.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang, sir. Bakit may sakit?
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, maingon niyo mong karoon, sir, sa tanan. Hindi nagpaminaw sa atong programa. O ilabi na. Sa gusto sa musaway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang istingan ko, din sa tulaga, na yung gay-pratic ko nga po.
1: Yeah.
2: Istingan nyo na itong wakman mga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nagat.
1: Ayan. From?
2: New Orleans.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag-usog sa Ginoo ng panawas ka rin pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Madiin na kini ato ang santo na vitamin C mga katropahan lagadang otana kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang mananggi na emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi na nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santo na vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Walang pwede, muna itong ginahimaw, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ito ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna ang atong ginapainom-dom sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha. Huwag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Din grabing gamit sa utak, no? May focus sa papers or any unsaman nga mga maging buhaton. Din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha nga tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV.

0: Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan na Bais, no? Ang Asintado. Katropang Alan Bais, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato tama, katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagan, na? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon. Wala na ito na hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka? Kanya, ginahapo kay, nako po ha, mas maayo magpa-check dayon mo, maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Ng mga cellula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba ng cellula, di na sa circulation sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba ng cellula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga di na mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan na tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito, diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati dyan kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito paginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalurata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi na ito makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate, kining gitawag na to og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself, mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom sa Anton Plus Gold, the best kayo na, ha? Imo ang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna, 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice, mo inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag... inumanggod nining mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mapataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kaya ang mga stress hormone, pag mataas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Hugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa inong dan apan na lunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buhay ng mag-alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga, ang pag-inom o alcoholic or pag-inom o mga ilim nun, makawalas problema, ay napopo, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice, nga nung pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayote. Warata na sayod, pero grabe na, mupaubos, og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676, Doc, maayong adlaw, taga Pulumulo ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, paglayo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia, no? So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mawagay nakakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga bitamina o minerales nga gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon ang suplementasyon gamit kayo ng vitamin A. Dakong tabang sa mga kapayrato nga din adunay problema sa mata. Unsa angay inumon? Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. Nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilit kayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Hindi na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, masagya po orasa, masagya pong stasyon ang programa The Secret of Health. Pauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si Jay Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ug maubanin sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Ug wala magitay igong oras. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May buntag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: oras pagkatropa sa XFM Davao Region, alas 4:32 na sa kabuntagon, mga katropa. Exciting Pilipinas!
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining buhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
5: Good morning!

0: Minas.
1: Ring. Binuang. Unsa binuang? Mao na to. Sayo man murag ialimuot magsayo. Nasayo pagani mga tropa murag alingiing mga atong palibot magigsuot. Bantog ra gadili kay bugnaw kung pagbiyahe karon mga katropa. Tingala ko ba tan-aw ko sa akong monitor ni katropang Gabs. Blue akong uniform. Subdi. Nasa uniform sa atong monitor blue akong uniform. Pero blue yet bin akong monitor akong purple gani. Matay no. Tingala ko basta ako sa uniform akong gitanog ba kung kuan. Violet man gyud niya sa atong kuan sa atong screen. Blue man akong nakita. Wala akong gilugod-lugod akong mata kagani ha. Kay basin og kuan, basin og akong mata moy lahi. Bitaw hala, bago na po din na mga tropa, gumikan kay buntag na mga kaigsuna, alas 4.38 na! Unya, buntag na mga kaigtropa, nakaibot na ba mo, mga katropa? Stanini, mga katropa, tikong-kong pa! Exciting Pilipinas! Maraga ko ane, maraga sayo man ni pahuway siguro mga tropa ni pahulay ni relax ba? Ni pahuway. Kay pahuway na siya delikado mga tropa, dos por dos birada. Delikado mga tropa basta pahuway na dos por dos na apoy gamiton nga 4x2 o 4x1. Unya nara.
2: Pinuang.
1: Mahalon sa kinara. Di gyud to, basta nara gani ka tropang tanini. Di gyud na siya kutkot ng anay. Matay, pandamay. Lisod kayo pag sukot, nga na style ay magduyan. Bitaw. Istorya nga resibo mga tropang. Uy, karoon naman na ito mga kaigsunan ang... survey mga tropa din na sa amuang luna mga igsunan rin sa Mamakaw Kapalong. Karoon naman itong survey. Ay nako, tilimutan ako mga manghod. Limot yung taong idaran. Murag maniobra sa mo din ha kanang kuan kaya na yung sitawag na ang adili mapasmuhan ang mga surveyor. Hatag lang kung gana ko panudlanan ring mo abot. Nahutdan tas panudlanan na to. Hot na tagpamugas. Ang adlaw mo sitla. Mamayat kita samot ini mga tropa. Ay nako. Bitaw karon man ito mga tropa no. Dugay na kaina mga tropa. Wa man may maapil sa pang-release sa una nga mga kuan, mga titulo mga katropa sa CARP mga kaigsuna nga porti na dugayan. Ningon matong kuan nga humana man sa una. Pero nang retire naman to mga tropa, dumala sa una mga tropa nga tig-release mga kaigsuna. Wa man maapil og release. Murag naan naman hinoon mga tropa ay tawag nato ga nato palinlaing pangalan na po hinoon dito mga kaigsuna. Manig ingon bitaw nga bantog ra mga tropa nga sa una nagsigbayan akong amahan sa Bureau of Law sa kuan sa Land Bank mga tropa 2018 ata gipa-stop ang pagbayad. Taod-taod ang binayranay akong amahan mga tropa kay siya may nakaitan. So siya rin ang tigbayad. Atong 4.5 hectares. Pero nakaital to, lima tong ital. Siya rin kabayad pirmi. Naman na yung mga resibo din na mga tropa. Namas kumanghod gita, gikuha naman na. Niya, pagkuha ng mga tropa. Wala, ito niya paningli ito mga naka-ital dito na. Ang nagbayad, katog yung naas pangalam mga tropa. Itong uban nito, libre ito sila. Niya, naa dito mga kaigsuna. Diba? Niya, karon, nahitabo, na na po'y laing pangalan. Lain na po ang nakakuan sa ital na sa taas mga tropa, lahi na po kuno. Sige lang, kay sorbihon man aron mga katropa. Karong adlaw, hinaot po unta nga. Anang gamay dihang tikad-tikad sa akong mga igsuon. Among kami mga katropa. Tanuman mo ginagmay saging. Kanya, di man po mabuhi din ha mga tropa. Ugwa kay abo, no? Alisod kayo. Hinuan lang. Tanong-tanong mag mga utanon. At manunon po kayo. Hinaot po unta ang masulbat. Ay, nako. Ito ni sa kebun tagon mga tropa. Bangon na mo din ha. Bangon na mga tropa, gumikan kay buntag na mga egsoon. Ibot na. Live na live kita mga tropa, garoon ng inyong madugog mga egsoonan sa XFM na 99.1 Manti City, Davao Oriental. O sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Kaninyong hurot mga kaigsoonan. Good morning! O siyempre makita usap ta mga tropa sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Og sa Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Og siyempre mga katropa, dili usab mga tropa sa XFM 99.1. Makita usab ta dinhi mga katropa. Tulo ni ka Facebook page mga tropa nag live karon mga kaigsoonan. Charog di mo masip, di mo masaag din hano. Nagmasaag mo diha hatag dig mensahe. Like, share and message tayo mga katropa aron ato mabasa. Diha sa chat live mga katropa aron ato mabasa live chat. Unya sa presa tong YouTube mga katropa XFM Tagum City. YouTube na YouTube XFM Tagum City mga katropa. Lah boylo. Birabay. Panibagong oil price hike epektibo ngayong araw May 26 mga katropa. Nako mo taas na pod. Ayampo nato ni sila bay.

0: Alright, mga katropa, bangon. Ibtan na mga kaigsoonan din, ha? Ay, buntag na kaayo. Ha, buntag na mga katropa. Hoy, may buntag na ikaron, mga katropa, kay katropang Rosel Ignacio. Akong classmate, mga katropa, ang among grupo, kaos kaniad to, mga katropa, din sa Banay-Banay High School. Ya karon ginis na mga katropa. O ni mong grupo kaniad to, si Dong Undo Rosel, Rosel Ignacio. Igagaw na ni kuan mga katropa, igagaw na ni si Undo Rosel Ignacio ni kuan mga katropa, Rosel. Igagaw ni Kuya Gob Edwin Hubahib. Kumikan kay si Kuya Gob Edwin Hubahib, Ignacio man ang middle name ana, di ba? Parinte rin sila mga kaigsoonan. May buntag din mo din, ha, asa man ka naglabigar karon, gumikan kay usaman ni Kasiman. Siman, luluko kadi ay.
1: Oy, binuang!
0: Ikaw, mga Siman, mali ako mga classmate. Ako pong classmate din sa Santo Tomas, Davao del Norte, gikan sa first year o second year high school. Si Adonis Aguilos, mga tropa. Siman, yan, negosyante karon sa Manila, mga kaigsoonan. Asag inapita ila sa Manila, kay makalaag ko sa Manila balik. Basta makalaag ko din na ila, kuan, ila ni Adonis Aguilos. Dun, may tawag niya. Dun, Adonis Aguilos. Dun, ang tawag din eh. Niya, kuluno. Kuluno. Kaya diha manigap po yun sa una snap ko sa ihang uyuan. Uyuan ba to? Nag-uyuan niya diha sa NAFCO. NAFCO, Santo Tomas, Davao del Norte. Diha man na siya kay iyang uyuan. Marag, dirango man to din na sa NAFCO. Kining, kanabitaw ang mga piniriso, mga tropa, nga dinha na dapita ilang sintensya, marag, ano? Pagawasay na sila, mga tropa, mahuman ilang sintensya, dinha sa NAFCO na ipamutang. Diha to sa una, mga tropa. Dako grango to iyang uyuan, Tagalog. Yon. So, kumusta man mo? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban sa ako, mga kaparintihan, mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw. Basta parinti! Basta mga nabos ka kahanginan, parinti! Mara si Alfredo Hikali, agaw! Good morning, Alfredo Hikali. Diha karon, diri karon sa may Sydney, Australia. Yan, kanusa mga kamuli diri sa Davao del Norte, Panabo. Malitbog, taga-malitbog mo ni si Kwan. Taga-malitbog mo ni si Alfredo Hikali. Niya galante po ni ay muli ni siya dre na agyo siya mga pasalubong dre sa taga XFM mga tropa galante ni mga kaigsuna ay muritson dre sa XFM may napaunahan na to kay muli li manataod-taod mga tropa dre sa itong YouTube dre mga tropa sa ato ang kuan mga kaigsunan sa Facebook page muli li manadre pinakalit karon mga katropa di ba mayong buntag din mo din na okay dre mga tropa kang Yamaha Pataki. Yamaha Pataki. Hindi basta-basta, Yamaha Pataki. Nagalili karon sa Facebook page sa mga tropa, sa katropang Arnel Cortez. Yamaha Pataki, good morning. And then, Danitoy. Danitoy. Danitoy Kimada. Good morning, Danitoy Kimada. Uban sa Tibok Mimbros Pamilya. Good morning! Uban pa mga tropa, nakalili karon mga kaigsunan. Nga Igor na nilili. Huwag yun mga tropa magbilin og bakas para makita mga tropa ang Tima Ilhan kama ang pagkilanlan sa Tagalog pa wa magbilin og bakas mga tropa ato pog Facebook page ha, live pod gyapon ta mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City og diri mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga tropa live na live kita din ha usab mga kaigsoonan nga inyo makita mga tropa og badungog sa XFM 99.1 Mati City FM og diri mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. O siyempre, sa atong YouTube ang XFM Tagum City mga katropa. Kaninyong hurot mga katropa. Morning. Morning. Morning. Ayun. Alas 4:50 mga katropa. Uy, wa man ko ka kuan day dala drink kape mga katropa. Wa man ko kapangapi pandamay. Naglanganangan man ko nga alas 3:50 pa man ko mga katropa ga kuan mga katropa ga tikaw-tikaw dinhi mga katropa pag abot nako. Kalimot man ko mga katropa timpla. Yan ang taon-taon. So, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Alright mga katropa, dini karon sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Good morning kaninyong hurot sa Kang Edwin o Kang Celia Rico. Good morning! Diha mga katropa kay Bibi o Kang Gingging. Yan, diri usap mga katropa Kang Juan, Kang Josilito o Kang Adil Argunsa kaninyong hurot. Good morning! Madina sa mga kabataan. Good morning! Kang Arnold o Kang Melin Algabre. Good morning! Good morning kaninyo harap diha kang TD og Ansing Gomez. Good morning.
1: Good morning.
0: Advance happy graduation mga katropa kay Gonggong. KJ mga katropa. KJ Umake Gomez. Karon mga katropa ang Pizza 28 kung ako masayop. 28 to. Okay, giimbita ko daan mga katropa ni Kwan. Gisugo ni Manang Ansing mga katropa si Kwan. Si Baby Fit. Tindok mga katropa yung apo. Apo pong apo.
1: Good morning!
0: Salamat sa pag-imbita, be. Gisugo daw siyang nanay niya Ansing. Akong magulang. Gisugo daw siyang paatuon daw ko sa Pizza 28. Isang ato daw maniudto.
1: Good morning!
0: Litso na po ni ba?
1: Good morning!
0: Kagraduate as Gonggong mga tropa kay sige kuha ni mo Gong. Yon sa nakahuman na yun mga katropa kay murag luyam na iskwila kani adto. Antod na inganyo mga katropa. Basta mag-mature gani mga kaigsunan. Mag-inganyo yun na. Wana ka ng paman. Wa magoy limit ni sa edad ang pag iskwila mga katropa. Isag ako, pwede man kong iskwila pa dayon. Makahuman ko mga katropa o 10 years mga katropa nga kurso. Si Aro mga katropa, di ko mahimong pare. 10 years na. 7 years mga katropa, theology. Si Aro. Dalan, ano ta na mga katropa? Mura kag doktor, mura po kag abogado. Si katropang Arnel, na-enroll na kaghapon. Diba? Na-enroll na, nagpa-enroll si katropang Arnel kaghapon. Iskwilaglo mga katropa. So, bot pasabot mga katropa. Kani si katropang Arnel kay nakahuman man ng 7-year course ata. 7 years mga katropa kay seminaryo man eh. Pari man yung mag-exonan. Pari gapon na siya karon sa kuan mga katropa. Pari gapon niya karon sa Old Catholic. Sa Old Catholic mga katropa. Dili ni Roman Catholic RC man ta. RC man me. Na Old Catholic na apoy Catholic lang. No, kanayang Catholic lang mga katropa. Pari sa Catholic. Pero walay Roman, Roman Catholic. Lahit po ng Roman Catholic. Kini Roman Catholic, mani mga pare, dili minyo. Pero sa mga Old Catholic, mga tropa, gisugutan ang pare dito magminyo, naapoy daghang pare sa Old Catholic, nga wapod magminyo, mga tropa, labi na sa ilang mga obispo. Wala, dili na minyo. Naapoy dali sa Roma, sa Roman Catholic, wag yun na gitugutan nga magminyo ang kaparian. Ha? Pero naay patago-tago lagi bay. Sala ng Japon. Mas maay pag ilantan yung magminyo ng ubalhin ng mga tropa. Oh, di ba? Bapugga din mo ng uwag. Nga nung gibuhatan mo kasi ginoo mga tropa ana nga naa man gina mga katropa. Go to the world and multiple. Ay, nako. Ana siya mga katropa. Pero okay ra. At least mga tropa, nag-alagan sa Ginoo, di lang magminangtas mga tropa. Kaya nyo sa mga nag-alagan sa Ginoo, may lang ka madupa-dupa din na mga tropa, may lang ka maampu-ampu din na pagkatapos mangtas na ikaw. Isa, diba? Ay, nato. Manag-iingo mga tropa kay gamiton to punong sa Ginoo magkag-exonan. Araw mga tropa, matabunan ng atong sigbin nga binuhatan. Isang sigbin nga binuhatan, ba? Ang buto, isang sigbin nga binuhatan. Daghan na ba na araw mga tropa? Nagpakaroon ing nun? Naggiling la mga tropa aron sa mga katropa matuman ang tanan niyang katuyuan ana ra gyud naman ayon oh siba so ang amo mga tropa ang kuan kay lahi man ni among trabaho sa personal mga tropa nga kuan panginabuhi namo dreamy fits among trabaho sab pero kani pag alagad sa Ginoo mga tropa lahi pud na alagad mga tropa alam mga tropa mag-ari ka sa imong trabaho mo ani komentary ka mga tropa niya pari ka o kanang PSL, alagad ka mga tropa, kining kaabag ka. Unya na ka, ako nag-alagad magkusimbahan gapon mga tropa. Pero karon mga tropa, na nalaylo ko sa pag-alagad sa simbahan, gumikan mga tropa usab sa assignment sa itong trabaho nga dito ta sa layo. Mawa na taka rinyo, pero naagyapon mga tropa ang ato mga hiniusa mga pag-ampo. Diba? Naagyapon ang mga tropa. Di mga na mawala. Basta ikaw nagsaling mga tropa sa Ginoo, hindi na mawala mga kaigsuunan. Kitang tanan masalay pun man kinsa may sala way sala nato mga tropa mo kita kung kinsa way sala ninyo pwede ko yung batuhon wa gi mo bato mga tropa kay kitang tanan nagsunod ba ta sa salang panulundon ba unfair kayo mo bato kas kuha ni labaw pud kay makasasala ang Ginoo or gyud makaingon mga tropa nga kinsa way sala na way sala nato ay nako bitaw kun ana mga kaigsoonan so sa tanan nato mga katropa usab karon nga mga nagpaminaw dinhi mga kaigsoonan sa Sintros Mamakaw Kapalong. Labi na dinhi mga katropa sa akong ninong. Ninong Saldi Lingga. Kagawad, good morning Kagawad. Kagawad Ninong Saldi Lingga, good morning. O din na kang Kapitan Sami Canunio, good morning Dihakap. Uban tibok members pamilya. O din na ni former barangay Kagawad Leo Sumatra. negosyante ba si Leo Sumatra karon? Manghod pa rin ako si Leo magkatropa kay naaagi man sila iski chairman anto dahimong kagawad na why pili-pili pagkagagawad kay yung papa po ganyan ito mga tropa si Anhing Sumatra po nagagawad Sumatra yung papa ako an po ito mga tropa kaming kagawad po ito sa barangay unya hanto napuli si Leo Leo na po why pili-pili karong mga tropa unya mubalik kay ata mubalik ka Leo boy. Ya ko ila ni Agawlando adya tong nakalabay nga kuan. Sa tong ko ana ni anak ko dia katong nag tanaw po ko sa dalan din ha mga tropa. Ya ko ila Agawlando. Naara kada imong naara da imong tindahan sa Atbang, wag yung kakas laag dito ba ila Agawlando. Bilang. Ya pod kang kuan. Mga kagawad ha akong igso mga tropa nga si Kagawad Bankil. Hello, good morning. Anak ni Anhing Ninong Kapitan Pio Bankil. Hello, good morning din ha kaninyong hurot mga katropa. So, kumusta man mo karon? Mga panghinaot nga kamonas kabasko kapiskay nga panglawas. Ayon, mga Rikto family ha, nga napo sa mga Armidilia family kang Igso Boboy. Armidilia, good morning Igso Boboy. Armidilia o kang Igso Ilsa Armidilia, good morning. Kang Tatay Tutong o kang Nang Munda Armidilia. Ngadto sa mga Gunting family, Ribagos family, Lapis family o Umalgi family. Diha kaninyong hurot mga katropa. Good morning. Lahi po ng Umaki. Ang ako middle name Umaki. Lahi po na sila si Jewel mga katropa. Ang bana ni Inday nga Lapis sa Umalgi kay Umalgi man na sila. Yo man na siya Umalgi. Ako kay Umaki man ko. Di ba? Layo ra. Unya parinte ra gud but saon mga nanaw mga katropa. Iksoon na gud tanan. Pero, nakadaot na ba ito pa, ikso kami tanan, mas gwapo lang ko nila.
2: Pinoon!
0: Ang damay. Gilo. Pag ingon ako, mas gwapo ko nila. Giloon, mga tropa, si Maring Marian.
2: Pinoon!
0: Nag-birthday kagahapon. Bagyan, mag-invita. Nagkuhan siya, mga tropa, kanang gabi na, hapon na, mga tropa, nag-post, mga tropa, nga salamat ko, no, sa laing plus yung kinabuhi.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday na, Maring Marian. Bulaloan mga katropa ni Maring Marian. Unya si Maring Marian mga katropa Tagaro. Nag-birthday kagapon. Happy birthday Maring!
1: Happy birthday!
0: Maring yun ha. Gato kang boss balong Tagaro. Maibunta ganyan tanong dia sa Marian Bulaloan mga katropa sa Mankila.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!

0: okay, okay. Asa na pita mag-meeting? Mag-meeting pa daw. Meetingon pa daw sa Tagadar, sa Ital. Di haras sa Gis meetingon. So, di pa. Og, madayon ang meeting karon sa Tagadar, mga tropa. Meetingon ang mga naka-Ital. So, sige, sige. Kamu lang yun mga manghod makuan, maka... Kamu lang yun ang plaster rin na, kay kamu lang yun ang naadiha permi. O kung sa'yo na, maura ko'y kuwan na ko. Makasabot na matagadar po di anak, mga tropa. Ay, trabaho mo po na sa tagadar, mga kaigsunan, pahiluna niya ng mga gipang tikad ng mga luna, mga tropa, nga sud na sa pila na katuig. Diha na lang tananga po, mga tropa. Diha na lang tananga minyo. Nga mate na itong ginikanan. Wa pag yun, mga tropa, marilis kining carp, mga kaigsunan din nga carp beneficiary. Diha sa... Pidirod tin. Purok 6, mamakaw kapalo. So, sige lang. Ana ra na siya. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban. Bye. Dini sa atong tulumanon. Ning atong programa ug inyong tulumanon mga katropa. Inaot panta mga kaigsunan nga kamo anas kabasko, kapiskay nga panglawas. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagparaguban mga kaigsunan ning atong programa ug inyong tulumanon. Exciting! Sa ato mga hiskutanan, mga katropa, karong buntaga, mga kaigsunan, hatod ka nato gato sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Capsule, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, mga kaigsunan, usa kini ka food supplement for healthy body and in stronger immunity. Kung siyempre, mga katropa, apili ka na usab sa Premium Dietary, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kung siyempre, aroma kompleto, mga kaigsunan, nga kabaskog sa kalawasan, kanunay, mga katropa, ang malayo sa mga balatian. Apili ka na sa Sanson Vitamin C, boost your immune system, a products of Yes to Health Incorporated, mga katropag mapalit kini sa nagkanayang mga butikag parmasya nationwide, mga katrop. Exciting Pilipinas! Siyempre, hatun sa kanato, mga kaigsunan, ganto sa mga produkto na makatabang sa ato mga kaigsunan, mga mag-uma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini mga tropa sa kanyang mga agri-store sa inyuhang mga lugar, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Alas 5:01 na bay, regapon sa atong pagpanaguban sa atong mga hisgutanan, mga balita sa Davao Region. Nining adlaw karon mga katropa. Adlaw nga Martes, pizza 26 diga bulan, mga katropa, sa Mayo tuig 2026 na mga katropa. Ito mga ulang tudling sa mga hisgutanan, sa mga balita, gikan mga tropa nga kalap sa ito mga kaigsunan. At mga kaubana, mga tropa, lalaking igo lang mga tropa, bibisita sa Calip-In. Nga waitress mga tropa sa Kitty B Bar sa Tagum City, Gipusil. Kantan sa Picas Bahin Tricycle Driver, Gipasidunggan mga tropa, tungod kini sa pagkamatinudanon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kantang sa Davao City usab, paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill, temporaryong gisuspend. Kantang sa Picas Bahin PRO 11 o Police Regional Office 11, nagapadayon kini sa hugot usab nga pagbantay alang kini sa kalinaw og kahapsay sa rehiyon. Samtang 28 usab ka mga irong latagaw, nadakpan kini sa operasyon mga tropa sa City Veterinary Office sa Samal Island. Samtang 60th Infantry Battalion sa Philippine Army, nagpalig-on kini sa panalipot sa kalikupan ug batok mga tropa usab sa illegal logging sa Davao del Norte. Samtang convocation program og health monitoring, gipalig-on karon sa LGO Moncayo alang kini sa mas maayong serbisyo. Samtang House Bill 9191, pag-convert kini sa munisipyo sa Santo Tomas ngadto usab sa Osaka City, official na nga gi-file sa Kongreso. Samtang legal team mga tropa ni Senador Bato de la Rosa, nakikita kang Gobernador Edwin Hubahe sa Tagum City, Davao del Norte. Samtang Gobernador Edwin Hubahe sa Davao del Norte, mitubag kini sa isyo sa 2028 election. Matod pa niya, sayo pa kayo. Samtang mga hisgutanan mga tropa usab sa nas sa Davao o sa Mindanao report mga tropa sa XFM. Inyo pong madungog din mga tropa sa atong pagparaguban ning atong programa inyong tolumanon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:04 na bay katong ulan turling sa atong mga balita mga katropa mga hisgutanan ning adlaw hatod kanato mga kaigsoonan ngadto sa premium D3 mga katropa. Virus ang hinungdan sa sakit ga imong gikadlukan. Inumi ka na og premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini mga tropa sa VCO og moringa oil. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:04 na bay di na talanganon mga katropa. Kaya di ana mga nagkisikising mga balita. Bit-bit mga katropa sab ni Larsanyol. Unahon na to si katropang Larsanyol. Kaya lalaki nga igo lamang mga katropa mibisita sa Calive-In. Nga waitress mga katropa sa KTV Bar sa Tagum City, Gipusel. Unsa kay rason mga katropa ni unsa kay nakam up karong investigasyon sa atong kapulisan. Di akarong report ni katropang Larsanyol.
1: Live report! Live report!
2: Gipusil sa wala pa mailing suspitsado ang usa ka lalaki nga igo lamang mibisita sa iyang Calive-In nga usa ka waitress sa usa ka video kibar sa Ferredo Street, Purok Galingan, Barangay Mangkilam, Tagum City niadtong Mayo 24 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gikumpirma niini ang biktima nga nailang si Michael Amion, 33 anyos, lumulupyo sa Purok Makupa, Barangay Bisayan Village, Tagum City.
3: Actually sir, nagkato sa dito kay na siya ay Calive-In partner dito na ano kanang nagaduty diya sa Bidyukihan.
2: Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa ilang investigasyon, nakaistorya pa sa biktima ang duha ka mga lalaki sulod sa Imnanan. Apan pagkawas nini, kalit gipusil sa suspitsado ang biktima. Katulog kay gayon, gamit ang .45 nga pistola, dayon misibat ang duha ka mga lalaki sa wala matido nga direksyon. Ning kasamtangan gitambalan sa ospital ang biktima nga sumalapang nakayago magsamad sa dughan, kansang nahinabi pa sa kapulisan human sa insidente. Sa pagkakaron, personal grudge ang nagunang gilantaw nga motibo sa krimen. Gituuan sa kapulisan nga kaila ra sa biktima ang mga suspek ug sa iyang kapuyo, kansang misibat human sa krimen. Og tangan panggibangita sa kapulisan alang sa kumpirmasyon aron mailhan ang mga suspek.
3: Muna mong gina-follow up karon sir kay ang biktima ng good gatong iyang Calive-In is nilayas kong good na wala dito sa area, so amo pang ginapangita sa okay. Nasa address na gihatag sa mua, ipadtuan na po na ako sa akong tao, kaso lang wala po naguli dito. So
2: mao kini ang ikatulong higayon nga shooting incident na tala sa Tagum City ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babaeng negosyante sa barangay Nueva Versa ni adtong Mayo 10. Pagpusil sa bagong gawas sa prisuan sa Buaya Road Bagogpuis, Tagum City niadtong Mayo 20 og ning baguhay lang samtang luyo sa sunod-sunod nga krimen. Gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sanglit anda matud pa sa tanang higayon ang kapulisan dungan sa pag-awhag sa publiko nga kung adunay mamatigdan nga kadudahang tao i-report dayon alang sa hinanaling aksyon.
3: Kaya mo ka balaka kay naaman ang inyohang pulis na mubantay sa inyo ha. So ang akong lang hangyo sa inyo ha, na kung namoy namatikdan nga kalain-lain o mga lihok, tawag dayon sa ato ang Tagum City hotline para ma-preempt na to ang mga krimen.
2: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Larsanyol, sa detalye sa mga balita, mga katropa. Pila na gipamusil din na pita mga igsunan sa may perido. No, marag na gipamusil din na mga katropa. Pila na to. Yeah, napod diha mga katropa, galumlum po mga katropa, gatago ng pipila na to ka mga batanon mga kaigsunan nga mga involved. Nini nagkadiyang krimin usap sa tago mga katropa kani adto. Diba, katong gipatay mga katropa ang usa ka estudyante mga kaigsunan nga kuan hapit na mag-graduate. Dari Tagala, Filipina mga katropa itong gidunggab. Nga mga duha ka minor di edad mga tropa ang involved unya ang usa ka 18 anyos ang usa unya ang mastermind mga tropa taga kuan taga Davao Oriental nga napoy kaso dito mga kaigsoonan unya ni tago mga tropa diri sa Davao del Norte. Usa pud na mga kaigsoonan nga nalantawa nato mga kaigsoonan nga murabag kanang dihan napita na ay naggunit nila ng mga kaigsoonan nga mutago din ha mga katropa nga dili sila mahilabdan mun ana mga tropa ang atong nakita mga katropa. Pero ang saon taman ang kapulisan kuyaw mapud mga tropa kay adunan po sila mga tropa ay mga insider mga kaigsoonan nga mahimong musulti aron sa mga tropa sila dili mahimong biktima usab ni mga manghakdag ko mga katropa. Alas 5:08 na ba yung rigapon sa itong pagparaguban samtang sa Picas Bahin, tricycle driver mga tropa ipasidunggan kini tungod sa pagkamatinod anon sa Santo Tomas, Davao del Norte mga tropa. At ang sayro ang kompleto ni Tali manukad gikan ng katropang gabalas.
1: Live report! Live report!
4: Gipasidunggan sa sangguniang bayan ang usa ka tricycle driver human iyang gipakita ang pagkamatinud anon pinaagi sa pag-uli sa usa ka pitaka nga iyang nakit-an nga adunay sulod nga kwarta. Ang maong driver giilang si Mr. Eliezar Saguing, residente sa barangay Tibalog, Feed Road 1. Sumala sa impormasyon, imbis nga kuhaon o taguan ang iyang nakit-an, gidala ni Saguing ang maong pitaka ngadto sa satellite office sa BC Mayor aron masiguro nga mabalik kini sa tinuod nga tag-iya. Tungod sa iyang maayong panig-ingnan, giila sa MTF-RB Chairperson o Vice Mayor Maria Luz F. Dihisika ang iyang gipakitang integridad o responsibilidad. Matod pa, ang maong buhat nagpakita nga ang pagkamatinod anon nagpabiling importante bisan sa yano ng mga higayon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Isip pagpasalamat o pag-ila sa mayor o vice mayor. Mihatag kini og 10 kilos nga bukas o cash assistance nga nagkatidad o 2,000 kapesos nga tokang saguing. Ang maong panghitabo na himong hinumdom sa komunidad nga ang tinuod nga bili sa usa ka tawo makita dili sa kadako sa iyang nakuha kundili sa iyang desisyon nga buhaton ang hustong butang bisan walay nagtanaw. Katropa, kaping healthy do nagluto tayo ng collagen imong ipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas XFM News.
0: Thank you so much, katropa. Gabalas sa detalye sa magbalita. Pinakanindot mga katropa, kadang yung dili mong gamit mong kagisunan, imo gining uli kung ikaw imo makitaan. Imo uli, labi na mga katropa, adunay mga contact number. Pwede mga katropa ang panawagan, pwede po ni mga katropa ipabot nga to sa mga hinsyas gobyerno. Na posibilidad mga katropa nga makauli niya ng maong gamit mga katropa. Kaya ang gasas Ginoo niya na mga katropa, balik ang hakanin mo, dublihon pa mga katropa. Alas 5:00 na mga tropa samtang gikan rin mga tropa sa Tago o gikan sa Tutubas, Davao del Norte at itong dalikitan mga tropa ang Davao City. Paglabay mga kaigsunan o basura sa Davao City, sanitary landfill, temporary karong gigi suspendi. Unsay rason, kompletohon na detalye mga tropa manukad gikan ni katropa ng Jovet Espanyol. Live report.
5: Temporaryong gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kan DNR 11 ang paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill human sa nahitabong waste slide na itong Mayo 20 nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka individual, duha ka injured o duha ka mga missing. Base sa assessment sa Environmental Management Bureau kan EMB 11 o sa Mines and Geosciences Bureau kan MGB 11, nakita sa inspeksyon ang mga delikadong kondisyon sama sa titip nga basurahan, naguba nga leachate pond o presensya sa informal settlers o waste pickers dool sa landfill area. Dunot nini, nagpagawas ang DNR o notice of violation batok sa City Government of Davao tungod sa kakulang sa discharge permit o problema sa leachate treatment system. Matod sa ahensya, nga dili tugutan nga mubalik ang operasyon hangtod nga masiguro nga luwas ang lugar. Sa Picas Bahin, gibutyag ni Barangay New Carmen Captain Jerry Ceballos atol sa pagginabi sa XFM team nga kapin lima na kaadlaw nga nahudog ang operasyon sa landfill nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente.
6: Sa pagkakaroon na, wala naman sila naglabay kay napasilay status sa DNR National. So wala pag-ipalabayan naman. So wala pa yung panginabuyan ng mga tao. Hindi ka na itong pagkaitaw. Alam nga 5D siguro.
5: Samtang dugang panini na muabot sa kapin 130 ka mga pamilya paghihapon ang nagpabilin sa evacuation center. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom, ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM.

0: ang mga watershed o forest reserves sa probinsya. Mitambong usab sa maong tigong ang mga representante gikan sa provincial government, Penro, kapulisan, lokal nga operasyon sa gobyerno o ingon man sa Philippine Army aron lamang magtinabangay sa pagpalambo sa mga lakang batok ngadto sa padayon nga hulga sa kalasangan. Dali gi pasiugda usab sa mga stakeholders ang dakong importansya sa pagpanalipo sa kabukiran o kalasangan, ilabi na sa mga utlanan usab sa Bukidnon o Agusan. Din giilang ang illegal nga pagpamutol sa kahoy usa sa mga hinungdan sa grabing pagbaha o posibleng peligro usab sa kaluwasan sa mga komunidad sa Davao del Norte. Ihatagan usab o gabili ang papel sa Philippine Army, ilabi na sa 60th Infantry Battalion, sa pagsuporta sa environmental law enforcement sa mga hilit usab o sensitibo ga lugar, pinaagi sa padayon nga pakigtambayayong sa DNR, mga lokal nga kagamhanan o mga law enforcement agencies, nagapadayon matud pa ang batalyon sa pagtabang niini sa pagpanalipod sa natural nga kahinungdana, kapaninguhaan o pagpalig-on sa mga operasyon batok sa illegal nga kalihukan sa kalasangan, mga katro. Alas 5.20 na bahay, rigapon sa atong pagpanaguban, mga katro, pasantang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Malampuson usab nga gipaygayon sa lokal nga panggamhanang sa Muncayo, Davao de Oro. Ang convocation program isip kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa pagpalig-on sa kalidad usab nga serbisyo publiko o nga pagdasig kini sa mga empleyado sa gobyerno sa mas epesyente o responsable nga pagtrabaho. Gani ang maong kalihukan, gipangunahan kini sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator o gihimo ubos usab kini sa liderato ni Mayor Manuel G.R. Zamora Jr. Dani sumala sa lokal usab nga panggamhanan tumong sa programa nga mapalambo usab ang koordinasyon, panaghiusa og dedikasyon sa maong sa mga empleyado, sa matag empleyado alang kini sa mas maayo nga pagserbisyo ngadto usab sa katawhan sa lungsod. Dungan usab sa maong convocation ang nagapahigayon og blood pressure monitoring nga gipangunahan sab kini sa Office of the Municipal Health Officer aron labang nga ma-monitor ang kahimtang kini sa panglawas sa mga kawani. Giila usab sa LGU nga importante ang maayong panglawas sa mga empleyado tungod kini adunay dako nga papel sa epesyente ug padayon sab nga paghatod sa serbisyo publiko. Gipasiugda usab sa lokal nga panggamhanan sa Muncayo nga pinaagi usab sa niusa nga pananaw o nga pag-atiman sa kaayuhan sa mga empleyado, mas mapalig-on pa ang pagserbisyo ngadto sa katawhan o mapadayon ang tumong sa kalambuan alang kini sa tibuok kalungsod, mga katropa. Alas 5.21 na, mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa atong pagpanaguban, mga katropa, mga balita. Opisyal na usab nga gi-file ni Congressman GM Lagdamio sa Segundo Distrito sa Davao del Norte ngadto sa Kongreso ang House Bill 9191 nga nagatinguha kini sa pag-convert sa munisipyo sa Santo Tomas ngadto usab sa usa ka component city. Gikonsiderar matud pa ang maong lakang nga usa ka mahinungdano nga yugto sa dugay na usab nga pagpangandoy sa lokal nga panggamhanan ug sa katawhan sa Santo Tomas nga makab-ot usab ang kahimtang sa pagkamahimo nga lungsod. Gani mahinungdanon matud pa nga sa miaging kung gitawag na itong courtesy visit sa lokal usab. Gumahin mo naman kasi aging courtesy visit, mga tropa, sa lokal nga government unit sa Santo Tomas nga ito usab kang Congressman Lagdamio, ipadayag sa niini ang suporta sa maong nga inisyatibo isip kabahin sa padayon usab nga pagduso sa kalambuan sa nisgutang lugar. Sumala po sab sa mga nagpaluyo sa maong pagduki-duki sa balaod. Kung matud pa maaprubahan ang House Bill 9191, mas mulapad ang oportunidad alang kini sa dugang usab nga programa o proyekto sa infrastruktura, mas lig-on nga paghatag usab o bakante nga serbisyo o batakang serbisyo o mas daghan matupag nga posibilidad sa pagmugna o trabaho alang kini sa mga residente o gilauman usab nga makatabang kini sa pagdani o mas dagko matud pang pamuhunan o pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya, mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5.23 na mga katropa sa atong pagparagoban samtang sa laing bahin pa. Mibisita usab sa dakbayan sa tagong mga katropa sa Mayo 25, 2026. Sa hapon, mga katropa, ang legal team ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagilangkuban kini nila ni Attorney Israelito Bobby Torion o Attorney Jimmy Bundo. Kaya nakikita kiningadto kang Gobernador Edwin Hubahib. Base kini sa pagpagawas, mga katropa, sa impormasyon. Gihimo matud pa ang baongga panagtagbo sa lod mismo sa Tagum City apan wala pagipadayag mga tropa sa publiko ang opisyal nga detalyadong agenda sa ila matud pang paghinabi sa oras mga tropa sa pagpagawas usab nining maong balita gani ang maong pag-abot mga tropa sa legal team ni Senador De La Rosa nakadani kinig interes gikan sa publiko og lokal mga tropa nga sektor tungod kini sa ilang nga koneksyon sa nakalain-lain usab nga legal o nga politikal nga kalihukan nga gilambigit mga katropa sa senador. Bisan pa niini, wala paghihapoy opisyal nga pamahayag kung adunay mga partikular nga lakang o desisyon nga nasabutan atol kini sa ilang panagkita. Samtang nagahulat usab pa sa dugang mga impormasyon, nagpabilin matupang abli ang publiko sa posibleng opisyal nga pahayag gikan usab sa kampo ni Senador De La Rosa o sa opisina usab sa gobernador aron lamang nga mas klaro ang katuyuan o resulta sa naisgutang pagbisita mga katrop. Tatapos ang bahin sa atong mga balita mga katropas Davao Region. Nagapahayag usab si Davao del Norte Gobernador Edwin Hubahib nga sayo pa mga tropa aron kuno hisgutan ang politika og ang posible mga tropang bangga sa umaabot sa mga 2028 eleksyon. Kini maoy iya mga tropang tubag sa mga pahayag usab nga gipasangil ngadto kang kanhi kongresista na si Pantaleo na Bibot Alvarez may tungod kini sa pagbutang og mahimong kontra bato kaniya og sa iya mga tropang anak sa sunod usab nga piniliay mato ni Gobernador Hubahib. Mas angay karon kuno mga tutukan sa mga leader ang pagserbisyo sa katawhan o pagdumala mga tropa sa mga programa sa gobyerno imbis kuno nga mag-una o mag-una mga katropa o hisgot sa politika nga layo pa ang takna mga kaigsunan. Wala usab siya mga tropa meditali sa posibleng kandidatura o plano mga tropa sa ilahang kampo alang sa 2028 nga eleksyon. Dugang pas gobernador, adunay iyang gagipadayag nga pagpahimangno mga tropa batong gato sa mga politiko nga sumala pa niya dili una mga tropa makasulbad kini sa kaugalingon nga mga isyo sa pamilya apan nagapadayon gihapon sa pag-apil mga tropa sa diskurso sa politika bisan wala siya mga tropa direktang gihinganlan sa maong nga pahayag nahimo kini mga tropa nga sentro sa diskusyon mga tropa sa lokal nga politika sa pagkakaron wala pa'y opisyal mga tropa nga deklarasyon sa mga kampo usab nga nakalambigit sa maong isyo kabahin mga tropa sa kandidatura sa alang kanis 2028 samtang nagkaduol mga tropa usab ang sunod nga mga tuig sa eleksyon padayon pa usab nga nagtan-aw karon ang publiko sa posibleng hulagway sa politika sa Davao del Norte o sa mga lakang usab sa mga leader mga katropa ni ini mga igsoon. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Mga mga tropa, naglangkob sa itong balita sa Davao Region. Oras alas 5.27 na bay!
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, sinong taong tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nakan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health.
12: Santo Blas Gold.
13: Ako si Don, saka maestra,
14: magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blas Gold.
15: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
16: Xanthone Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mo hinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Xanthone Plus Gold User, atong paminawon.
18: Okay, kung pasalamat sa Xanthone Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Xanthone Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
16: Xanthone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Xanthone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Xanthone Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Xanthone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Xanthone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Xanthone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Xanthone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Xanthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
23: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
26: Turbo Supplement for Men.
27: Oh, yes.
26: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
27: Mas lalakas ka pa.
28: Santon Plus Herbal Soap.
29: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
28: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
30: Yes to help.
31: Sister Pain.
32: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
31: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Pabili sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
31: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
35: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
36: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
35: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
36: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
37: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
38: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
38: Exciting! Pilipinas!
3: Alright, balik tayo mga katropa sa ito. Magpwede ko pa nalang 5.43 na bay! Good morning, mga katropa. Kang Elrin Diginyon. Matumay, good morning, katropa Gabong. Kapi-kapi kay tugnaw ang panahon. Good morning, naman na, sir.
38: Good morning.
3: Good morning, tropa kay Lizil Hingpit Partusa. Good morning, Idol. Watching live from Davao City. Good morning, taga Davao City.
38: Good morning.
3: Good morning, tropa kang Alfredo Hicali. Gikan karon sa Sydney, Australia. Maayong good morning ni Modia Idol Agaw. Boom! May morning sa ni Modia Agaw.
38: Good morning.
3: O ganhi kang Randy Archaga Santisas, good morning. Happy listening diha kanimo. O gasempre mga tropa ngari kang Linda Pipito, good morning with your family. Also to John Molina. O gato kang Jelene Karael, kang Jason Kilario, Consigna. O gato sa mga tropa kang Ma'am Josephine Sibonga Salveron Palconite, Nrisa Kapalong, good morning. Kang Joven Mer Baho, good morning diri kaninyong hurot mga katropa.
38: Good morning!
3: Naapod rin mga katropa, nagkaliili mga kaigsunan din sa ato aga Facebook page mga katropa sa XFM 107. Ni Adri mga katropa si kining Ma'am Nita Valderosa. Good morning Ma'am Nita! No, Ma'am Nita Valderosa, good morning! O diri sa mga katropa sa Mati mga katropa, nagkaliili sa brini si Alan Ilyarena Garcia. Good morning, ubas tibok membro sa pamilya.
38: Good morning! Exciting Pilipinas!
3: Alright, ito maglagan mga tropa kay Hinungdano ng matag oras mga tropa, alas 5.45 na ba eh? Dirigapon sa atong pagpanaguba ng atong programag inyong tolmanon mga katropa. Dirita mga tropa sa XFM Mindanao Reports. Adunay 80 anyos mga tropa galula. Nadasmagan kini og bao-bao sa Talagang Bukidnon. Katropas balita, katropang Michael Carrato Ricabo. Katropang Michael, go ahead.
38: XFM Mindanao Reports.
4: Aksidenteng nadasmagan sa bao-bao ang usa ka senior citizen samtang patabok sa kalsada sa Purok 3, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon, pasado alas 5 sa hapon, Mayo 24, 2026. Ang maong lula na ilang si alias Mirna, 80 anyos o residente sa nasangpit nga dapit. Base sa investigasyon sa Talakag BNP, nasairan nga samtang ang biktima nilabang sa dalan kalit matod pa siyang nadasmagan sa bao-bao nga gikan sa Barangay Sagaran, Talakag o padulong sa Cagayan de Oro. Tungod sa impak, nahagba ang biktima sa dalan o nakaangkon o mga samad sa nagarayang parte sa iyang lawas. Kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag alang sa iyang pagpatabang. Tambal samtang ang nalambigit nga sakyanan uban ang driver niini gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo sa detalye sa mga report. Good morning, karikang Art Temple, mga katropa. Thank you so much sa imong pagtanaw.
38: Exciting Pilipinas!
3: Ang tanggikan sa Bukidnon, at tuan sa nato mga tropa, ang General Santos City, mga tropa, kay adunay suspek sa Maguindanao Massacre. Nga nadakpan, mga tropa, sa Jinsan, hingpit na mga tropa, gibalhin kini sa BGMP sa Kauluhan. Katropas balita, gikan sa XFM Jinsan, katropang Ivan Pulunan.
38: XFM Mindanao Reports.
5: Hingpit nang gibalin sa Metro Manila District Jail sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa nga nimutang sa Bikutan, Taguig City. Ang suspect adunay kasong 58 counts of murder. Human madakpan ning miaging Abril 25, 2026 sa Purok 13, Sitio Lanton, Barangay Apopong ning siyudad sa Jensan. Giilaang nasambit nga si Rodel Ampatuan alias Rodel Pondi Mandeza, 45 anyos, kinsa adunay ganti nga 250,000 pesos alang sa iyang pagkasikop. Matod pa ni Police Major Joseph William Placer, ang station commander sa Macar Police Station, nga usa ka bulan na nga anaa sulod sa custodial facility ang nasampit, diin gikonsidera kini nga national level most wanted person gumikan sa kasong 58 counts of murder tungod sa pagkalambigit sa Maguindanao Massacre kaniadtong 2009 nga giilang deadliest election related attacks sa kasaysayan sa Pilipinas.
6: Tapos ang ginawa ko lang is si kaso yung transfer niya kasi kukumit siya sa Metro Manila District Jail Annex.
5: Gipangunahan sa City Mobile Force Company ug SWAT ang Police Security Assistant sa Macar Police Station aron hingpit nga i-deploy ang nasampit gikan sa Jansan padulong sa kauluhan. Ang nasampit nga pag-transfer kaniya nagpabatuod sa seryoso matud pa nga pagpatuman sa kapulisan sa balaod ug kampanya batok kriminalidad. Mga katropa, kung ang imong kape karon nagapahuot sa imong dughan, panahon na para mubalin sa natural. Mag Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Samtang sa Pigas Bahin, Milisya ng Bayan, mga katropang member, voluntaryo matupang nitahan sa mga otoridad. Katropas Balita, katropang Jonathan Soriano.
38: XFM Mindanao Reports.
7: Voluntaryo ga nitahan sa mga otoridad ag usa ka miyembro sa milisya ng bayan niadto ga Mayo 24, 2026 alas 9:40 buntag sa Bukidnon 1st Provincial Mobile Force Company sa Barangay City, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga personahe sa Bukidnon 1st sa PMFC, kauban ang mga personahe sa Malaybalay City Police Station o Kabanglasan Municipal Police Station, Bukidnon PPO Provincial Intelligence Unit o Mindanao Area Police Intelligence, hiniusang nagpahigayon o intelligence driving operation kalabot sa nagpadayon internal security operation o combat operation o plan umay. Ang nasa sangpit na operasyon ni resulta sa voluntaryong pag-surrender ni alias Mikoy, kanhi miyembro sa milisya ng bayan sa nabungkag nga guerrilla front 89 sa ISRC2 in CMRC sa CPPNPA. Anaa nakaron sa kusodidiya sa Bukidnon 1st sa PMFC. Ang friend rescued samtang giandam ang mga kinahanglang dokumento alang sa enrollment nini sa ICLIP. Mga katropa, sa pausab-usab nga dagan sa panahon, kinahanglan nato nga lig-on kanunay ang atong panglawas. I-boost ang atong immune system pinaagi sa pagtumar og santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano, sa detalye sa mga report, mga katropa.
38: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Alright, mga tropa, dito sa weather update karong adlaw, mga kaigsoonan. Atong lakat sa panahon, mga kaigsoonan, dinhi sa Davao Region. Ipaabot, mga tropa, ang init usab ug bugnaw, mga tropa, nga kabuntagon ining adlaw, mga kaigsoonan, apan mas daghan pa ang panganod ug adunay posibilidad sa pag-ulan og mga dalugdog, mga tropa, sa hapon hangtod na kini sa gabi sa ubaga bahin usab dinhi sa rehiyon. Nagpabilin gapon nga mabinasaon mga o magbasa-basa mga tropa, amog-amog no, amog-amog mga tropa ang hangin, mga kaigsoonan nga atong masinati karong panahon na, mga kaigsoon, og posibleng adunay kusog usab nga pag-ulan sa pipila usab ka mga lugar. Mahimangno mga tropa, adunay flood advisory sa pipila usab ka mga lugar sa Davao Region tungod kani sa epekto sa throw of low pressure area kun LPA. Giatiman karon mga tropa ang posibilidad sa pagtaas sa tubig sa mga suba o pagbaha, mga tropa, ilabi na sa ubos usab nga lugar sa Daprin sa Kabukiran. Samtang ang adlaw, mga tropa, misubang alas 5:18 sa buntag, musalo po sa mga tropa alas 5:48 sa hapon. Ang pagsubang usab sa bulan alas 1:49 mga tropa sa hapon, musalo po sa ni alas 1:23 sa kadlawon. Ang kahayag sa bulan, mga tropa, adunay 79% nga waxing gibos mga tropa o padong kini paingon sa kapagkalingin ini mga kaigsoonan. Samtang ang gitas-on karon o length mga katropa sa pagsidlak sa adlaw, 12 ka oras og 30 minutos. Mas taas kayo mga tropa atong hayag karong atong masinatian mga tropa, 12 ka oras og 30 minutos mga igsoon. Hayag mga katropa. So kana mga tropa ang inyo ang atong lakad sa panahon alang ni adlaw mag-amping sa posible mga tropa pag-ulan o pagtaas mga tropa sa tubig sa suba mga kaigsoonan niining nga panahon na gumikan kay sa labi na panahon sa kagabi o kahapon o kagabihon kay posibilidad nga adunay dagkong mga pag-ulan sa ubang mga dapit mga katropa. Kini ang atong lakat sa panahon niining adlaw.
38: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
3: Hoy, wala tayo kong oras mga tropa kay musunod na ang express balita sa buntag. Kagahapon wa ta madungog mga katropa sa 9 sa XFM FM no. Diri sa Tagum apan naka-live ta mga tropa pinagi sa social media og na live usab ta mga tropa dinhi sa 99.1 Mati City. Diri sa Tagum lang mga tropa gumikan kay natumba na mga tropa, natumbahan ang taang kuan dito mga tropa, ang poste mga tropa sa Nordico dito sa among tower. Tumaw na napiktuhan taod-taod dito mga tropa kagahapon sa nabalik ang kuryente mga igsoon. So masunod ang mga tropa express balita din sa Mati City, inyong makauban si katropang Keynes Acevedo. O siyempre mga tropa din usab sa XFM 107.1 Tagum City, inyong makauban kusab sa express balita si katropang Larsan yun. Gitimon kita mga tropa sa ato station manager katropang Arnel Cortez alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Omaki Algap. Nagasalamat, may muntang ganatuntanan. Dalaygon ang labaw ang makagagawa. Bye-bye!
38: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
28: X.
0: XFM.
28: FM.
8: Exciting.
9: Punta kayong tala niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gagwapo, sinaong taong tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya nakan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
38: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala,
38: higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
15: The Secret of Health.
38: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
38: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
15: The secret of health.
38: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
15: Santon Plus Gold.
17: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
17: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
15: The secret of health.
38: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
15: Visionix, daghan na ang natabangan.
19: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
15: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
38: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
38: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
38: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
2: Exciting!
20: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Good morning. Oras que tropa sa XFM alas 6:04.
2: Express balita sa bundan. Express balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, lalaking igot lang bibisita sa iyang kalibin nga waitress sa KTV Bar sa Tagum City, gipusil.
2: Headlines. Headlines.
1: 300,000 pesos kapin kantidad sa illegal ka droga sa Dakbayan sa Tagum. Nasakpit sa operasyon, high value individual nga sospek, arestado.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, 32 anyos nga taga Butuan, patay human gipusil sa Bayugan City. Mga gamit sa illegal nga droga nakuha sa crime scene.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang National, Korte Suprema giklaro nga wala pay pinal nga desisyon kalabot sa kaso ni Senador Bato de la Rosa.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu og US President Donald Trump nagkasinabot nga undango na ang nuclear threat sa Iran.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, sa Radu Cano napakyas sa French Open sayong nanamilit sa unang hagdanan.
2: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, Rico Blanco abli gihapon sa posibilidad nga magminyo og mahigugma pag-usab.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagatod sa mga balita karong adlaw nga Martes. Mayo 26, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang bukan, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inom da adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Gipusil sa wala mailipang nga suspetsado ang usa ka lalaki nga igo lamang matud pa miduaw sa iyang ka-live-in nga waitress sa usa ka video kibar sa may Perido Street, Purok Galingan, Barangay Mangkilam, Tagum City, niadtong Mayo 24 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ikumpirma ini ang biktima nga nailhang si Michael Amion, 33 anyos, residente sa may Purok Makupa, Barangay Bisayan Village, Ningga Syudad. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, base sa ilang imbisikasyon, atol sa pagbisita sa biktima, nakaistorya pa niini ang duha ka mga lalaki sulod sa imnanan. Apan paggawas niini kalit gipusil sa suspitsado ang biktima, katulo kay gayon gamit ang .45 ka pistola, dayon misibat ang duha sa wala matido nga direksyon. Ning kasabtangan, gitambalan sa ospital ang biktima, sumalapang nga nakayagom og samad sa dughan, kansang nahinabi pa sa kapulisan human sa insidente. Sa pagkakaroon, personal grads ang nagunang gilantaw nga motibo sa krimen. Nakusab ang posibilidad nga kailara sa biktima ang mga sospek o sa iyang kapuyo kansang misibat human sa krimen o kasamtangan pang gibangita alang sa kompirmasyon aron mailhan ang mga sospek. Makini katropa ay katulong higayon sa shooting incident sa Dakbayan sa Tagum ning bulan lamang sa Mayo nga nagakip sa pagpusil sa babaeng negosyante sa may barangay Nueva Fuerza niyatong Mayo 10. Pagpusil sa bagong gawas sa prisuan sa Buaya Road, Bagog Buiz niyatong Mayo 20 o nining baguhay lang. Luyos sa sunod-sunod nga krimen, gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang siyudad sa Tagum. Sangit andam sa tanang higayon, matod pa ang kapulisan. Dungan sa pag-awhag nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang tao, i-report tayon alang sa nanaling aksyon.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: 300,000 pesos kapin nga kantidad sa ilegal nga droga na sakmit sa operasyon. High value individual drug personality nga sospek, arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
0: Mukabat sa 340 nga katirad sa Gituang, Cebu, ang nasakmit sa inyusang puwersa sa kapulisan. Nagipangunahan sa Tagom City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, Officer in Charge. Pinagi sa bypass operation sa Barangay San Miguel, Tagom City. Alas 3:21 ang takna sa kadlawon, Mayo 25, 2026. Nailan ang subject sa operasyon ng malampusong nadakpan nga si alias Glenn, High Value Individual Drugs Personality, 43 anyos, adunay kalibin, lumulupyo sa lasampit ginapit. Sumala sa report sa Tagom City Police Station, gidakop ang suspitsado, human kinapalitan sa poser buyer o usa kapakiti sa ginudahang Cebu, gamit ang 500 pesos ng mark money o 9,000 nga budol money. Nakumpiska usab, gikan sa iyang posisyon, ang laing upat kapakiting druga o usa ka rubber medical glove o usa ka unit ng Honda EDB-116 nga motor na gigamit sa drugista sa pakigtransaksyon sa illegal nga aktibidad. Gibana-bana ang mutimbang o 50 gramos ng Cebu ang nasakmit sa operasyon, gikan sa suspek, kansang balhog na sa presuhan o nag-atubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kainumduman, gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Bahan sa XFM Tagom nga padayon niyang pakusgan ang mga inisyatiba batok illegal nga druga sulod sa iyang area of responsibility aron makabaton og luwas o piskay nga syudad alang sa komunidad. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisang magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Samtang adunay negosyante nga nadakpan sa manhunt operation tungod sa kasong paglapas sa RA-11199 sa Santo Tomas. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nadakpan sa nakiusang operasyon sa kapulisan sa Davao del Norte ang usa ka lalaki nga giila sa alias Jid, 46 anyos minyo, usa ka negosyante. Nadakpan kini atol sa gilusad nga manhunt operasyon sa launa ang takna sa hapon ni adto na kalabay nga Mayo 24, 2026 sa Purok 13, Federal Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station uban sa Sikan Davao del Norte Police Provincial Mobile Force Company, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o Davao del Norte Provincial Intelligence and Detection Management Unit. Base sa report, ang pagdakop gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni Judge Regina Feliciano Season Montil sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 4 sa Panabo City, Davao del Norte niadtong April 10, 2026 ubos sa criminal case number CRC 290-2026. Ang maong suspect giatubang ang kaso kabahin sa paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 ug adunay gikatagdang piyansa nga nagkantidad og 72,000 kapisos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Katrupa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpaminos sa pagsakas sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Bong Algabre sa maong balita.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: Gikan sa Davao del Norte kay tropa atuta sa Davao Oriental tungod kay ang Davao Oriental Police Provincial Office nakigduyog sa closing ceremony sa Interagency Defense and a Civil Defense Exercise. Alang sa kumpleto detalye, nanukag gikan sa XFM Mati City kay tropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Pitambong sa closing ceremony sa Interagency Territorial Defense Operations o Civil Defense Operations Exercise nga gibansagang Eagles Hope 2026, si Davao Oriental Police Provincial Office Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Pajardo kaniadtong milabayng adlaw sa kampo sa 101st Infantry Pag-asa Brigade sa City of Mati. Ang maong pagtambong ni Police Colonel Fajardo Jr. nagpakita labang sa hugot nga suporta sa DOPO aron mapakita ang ilang lig-on nga kooperasyon alang sa gikinahanglang koordinasyon o panaghiusa tali sa mga puwersa sa seguridad o mga kaabag nga ahensya aron mapalikod pa ang territorial defense o civil defense preparedness sa probinsya. Atol sa mga seremonya o sa iyang gilawatang mensahe, gipahayag ni Fajardo ang iyang

0: seguridad o kaluwasan sa publiko. Nagpasalamat usab si Police Colonel Fajardo Jr. sa Provincial Government of Davao Oriental upo sa pagdumalahan ni Governor Nelson Boy Dayangirang sa suportang gihatag niini sa maong malampusong pagpahigayon sa maong pagbansay tungod kay makahatag kini og mas pagpalambo pa sa public safety, disaster preparedness o territorial defense operations alang sa lalawigan. Gitambungan ang maong closing ceremony sa mga lideres o representante gikan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno nga misalmot usab sa maong ehersisyo samtang sa bigas bahin ni tambong usab si 10th Infantry Aguila Division Assistant Division Commander Brigadier General Eufrasio Joel Malik Jr. Philippine Army nga mausab ang nitindog isip guest of honor and speaker og sa iyang panapos nga mensahe gihatagan niini og kabugaton ang kamahinong danon sa operational readiness o interagency cooperation sa pagkatubang sa mga hagit sa seguridad o kalamidad. Ni tambong usab sa maong programa sila si Police Lieutenant Colonel Neil Richard Regalado, Officer in Charge o Force Commander sa 1st Davao Oriental Provincial Mobile Force Company Battalion o si Police Lieutenant Colonel Dicano Morales Jr., ang OIC Force Commander sa 2nd Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, tanan ubos sa pamunuan sa Dopo. Para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth. XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
1: Express. Balita sa puntan. Express. Balita sa puntan.
2: Sa Pikas Bayan, Katropa sa Balitang Lokal, mibisita sa Dakbayan sa Tagum ni Atong Mayo 25, 2026 hapon ang legal team ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga gilangkuba ni Attorney Israelito Turion o Attorney Jimmy Bundok kay nakikita kang Governor Edwin I. Hubahib. Base sa kipagawas ng impormasyon, gihimo ang maong panagtagbo sulod sa Dakbayan sa Tagum. Apan wala pa gipadayag sa publiko ang opisyal nga detalyadong agenda sa ilang panaghinabi sa oras sa pagpagawas sa maong balita. Ang pag-abot sa legal team sa Senador De La Rosa nakadani og interes gikan sa publiko og lokal nga sektor tungod sa ilang koneksyon sa nagkalain-laing legal og political nga mga kalihukan nga gikalambigitan sa senador. Bisan pa niini wala pa opisyal nga pahayag kung aduna bay partikular nga lakang o desisyon ang nasabutan atol sa ilang panagkita. Samtang nagulat pa ang dugang mga impormasyon na pabiling bukas ang publiko sa posibleng mga opisyal nga pahayag gikan sa kampo ni Senador Bato de la Rosa o sa opisina sa gobernador aron mas klaro ang katuyuan o resulta sa maong pagbisita.
1: Express, balita sa puntan. Express, balita sa puntan.
2: Alas 6:16 na ngatong oras, katropa karon sa online detalye sa balitang lokal. Kababainhan, edad 35 pataas sa taas ang risgo kung magbuntis. Sigun pa sa SPMC. Alang sa kumpleto detalye, nanukad gikan sa XFM Davao City, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gipasabot sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga taas ang risgo alang ni bisan kinsang babae nga magbuntis sa unang higayon sa edad nga 34 pataas. Sumala ni SPMC Department of Obstetrics and Gynecology Volunteer Consultant Dr. Katrina Abarcar kini nga bracket sa edad mao ang panahon nga manggawas ang medical conditions diin gawas sa posibleng atubangon nga risgo atul sa pagbuntis. Posible sab nga maghatod kini og epekto sa health condition sa gisaba.
4: On the health care side, no, high risk na yun ang 35 years old and above. Ano man high risk? Of course, magawas na dira ato mga medical conditions, hypertension, diabetes. Also, high risk po na for trisomies. Kung familiar ta with trisomies like Down syndrome.
3: Bisa ni ini nga risgo, posible gihapon ang maayong pagbuntis kung mutuman lang sa insaktong proseso ug tambag sa mga eksperto.
4: Actually, kanin mga 35 years old and above, nag-perform ni og examination sa baby, ultrasound examination, ang tawag na to ana, CAS or congenital anomaly scan. Because as I mentioned, high risk na po din sila nga magkaroon ng babies with congenital anomalies or inborn na mga abnormalities. And once na makita na mga negative man ang congenital scan, normal naman ang baby, then we tell the mother na okay lang siya yung nato, but we still continue ang regular na check-up. Okay lang, as long as regular prenatal check-up at tutip sa inyo ang doktor, pagmamina o sa inyo pang advice, usually we would have good outcomes naman.
3: Sa kasamtangan, daghan matud pa og giatiman nga ana sa high risk ages ang maong departamento sa SPMC diin kasagaran niini mga career women o mga babae nga mihatag og taas nga katuigan sa ilang karir ayha ni desidar nga magbuntis. Subay sa advokasiyang Safe Motherhood, tambag ni Dr. Abarcar sa mga mabdos nga kinaiyahon

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Ila, gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kay daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Blasco.
11: Ako si Don sa Kamaestra.
12: Magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Dua Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo na akong problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
14: Xanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagun ko nilang bayot.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
18: XFM! XFM!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye!
1: Bullseye! Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye! Katropan Armel Cortez.
2: Bullseye! Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Welcome, mga igalas, tubag, panagumanuban sa tulubanong Bullseye!
0: Bullseye!
2: I-adjust ko na itong lights gamay gab kay Muraman og grabe naman na ito pagka-itom diyan kala. Binuang yung munisyon. Napapuntay kaputi gamay. O, bisag ang ngipo na lang yun, Meg. Kala itom na gyapo siya tanaw. Oh, shit. Mura na tagaugo magluyaan ni Permi, mga igala. Alas 6:54 na, mga katropa. Ang dag na sa itong bag, panagubanuban. Mura man taan ni Meg, lagi pang black ayan. Suga, may gala nga. Murag suga, spirido. Nagarang-arang nagainik, kay di ni Kuan. Resultas, may laki. Morning ni Muriado. Every time makadumdum ko, kita, Kuan, ikaw yung kuminumduman, surok yung kong dugo. Tagad ako gradyo na balhinan ni tao.
3: Pinawa!
2: Alas 6:55 na may galang dagdas muntag! Wala gina kay... Magpaka-omniscient man. Ang daghang kaig na hibawaan. 5 minutos na lang mga igala, magala 7 na. Welcome, dayong kamo mga igala sa Lumanong Bullseye.
0: Bullseye!
2: Adlong Martes, mga igsoon. Wala giver na outro. Salamat kayo, nerds. Oh. Na-repair na tong dito mga higala sa akining may mahayahay o sa kumstuburan. Salamat kayo sa inyong pagtagad na sakto-sakto yun. Nakahuman ko sa programa, nibalik na siyang siga. Pero naman mo'y kasuko na ko. Mo'y kasuko ba? Igo-igo naman mga higala na. Eh, sige lang. Okay na giyapon. Alas 6:56 na mga higala ang dag na sa morning. Welcome, welcome, welcome, welcome. Ngayon ka mo may galaning Martes edisyon Mayo 26 na karon mga katropa 2026
0: Bullseye.
2: Ngayong edisyon na usap may galas tulong manong Bullseye. Sa ato mag-isgot pagtibawas na nagunaga mag-isog isgutanan. Din ikaw ako igsyon na dunay dako nga kalambigitan. Apan sa dili pa bagay galas po ang ginusunahan. Tung Tito Spike Donald sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan.
0: Bullseye.
2: Ilabi na gyon sa atong mga katropa. Hindi may gala sa dakbayan sa Tagom. Kaninyong atanan, good morning!
0: Bullseye!
2: Ayong good morning, kaninyong tanan, mga kaigsunan!
0: Good morning!
2: Gab! Gab! Naguna-una ako, Gab, amurag ang akong... ang akong pamanit, yun siguro yung problema, dili ang suga. Adjust-adjust ko, no? Grabe, sunuga naman ginako. Tanawan ako sa silpo, no? Grabe naman! Iyelo na lang siguro na. Bahala, mura gihipa.
3: Pinawa!
2: No? Forbida. Kaya, may pula niya. Mayang buntag sa itong mga katropa din sa Dagbayan sa Tagom. Okay na bagunta ni ka ng on-air. Pero naamang ko ning video, bay. Kaya wala pa ning video. Asus, kino. Bisa bag magprograma tagit nito gani. Mayang buntag sa mga katropa din may gala sa siyudad sa Tagom. Itong mga katropa din sa rural barangays o din sa mga urban barangays. Mayang buntag ganinyong tanan.
0: Good morning!
2: Itong mga katropa usap din mga gala sa Laluigan sa Davao del Norte. Good morning!
0: Good morning!
2: Mayang pagpanik kay Sikay ganinyong hurot mga katropa.
0: Good morning!
2: Sa itong mga katropa din sa Island Garden City of Samal. Yan mga igala sumay Panabo. Yan mga igala sumay Santo Tomas. Ina sumay Carmen. Yan sumay Braulio Duhali. Yan mga igala sumay Sawata. Asuncion, New Corilia. Kapalong Talaingod, good morning.
0: Good morning.
2: Mayong good morning. Kaninyong tanan sa itong mga katropa din. May igala sa Laluigan sa Davao de Oro. Yan mga igala sumay Laak. Mawab na Bunturan, Montibistag, Mungkayo.
0: Good morning.
2: Mayong buntag usap kaninyong tanan mga katropa. sa ato mga kaigsunan na magaigala sa Davao, ano, di pa magaigala sa may New Bataan, Compostela o Maragusan. Dili magaigala sa Mako, Mabini o Pantukan. O dini sa magaigala sa area sa Davao Oriental. O di magaigala karon sa may Bukidnon area. Dili magaigala sa Agusan del Sur. Dili magaigala sa tanan nga mga area. Nga maabot sa Lanog sa Tubagsibya, pinagi usab sa tong online. Kabisayan og Mindanao, mayong buntag kaninyong tanan. Kita na kapanginaot, may galang grasya panalangin sa tong labaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya ka na tong tanan. Tinglaing adlaw na usab, laing panid na usab. Sa tong pagpagabuhi babaw, ning madanlog tang kalibutan. May pangutana si katropang Den Luna diri. Good morning, Sir Arner. Wala lagi kagahapon. Na ako, katropang Den Luna, ikaw ang wala. Oh, di na ba dungog hapon sa on-air kay Burnout? Pero online taga hapon. So ikaw ang wakalili kahapon. Alas 7, mga igalang tag na asbuntag. Si at usanig usa-usahon, may galag iniga check attendance. Ang ato mga katropang naglantaw karon, ini mga igala sa ato ang dulumanon ang bullseye. Sa ato mga kaigsuunan diha, ha? Og inubanan mga igala sa itong pagpangapi. Inanglan mga igala nga ang atong kape, Santon Gold Coffee Mix, tabay? No? Hindi na ko ni ma-share sa inyo, i-share lang ako ni mga igalang kalami, oh. Di ba? Hmm. Pagpalit na mo diha mga katropa og Santon Gold Coffee Mix para sa pagpaminos bulls ay dungan tabag higop mga kaigsunan. Good morning kininyong tanahan sa mga katropa na to, ng mga mahiligos kape, no? Ay na tong kape mga igalang madaot ka. Ay na tong kape mga igalang kulba-kulbaan ka. Ganun ang kape mga igsoon nga. Ado na'y mangustin, ado na'y malunggay, doon ay turmeric, doon na pag-yo chia seeds. Ay na may galas, digestion na to ba? O niya, doon na pag-yo di may galay collagen o glutathione. Mabito nang di kumusugot may gala nga, kapi naman yun na nga, mulagom naman na kaidas kamera. Ano man, kada adlaw ko nag-ino, may gala aning Santon Gold. O niya, di man lang makita ng ato mga development niya. Bisa nang agtang na lang o karang-arang na nagab kay ni sino nagbalik akong agtanggap. Aga Santon Gold Coffee Mix may gala, mapalit ka na sila kung magabutika sa inyong lugar nationwide mga kaigsunan. Alas 7:01 na may gala Dagnas Buntag. Mayo pagbalik kay Sikay sa itong mga katropa naglanda karon live kita nga makita may gala sa itong page XFM 107.1 Tagum. O sa ito may galang page usab nga katropang Arnel o sa itong YouTube channel. Ang atong YouTube channel, duha kabuok ni no, mga katropa. YouTube channel na ito, gani ako ang personal YouTube channel, no? Katropang Arnel Cortez. O niya, doon na po tayo YouTube channel, of course, sa itong istasyon, ang XFM Tagum City. Dagko, tatanan, nga litra, palihog ko o subscribe, anak. O niya, naasad na, may galang link na i-comment na mo diri sa ato ang live karon no, para ituplok na lang na unya mga katropa unya i-subscribe ninyo ang ato ang station channel gyud. Okay, kani man gud ako may gala saksak sinagol naman sa una gud mga vlog pa sa una panahon sa pandemic ba. So mas maayo gyud tong duna mga igala sa station ang iyang may galang content is para gyud sa station or kini mga igalang balita. No, naapod yan, may galang drama nga kung ako ikaw. No, nga di basta-basta yun. O guban pa, mga igalang mga kalingawan, mga impormasyon nga buot ninyo masayran, mga kaigsunan. Alas 7:02 na may galang dagna sa buntag. Ayong good morning diha ni Bethlehem Oring. Good morning. Good morning. Baha diriya sa mua sa Dasing, New Corilia. Mahaw ta katropang Arnel, namaki man gabi akong bana si Rooney. Oring, pagkalamia kay ng baki, mga igala, no? Kapalit na migbaki ni Gab, pero murag hapit naman ito mo graduate. Gikan na itong New Corilia gihapon, pero ni Agi na lagig palingke. Mas maa itong, alam itong parasaan ng niulan gabi na inamaki. Mga katropa, hindi mo na yung pinakanindot. Anang labas pa. Pero muagi na may gala o kuan? Muagi na o stawag ni ini? Ice? Lahi na? Lahi na yun? Si... Pubring Kajaming, good morning sir. Pa-shoutout na ko kung asawa nga si Emma Krausus o mga kids, Yana o Jam Jam from New Balamban, good morning.
0: Good morning.
2: Si Buboy Fernando, good morning kay XFM. Always naminaw diri sa may mainit na bunturan. Pag Santon Gold Coffee Mix na diha boy. Ah, di ara mga katropa. Pagkalami kay Santon Gold Coffee Mix. si Ismaela Sabillano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Less stress tani. Kay Katawa More nasad ta. Higop nasad ko. Try ko og premium D3 coffee. Oh, lami na, ma'am. Premium D3 coffee. Si Touch Joseph Angel. Good morning, sa tanan. Kumusta ang tanan? Okay na po ba yami, Sip? Ikaw di, Sip. Okay na ka, Sip? Si Joseph Peru Vicente de la Rama. Joseph, hindi ay. May buntag. Nabaro, mahinay. Marken. Mayang buntag, Dol. Timbayan, ako kong asawa nga si Sheila May Nabaro. Huwag akong anak nga si Kay Stella Nabaro. Good morning.
0: Good morning.
2: Raymond Dave Manuta Ramos. Mayang buntag, Katropang Arnel. Naminaw mo yung simong programa sa radyo. Kada buntag, Gikas, Tundo, Budbud, Bunawan, Davao City.
0: Good morning.
2: Mayang buntag sa mga taga-Bunawan, Davao City. GR Inabiugan. Good morning. Mayang buntag. Naminaw mo diri sa Mati City. Inabiugan Family, Dison Family, Magbasa Family, Muaton Family, Lampayan Family. Salamat, Katropa. Salamat po.
0: Good morning.
2: Pingping Tanchado, Montesilio. Mingaw gahapon, walay saba sa radyo. Eh, karon na ana.
0: Good
2: morning. Sa gahapon, may gala nga natumbahan mangod ang kahoy. Ang isa sa mga linyas kuryente, may gala. No, dito sa ato ang transmitter. Unya, inabod practical mo gamit ta og kuan ron. Kining generator, kay pretty mahala, may gas diesel. Ay, buntag usab ni Jonix Gunato Otero. Galicano Timtim.
0: Good morning.
2: Leopoldo Sapra Pardillo, may buntag.
0: Good morning.
2: Shoutout niya si... pa-shoutout yung anak nga naas Tinago Maragusan Davao de Oro nga sila Jilin Juanito o ilang mga anak nga si Janine Marmar o Vincent watching from Buruk 4 Barangay Santa Emilia Laak Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Si Vidal Quizon Jr. Good morning, sir, from Hulu, Sulu.
0: Good morning.
2: Kana dyan isa sa mga lugar sa Mindanao may gala nga gusto na akong maabot. Nakaabot na bubudiha may gala sa Hulu, Sulu. Ako magkukatamak diha ba? Og labi na nang paingog tawi-tawi ka ng mga nindot may galang lugar niya. Na, okay kayo na.
0: Good morning.
2: Nudge Kushner, mayong buntag.
0: Good morning.
2: Si Genesis Bainio, mayong buntag from Bohol.
0: Good morning.
2: Boy Juan Sanchez Laguras, Nelson Algarme, good morning.
0: Good morning.
2: Hindi sa itong mga katropa nagatutok sa itong YouTube channel.
0: Good morning.
2: Si Wilma Disuyo, mayong buntag, ma'am.
0: Good morning.
2: Si... Tutok Katropa.
0: Good morning.
2: Ellen Chung Sean from Davao City.
0: Good morning.
2: Si Alma from Hong Kong. Pero taga Consuelo, Bunawan ni siya.
0: Good morning.
2: Buntag niya kabayan, no? Nadia may gala karos Hong Kong, no? Amping-amping in town niya, simuhang naimutangan.
0: Good morning.
2: Merlita Argelies, mayong buntag. Naminaw na sa sikunos siya. Si Abel Manlangit, mayong buntag. Katropang Arnel, watching from Dipolog City. Naon siya naman noon ni si Marcoleta naman ang gikasuhan. Asa na magustisya karon sa atong gobyerno. Tanan kasuhan basta mo sukol. Munay trabaho sa itong gobyerno ron. Muna kayo magpasaya-saya. Basin mga igalang niyag. Magkabibatag kaso. Desi Bangkore, Guillermo Matanggan. Good morning, shoutout sa Matanggan Families Langka. Mati Davao Oriental, salamat.
0: Good morning.
2: Ellen Chungson. Si Flores Pina Cabalfin, mayong buntag.
0: Good morning.
2: Si Prince Jonas Iniego de Sumay, Cavite.
0: Good morning.
2: Si Johns 1028, mayong buntag, Satanan.
0: Good morning.
2: Si isabay niya, Shirley Liagas.
0: Good morning.
2: Naminaw from Taiwan. Habang nag-work, naka-headset para maminaw ni mo. Okay, basig tawagon kasi mong amo di ka kadungog diya sila. Nakasabaan pa diya ka. Si Jesse Luzarito. From Proxete, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Maing buntag diha. Si Ba diha. Naada mga igala sa may La Pilipina. Sa may Santol, Asfalto, La Pilipina.
0: Good morning.
2: Si Yopresinia Babael. Maing buntag. Good morning, Katropang Arnel. And hi to Fidel at Lilia Iviota at Livermore, San Ramon, Northern California. Thank you.
0: Thank you.
2: Si... Kenneth Jerry, good morning. Watching from Isabela City, Basilan. Kumusta na? May Allah guide you. Syukran kahit dilim sa awa ni Allah. Subwana wa ta'ala, makita pa rin kita. Ha ha ha ha. Di ba sabasta ni si Kenneth Jerry? Si Arnold Tero, mayong buntag diha. Si Glenn Ongoria, Leticia Labastida, Marites Lubido, Alfredo Hikali from Australia. Good morning.
0: Good morning.
2: Si Roy Pags, mayong buntag, Florencia Duma, Marlene Batuon. Ikan mga igala sa Sacramento. Asa man yung Sacramento? Mayong Buntel sila watching from Sacramento. Lungaog, Abinaco, California. Taka Lungaog, Ramandi ay. Oh, may buntag bitaw niya. Marlene Batuon, no? Samtang nag-exercise, sige, tanaw ni mo. Sige, thank you, ma'am.
0: Good morning.
2: Boss Bell, mayong buntag, umaga. Magandang umaga sa iyo. Nanonood sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Maraming salamat, sir.
0: Good morning.
2: Johnny Sinday from Siargao.
0: Good morning.
2: Para dyan, napagpanalinga sa Ejo Nahurot, di doon sa Surigao City.
0: Good morning.
2: Jairo Contayuso, mayong buntag, katrobang Arnel Pandamay, ni ako ang Facebook, na disable man kaya nagkomentaryo sa mga troll sa BBM. Ay, lagi sukol, nakitabangan ka. Ano mga hinampak na? Lison kayo na sila mga igala. Perti na ang mga gamhanan karon. Alas 7-9 na mga katropan. Dag na sumuntag. Sa ito mga kaigsuna, mga bisaya. May magbalik kay Shikay niya. Rolly Racho, Neo Pipito, o si Charles Luison. Wash out dong. Ginapaminawan kas mga driver sa ilang terminal sa SM. Uy, good morning sa mga madiyaw kahinaat kaniyo. Mga suon. Mga butuanon, no, diya sa may terminal kunos SM, mga igala na Minaw ron.
0: Good morning!
2: Mayang buntag, ganun yung tanan, diya. Rolly Racho, mayang buntag. So, magbuntag po sa akong classmate as Charles Darwin Lewis. Ang buntag ni mo niya, dong. Sige, abanti ta. No, dili ta magbini, abanti lang. Leopoldo Sapra Pardilio, Marda Tuin Matignao, Lilia Perolino, Jonix Gunato Otero, good morning. Kaya sa aton, mga kasiman mo, mga kauturan, mga suking dagbalamatita, sini aton nga pagpanagupod-upod mga katropa sa aton, sini nga programa, nga Bullseye. Maraming salamat sa inyo, way untad, nga suporta sa aton, nga pagwaragwag di mga katropa.
0: Bullseye!
2: Kaga, iniman aton, pagkalipatan ng pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit, yung mabuligan man kita, sa aton nga pangabuhi, subong nga adlaw mga katropa.
0: Bullseye!
2: Sa aton mga kaigsoon, mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran. Mayong buntag ka ninyo, tran. Mapia-mapita, mapibiyakan ulangon, mga pagari. Ato mga katropa niya, mga usapaman, mga mansaka, mandaya, kamayo, diri may galas, Davao Region. Madayo na timprano, madayo na kamdag, madayo na buntag, kamayo, ubos, lumon. Salamatay gayon sa pangbaningag mayo, adika natin program. Sa ato mga kaigsunan, mga manubo, mga dibabaon, mga agusanon, madajaw, na edo, yutiba, mga suon, tat namin nagkuntaan. Sa ita programa.
0: Bullseye!
2: Sa atin namang mga giliw na tagapakinig dyan sa Manila at ibang panig ng mundo, magandang umaga po mga katropa. Welcome sa ating palatuntunan ng Bullseye!
0: Bullseye!
2: Dito lamang sa inyong nag-iisang himpilan, ang XFM Network Philippines.
1: XFM Katropa!
2: Mula rito sa Bulwagan Pambalitaan, basta-basta, ng 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon kinis katropang Arnel Cortez. Inyo magkaupan hangtod mga higala. Alas 9:30 dagnas buntag. Alas maghisgot may kailang pagtibawa sa Laguna mga katikaran. Mga balita nga ang ayan na tumesayran. O kini mga higala ang pagbanat ni mga katropa natong ang mga naas gobyerno nga nagpalingog-lingog karon. O kini mga higala gitabangan nila si Amy Marcos karon mga panahona. Kay matod pa mga higala unbecoming of a senator. Ang iyang gihimo mga higala ng pamahayag. How show matod pang tulpo? Nitingog na yung stulpo, basta ka ni intriga, mutingog. Suko pa mga igala itong iyahang igsoon nga mag-antipara bisag gadagom. Kinsa mo aning kalibutan na, no? Stulpo nga, hagiton doon yung mga Duterte, yung si Moon nga, hagiton doon yung mga Duterte. Sana, D3, o niya T3. Tulibagbag 3, ano? Ayaw! Feeling sikat. Saka, buwan ko na po na may galap. Punta yung katingad na ako na. Kanaubang mga naabitos Manila kay haligi ng malayang pamamahayag. Lo! Malayang pamamahayag. Mula ka nang naabitaw, monopolya may galas talent nga. Sila lay kamao. Sila lay sikat. Sure mo diya kay magbiko ta. Alas 7:13 na. Jimmy Galliardo. Mayong buntag, si Wilma Di Soyo, sa radyo via app ko na Minaw, sir, padong na matulog mining radyo kay mapaong ang screen sa CP. Sige lang, pwede kayo na mga katropa. Kaya basig mapul, ano niya, magtanawa niya kung naong may galang gasina, urag agi niya, muraga kaon may galang humba nga pinalutaw sa mantika. Anmin Dres, mayong buntag, hawak, good morning, Sir Arnel. hawak ng sinado ang beat. Go beat, hinaot.

0: Yeah, good morning.
1: Good morning.
0: Kita may kailangan ng panginaot niya ang rasyag panalangin. Sa itong labaw nga magagagaw, may muda na budagaya ka na itong tanan. Linglayang adlaw na usap, layang panin na usap, may kalas pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog ta ang kalibutan.
2: XFM Katropa.
0: Of course, kabahin may kalas sa itong bagbanag-ubanuban na itong sugdan ang itong programa mga katropa pinaagis pagampo. Araw kita mga igala nga mabuligan kay sa tanang mga butang nga itong paghimuon. Dilibod ang illegal. No? Of course, mga katropa, sa tanang mga butang nga itong paghimuon mga kaigsuunan. Ato ning himuon sa Ginoo mga katropa.

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez.
1: Oras may galad na kita ay 18 minutos. Pasado alas 7 sa buntag. Welcome mga igala diri sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye. Idamdami kanunay mga igala nga matod pa ni Edmund Burke. Isa man na si Edmund Burke. Tagala Pilipina na siya. Ang rason mga igala nganong ang daotan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga makaya nila muhimog maayo. Gumikan kay mga tao may galang kayang muhimog tinarong. Nanguyugpos lamang. Bullseye! Ikala, kumusta? Mayang buntag, pag-usap ka ninyong tanan. May ikala, welcome sa itong pagpanagubaduban sa lumanong Bullseye. Ako kaya po ninyo makauban, katropang Arnel Cortez o dirita. Sa itong may ikala, nagunang mga balita, mga katikaran. Nga itong atagan o pagtagad sa itong mga ikalang tulumanon. Aro mga ikala, usap matinawan. O dili kita may ikala, masalimbungan din mga isyo. Bullseye! Una mga ikala sa itong mga balitang lokal. O dinikaroon mga ikala sa itong area of responsibility sa Davao del Norte. O di mga igala karoy nanay mga formas pamulitika, mga kamada mga igalas pamulitika nga hinahinay ng gidusog, ipailas mga tao,

na imudagad baga gobernador niya sa Pikas Bahin, napurma na sad, may gala ang PDP Laban, diri may gala sa Northern Davao. Ang manguna ni ini, ako ning amigo, si Kapitan Franco Tito. Ni basta-basta ni nga, so, tagsa namin magkita ni, pero magkita lagi, dugay ni mo mag-istorya. Kay mukatawa man ni, kay kikik man ni siya, kikik. Ay, good dag ni mo di akap. O sa laing bahin, mga katropa. Doon ay... Arita may gala update sa palarong pambansa. Kay unang gold medal sa palaro na sakmit may gala sa taga Region 8. Taga Eastern Visayas, no? Bullseye! Bullseye! Samtang mga katropa sa dugang pangkatikaran sa mga balitang lokal...

0: Doon ang mga igala ay 300 kapinya kandidat sa drogas Tagum City na sakmit mga igala sa operasyon HBI nga suspect arestado. Samtang sa mga dagkong balita may igalang nasyonal o katatong at tagapagdagad, dini mga igsoon sa itong pagparagumanuban. Bullseye! Kining conspiracy theory matod pa. O giingon may igalang constituent assembly or CONAS mga igala gibutyag ni Senadora Amy Marcos. Perting palaga mga igalas mga... ingon sila nga, di man na tinuod. Ikaibaw mo mga iso, no, tinuod man na o dili. Actually, ang gihimo ni Senador Amy Marcos, wa ko masuko. Pero nakaingon ko bang, at least mga igala, nahimo ni ba nga warnings ilaha, nga kung doon na may muhimo ani, ang mga tao mga igala masuko. Ang mga tao mga igala nag-atang. O di yun makauyon. Bullseye! At least, no? Mayroon sila karon nga, usama na, oy, house show man na. Anong gipresenta ko noon na Senador Amy. Anyway, ato na paminawon o niya, may gala kay mga taong nalambigit, ni pagawas mabun sa ilang mga pamahayag. Apasumpay ni ini, matod pa ni Senador Mig Subiri, nga amiable ko noon siya. No, sa tanan ko noon, may gala ng mga senador, siya ang mapinanggaon diya. Pero, dili ko noon, ingana nga, idamay ko ng ilang mga kauban. Kung suko daw si Senador Amy sa iyang isoon, ala dapat balikaso niya iyang isoon. Pero di na kuno idamay ang mga taong way labot sama maigala sa Senado. Kay nasuko si Kuan, Senador Subiri, nga nung naapil ko no sila suto, mga kaigsuunan. Alas 7.22, apasumpay usab ni ini, ingon sa mga igala stulpo, nakatingong rin stulpo. Ingon siya nga, house show kuno ang presentation ni o speech mga higala ni Senador Amy. Samta may gala sa laing bahin, alas 7.22 na mga katropang Dagnas Buntag, Yosek Castro, Meresbak, may galas banat ni Mayor Baste Duterte. Ingon pa ni Auntie Claire mga higala nga kisa may sigi, kining mga sigi kunog bakasyon, maupa kuno mga higala ay sigi pangita og trabaho sa Pangulo. Tanawa, si Basti ang mibirada, si Sarah na po may gala mo igi. Ano gini may gala mo tunong og tamang dalan si Auntie Claire? Eh? Ngano man gini siya? Ngano man gyud kaet? Gira magbalik-balik mga katropa unya. Tay pay ato, no? Nakakita ko mga igalag kining magmatas buntag, no? Video ba nga kining gi-feature katong baha lagi sa Davao? Grabe mga katropa. Naabay lugar may gala ning Pilipinas nga dili bahaon. Gawas siguro nang nas bukid ba? No? Kaya kining tagong bahaon masad ni. Wa man lagi ninyo fitsura ni. Kanang Manila may gala ngilngig maginang bubaho. Gaw pag yun. No? Sa kasa man tingali na may pagbaha nga naman. Tanan man ta apektado ni ini. Gumikan kay maski unsaon pa ni mo ng mga flood control diha. Nakakaigsuunan. Sumbalik na nis kinaiyahan. Tanaw ni mo, na yung mga kanal ni Mabaw, una, gumikan sa siltation, ikaduha, mga basura nga atong ipanglabay. Oo. So, along the way, sa pag-usbong mga igala sa kining sibilisasyon o sa mga komunidad, na ato yung mga natural waterways nga atong naigo, no? Na develop na to into housing. Nya, kanto sa una, karaan yun ng tubigan. Oh, ngabot yun ang panahon gyapon nga mubalik yun ang tubig niya. Mga katropa, naman na siya. Muna bisa kung sao na to, naagyun ang pagbaha. So, wala man tamo dapig ang mga igala sa mga opisyal sa Labina de Asdabaw. Ang ato lang pangutana, nga ano nga, pati ng KMGS. May man na sila unta mo research ba? Wajud mo ka research. Nga nung i-appeal man ninyo, ang ilang topic, mga igala, imbestigahan sa pulong. Nga nung i-appeal man ang kalyawa, mga igala, buhangin. Katong tayo namatay sa buhangin. Nga nung i-appeal man na, nga nung ipahid man nimo na kula. Kula dala, mga igala, ipasangil dito kang pulong eh. Hinaman to yung namatay sa buhangin, mga igala. Nga nung ipasangil man, unang-una, ang buhangin, distrito dos. No? District 2, dili District 1. So, unsay kala, siguro, talumo, kana. No? Kana, ginuo ko. Wapay flood control project, kanang puan, kanang bangkal de bangkal tung da sa may gipuy-an nilang digong sa una mulunop gyud na diha muro mo just now mulunop gyud na diha mga kaigsuonan arang-arang na lang gani ron kay di na parya sa una nga pati magaygala to mga gihaya intawon da dito sa Daplis dalan dito sa may elevated area kay wa na andas bangkal in its bangkal ay sus ginuo ko tubig na diha sa una pa wa pa ng blood control mga kaigsuonan na arang-arang na gani na karon. So walay problema na mag-imbestiga pero ang kinilaging politika unya kining naong ni Tinio may gala nga murag pastilan dolor bastos kay dagway oy. May na makauna ko kay dangas-dangas na pud bay ako pero mas grabe na to iya mga igalang pag-atras sa iyang kuan. Ngayon, iduot man yun ba nga? Pati itong kamatayon sa diya, mga igalas, buha ka itong sa buhangin. No? I-appel to ipahid nga dili man itong mga igala diya sa Distrito 1, Distrito 2 man na? Gumikan na gihimo ani mga tawhana, mga igala, makaingon ta ba nga? Usay, makaduda na po ko ba nga? Usay man gituon yung buhangin, Distrito 1, Distrito 2? Ano ka na mga kanang agdaw, baha unon? O, gibahas ka bagyo, asa di man na Distrito 1? Distrito 2, mana? Ano tarong asa din niya inyong pamasangil? Kay, naapoy ubang media, mga igala, no? Pwede alas maayo, naapoy ubang media, mga igson, I don't want to use the word bayaran eh. Pero, mas maayo tong gamito na to, tong word nga targeted. Na sila yung mga content nga targeted, mga igala. Ang ilahang, naagyot sila yung, kuan ba? Nakation yun, may gala, nakapunting yun nga ito sa usok kataw. Aba, gabaan man mo, ana. Maningil mo accountability. Unya, i-appealin nyo ng dili iya. Ang sala ni Juan, sa ni Juan. No? Ayaw, paningla nito ka Pedro. Bullseye! Bullseye! Una, may gala, tuwataga, pagtagad. Samtang, 728 na. Bullseye! Bullseye! Kung simba ko, i-extend ang term ni PBBM, uyon ka. Tubag! Kung simba ko, mga higala, mahitabo na. Kay matod pa ni Amy, Senador Amy, ginagapang daw, ginakamang ba? Mga mangay din ni sila? Kinumdum ka itong People's Initiative. Before pa ni nahitabo, tanan, na ay nagpasiog daw og PI. No? Wala na mong mabutang og laing meaning anang PI. Basta na ay nagpasiog daw PI kaniad to. People's Initiative, mga kaigsuunan. Ang tumong, mga katropa, nalagi ko no'y mga provisyon sa atong konstitusyon nga usabon. Pero dili bang ko ninyo malangkat sa tao nga pag ato na ganing konstitusyon mo inyong hilabtan? Ang amo yung mahuna-hunaan, gusto ninyong mutaas pa ang inyong termino. Bullseye! Bullseye! No? Basta, konstitusyon na gani mga igala mo hilabtan, no? Kitang mga tao makaalinggat yun tan. Unya mabalakag yun ayun ta. Muna siya mga katropa. Alas 7.29. Saman, o yun ramo, okay ramo. Oh. Kato mga supporter ni BBM, comment mo. Comment mo. Comment mo nga, oh yes, o yun kayo may, ganahan kayo may kang BBM. May problema na, comment lang mo diya. Alas 7.29, magaigalan Dagnas Buntag. And of course, kining atong pagpanagubanuban mga igala, hatod kaninyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aduna kini mga igala, mangosteen, aduna mga igala, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Abi nimo mga katropa, maayong panghilis sa mga bad cholesterol, kini mga igala ang ahos. No ka na nga itong pag-inom sa ahos, bitaw? Una mga igala nga mo, balik ang atong normal nga, kuan? No, normal nga sirkulasyon sa atong dugo. Pag nakay bation diya nga pagpaminhod, no, pagpanakit sa imo mga igala mga lutahan o mga nerve problems, ang isa mga igala nga posible ni ana imuhang kuan yun, blood circulation, no? So mas maayo gyud nga hinlo ng atong mga kaugatan diha para tuloy-tuloy ang pagdagayday sa ato mga igala nga kuan atong dugo, no? Kay mo man ay rason nga pag mo binhod na yung mga porsyon sa tong lawas nga mo dili maabot sa sirkulasyon sa dugo ba. Muna na yung mga numbness or pagpamanhod, may galang atong mabati. Makatabang ni ana ang Santon plus gold. Kung nakabati kag mga pagpaminhod diha, makatabang ni ana may galang Santon plus gold. Unya, pinakadabing shift diha, pa-check up yun mo. No, adto mo sa tuang nga clinic, labi na sa mga katropa na to, Dristagom. No, na ang atong clinic na anay mutang, may gala diha sa may Ganti Road. No, pasod sa palengke na, dapat may gala sa Mr. DIY. Na yung nakabutang diha mga gala, Y2H Clinic and Pharmacy. Y2H Clinic and Pharmacy. Pangita lang, kung check up si Doc CJ. Kung product, pangitaas palangga. Ha? Kaya, nahimsog na rabatos palangga karong mga panahon na. Alas 7.31 na, may gala, Dagdas Buntag. Basa sa kong comments ninyo. And then, taod-taod mga igala, agino to sa unahan alas sa mga topiko. Si Maricho Barbarona, kabalo mang, kanang kabalo mang barang, baranga na lang ninyo ning atong mga Nanay nag-kuan dire o, nanay naghangyo dire nga. Kanto ko nung kahibaw, mambarang, may galay, nainay na ko nung ninyo. Di madana, may galag munika nga, kuan, kinanan, katong, katong tsakadal. Fernando Inihada Kiben, okay raman nga usbon ang konstitusyon. Kung ang mangulo, makamasa, dili, makamalita. Pero, we do not mess with the constitution. There is a wisdom. Nga nung gibutang na mga higala ng unom katuig diha. Ako, no, pabor ko mga higala ng walo, no, nga, kuan, walo katuig nga term, no, duha ka, kumbaga, four, and parang Amerika ba, no, 4 years, and then re-election. Pwede na, nga naman, sa upat katuig ni mo mga higala, makita na tong katag diha, if you still have the people's trust, mulusot ka second term. Kaya nga na pa mga higala, four years ta, BBM, no, di yung kakalusot. Kinaon na. Ang ato alam, mga higala, maprolong-prolong ang atong agony ba? No? Maprolong-prolong atong agony sa Pilipinas nga plaster. Pero, well, mauman na mga higala, framework nga, gihanay sa atong mga, kini mga higala, ang founding fathers, aning ato ang constitution, okay ra, mga katropa. Kung maka-presidente lagi tag-tarong. Oo. Oh, pero maka-presidente tag-tulibag-bag. Ah, murag guwapo tong, nawaragod na sa Amerika. Oh. Nawad-an mga higala o grip, no, sa politics and support mga higala sa mga tao, labi na sa palibot, si Joe Biden. No? So, nibalik si Trump, mga katropa. Nga na kasimple. No? Ana kung tatu ah. Kung si BBM, mga higala, gihatagag chance, 4 years is more than enough. Alang sa tarong, mga higala, official, makita na gini mo na, unang tuig pa lang. No? 4 years is more than enough, mga katropa. Kita na muna. E kung si BBM na ingana pa, oh, ay, may lang kalusot, mga higala, ika-5 katuig lang. Di ba? Kamu ko no, mga kaigsuunan, si Tiyob, buyet ni. Basta Tiyob, no? Inalad, nanalad, nangadaot, nagyod, ang ilang utok. Oh. Naba kay ripiranan sa utok, mga higala, kaya ito nang ipa-shop. Good morning, sir. Asa naman kaha mo dool ani, nga makaluwas aning nasod, nga sa ako, tanaw, grabing kurakot, naman in town ani, oy, niya na ay mag-rally o magbinatuhay dakoon dayon, dakupon dayon pulis. Mura naman tagihuktan ang atong liog ani sir. Hadlok naman ang mga Pilipino murali or mukodita kay kasuhan man dayon. Naunsa naman tanta ni from Jay sa Danao City. Relaxing lang DJ, hapit namang 2028 ang ato lang karon nga mas maayo nang mutuo man mo dili anang pamahayag ni Amy. At least mga igala na bulabog ni Amy kung kinsa may nagplano. Hinumdumi ni may igala nga when there is smoke, there is fire. Kung dunay aso, dunay kalayo, ang tanong, ang pangutana, may gala, kinsa may gahaling? Ano siya? Kinsa may gahaling karos sa kalayo? Ano nga itong hataga pagtaga niya? Romulo Tampos, mayong buntag. Sir Ariel, Arnel tingali. Maayong buntag na minaw, malingaw, diri akong bata, walay tihik mo bira. Si Leonardo Abiera, good morning from Minglanilia, Cebu.
1: Good morning.
0: Si Kerry James, mayong buntag, pa-shout out ni Nini Jimentisha kusog kaing volume sa yung speaker. Naminaw nimo. And to Maribel Jonald, nga nangapig ikan Andres Poblacion Bohol, Isidro Bohol, salamat kayo.
1: Good morning.
0: Si King Kong TV, good morning. Mayong buntag pre Arnel. Saan ka ng King Kong TV nga? Kumpare man siguro na ako ni ba? Asa man ta nagka kumpare pre katong nangugos ta sa pirido?
2: Ayo.
0: Ay buntag ni mo dia pre ah. Si Fernando Ligaspe, Minaw, nanginaw sa Megras, Tangub City. Richie Dalmento, mayang buntag from Isulan, Sultan Kudarat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si ako, si Ami, mayang buntag, ma'am.
1: Good morning!
0: O, gatong si, si Jimmy Galliardo ba to? Jimmy Galliardo, mayang buntag, from Jansan. And gatong si Ma'am Gracie Channel. Good morning, ma'am. Bahala ko ka katanaw. Timbayaod na ka kayo. Muhatag ba ito siyang dollar, Miguel? No, muhatag ba ito siyang comment? Mukomment og $20, Hongkong dollars. Di may nalang magkatiam-tiam, magkapalit og tamban ni ato mga katropa. Para kusog mo mutanaw, may galagkuan. Ganun mga bullseye. Si Gorilla TV. Pa-shoutout kang Ginalin Baak o kang Putin Hiludo. Uy, di ba sabasa na? Gikan Cebu City, maing buntag ninyo diha.
1: Good morning.
0: Roy Lumayag, Matibag is assigned to get bato. Now, Marcoleta is next and Bongo. Kinsa na pod kaha ang sunod hotdog yun na nila. Grabe na mga igala sila.
1: Bullseye.
0: Good morning, Katropang Arnel. Please shout out to my family. Garcia in Cadiz City, Negros. Especially my eldest sister, Wilma Gamay, for her birthday today. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Greetings from Minnesota. Gikan may gala sa United States of America.
1: Happy birthday!
0: Gina Glitches, good morning!
1: Good morning!
0: Alas 7:38 na!
3: XFM Katropa!
0: Atong paminaon, mga igala, ang tinubdan. Nga nung nagkaguliyang ang Senado. Oh, grabe, si Tulpo, katingugod siya. Oh, good morning ni Mudia Arnel Bantilan, Buenaflor, Fernando Inihada Kiben, kisa mo yun di Cap J maing buntag si Maricho Barbar Lilia Suico asa man naminaw ni si Lilia watching from Davao City.
1: Good morning.
0: Ricky Andrade from Bato Leyte.
1: Good morning.
0: Nan paminaw na to may gala Senador Amy Palihog.
3: XFM Katropa.
4: Kapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
0: CONAS.
5: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
0: Okay.
5: Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
4: Noong April 22 sa Suler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. CONAS ang gusto nilang mode ng charter change.
3: XFM Katropa.
0: Bullseye. Alas 7:41 na mga igalan, Dagdas Buntag.
3: Bullseye.
0: Grabe no, mga kaigsuunan, sumaon eh. Ang tipik lang, mga katropa, sa presentasyon ni Senadora Amy Marcos, ganyan mong kontrobersyal o gani, gipatanggal off the record, mga igala, no, sa mga taga-minority, no, diha sa Senado, kaya kuno, mga igala, dako kayong kadaot sa Senado.
3: Bullseye!
0: O di kuno sila musugot, mga igala, nga mamahimo nga panukaran sa house show, fake news, o gama-gama lamang ang Senado, mga kaigsuunan.
3: Bullseye!
0: Pero kung atong tanahon, mga igala, no, maybe you will not agree in all of the statement ni Amy, mga katropa, sama sa pag-ingon niya nga kanidiri magod sila na lagot. Ngayon naman, kaya niadto ko noong April 2022 na ay meeting 22 ba to? Bag-ura to? Na ay meeting na hitabo. Di, bag-ura. Bag-ura dahil 2025, 26. Maro 26. No? Na ay meeting na hitabo, no? Tali ni Speaker Bujidi, no, sa House of Representatives, and then ni Senator Soto, kinsa niya itong panahon na maupa mga igala ang Senate President, aron ko no isgutan ang unsay pamaagi nga malugwayan ko no ang termino ni BBM.
3: Bullseye!
0: O ni mga igala ay hinungdan nga nung ni silaob mga igala sa kasuko kining uban nga mga senador, mga katropa. Maigbuddag dia Diyos ko, Robrizo. Good day, Mr. Arnel. Pray na lang yun ta nga magligon ang mga kakampi na itong senador. Dili lang sila magpadala sa ilang paninindak. Salig lang. Jimmy Catalonia, Soto dapat sa itbulaga lang na siya. Alas 7:44 na mga katropa ang takna sa buntag. Now, siguro, some of you may not agree in everything may gala sa statement ni Sen. Amy. But unang pangutana, mga katropa, is con as possible? Ah, kana. Unang pangutana, ang Constituent Assembly ba? Possibly, yes.
3: Bullseye!
0: No? Pwede. Ang administrasyon ba karon may gala? Wag ko maingon nga, muhimo ha? Oh, capable ba of doing such plan, mga katropa? Yes. Di ka kumulangan og tubag, ana. No? Di ta na mahulaton. Ako na, ako magutan na akong tubag. Una pangutana, allowed ba ng Constituent Assembly? Yes. Ikadua, mga igala, ang administrasyon karon able ba, mga igala, are they in the position or capacity to execute, mga igala, such plan? Ang tubag, no? Categorically, mga igala, no? As if tinuod ni. No? Categorically, kaya ba, kaya ba nila? Tubag, yes.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kining bullseye ba? Nagkapagaw-pagaw na magyuta ni. Sige, parenta. Oh. Kaya ba nila? Yes, kaya. No? Doon na by influence? No? Naa. Ikaduha, may gala. Sub-question number 2. 2.2, mga katropa. Do they have the numbers? Supports? Yes. Oh. So, dili layo sa tinuod. Mao ko maingon may gala nga kinahitabo ng meeting nila. Tamo ko ana na. No. Pero nakuha na ko mga igala ang message nga gusto mga igalang ipabuto ni Senador Aimee. Kining akong giingon, kon as pwede ba na? Yes, pwede na. No, okay, naman po'y PI, na po'y kon as.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Katong PI, wak man to magmalampuson, aray na po sa kon as. Pagkutan na, pwede ba? Pwede ganit nga mo, atras pag ito sa pangutana. Pwede ba ta mag-ilis o konstitusyon? Yes!
3: Bullseye!
0: Kaya walay konstitusyon nga absolute, mga igala. Pwedeng ilisan. Kung mag-ilis ang konstitusyon, pwede bang mausap ang mga term of office? Yes, pwede.
3: Bullseye!
0: Pwede ganyan na himuon na ito, mga igala nga. Parehas Amerika, nga 4 years in one term and then re-election. One re-election, pwede ganyan na siya buhaton. No? So, ang ako pangutan na may igala, kini bang giskutan ni Senador Aimee, although mingon sila may igala nga kanurahan, but the question is this doable? Is this possible? Yes. So at least man lang by that mga igala na pinaagi sa iyang pagsulti, at least na alarma na sila nga matay ni kalakihan, nag-stepping palang ta gibulabog naman ta, di na lang tapadayon ni kalakihan. Diba? No? Ni action palang ta o plano, matay gibulabog naman tayon ta, di na lang ta. So ang pinaka-point ani bay, no, ang pinaka-point ani mga kaigsunan is nga manawagan labi na siya mga kaubang senador nga protektahan may gala ang atong konstitusyon. No? Ang atong konstitusyon, yes, pwede nang usbon. No? Pwede na may gala nga amyendahan. Pwede na mga gala nga na mga punto di may gala nga idugang i-revise. Murag kining nicktay mo yung nakaingon. Pwede kayo, mga katropa. Pero, ang pangutan na, what motivates them? Kung sabay nagpaluyo, kaya kung ang nagpaluyo, mga igala, is reform for a better Philippines, kana. Like for example, uyon ko, sa akong kabahin ha, mas uyon ko, uyon gani ko nga federal. Gwapo gani ng federal nga plastada. No? Total, archipelago man ta, pwede yun tang mag-federal. No? Para dili kayo concentrated ang power, nga tanan na lang, iasa na to sa Manila. Tanan na lang, pati tabang sa mga taong galisod, may gala, maghuwat to sa Manila. No? Nga, ato mga constituents in town, mag-agad papod. No? Kung unsay, decisions presidente.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gwapo ganina unta. O, kanayana ka mga reforma, mga igala, sa atong konstitusyon.
3: Bullseye!
0: Ikaduha, mga katropa nga nindot niya himong reforma, kanang term sa presidente. Kay, although, Republican ta may gala, no, huwag nga itong estado, doon ay 3 branches of co-equal, no? Doon ay, kini mga igalang executive, no? Doon ay legislative o doon ay judiciary. Nga matod ba nila, co-equal o wala mga igalay mas mulabaw nila kay gimaintain sila sa prinsipyo sa check and balance.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pangutan na, kisa mag labaw. Presidente mang yun. Diba? Kung presidente ka sa Pilipinas, mga igala, kaway ayaw na bag na presidente ka o niya butan ka sa mga tao nga nasa palibot ni mo. Takla agod ni mo. Kung ma-presidente ka sa Pilipinas, mga higala, no, makontrola ni mo, no, even mga higala, ang imong co-equal branch of government. No? Not fully, but by influence, mga higala, and authority and power, naadyog ka na. No? Kung hindi pwede, mga higala, nga sa corruption nga naitabo, muingon mo, inyong ibaliktad. Huwag muingon mga igala si Auntie Claire o kini mga igalang mga defender ni Marcos, muingon si Marcos pa'y nakapaimbestiga sa korupsyon. Los! Ay! That's not true. Maskara na, mga kaigsuunan. Siyempre, kung ikaw magpa-imbestiga, imo dahil pa-imbestiga ni mong sarili, huwag yun ang ilihay niya. Kisa may nag-create mga igala sa ICI, si Marcos. O di, ay namugating nga, nganong di ba imbestigahan ng anak? Di ba? Ay namugating nga, nganong may igala nga ang ICI namuki, kiugbangag, dito may igala sa shrine, sa Davao. Namugating nga, anak, mga kaigsuunan. So, by theory, no, by theory mga kaigsuon, na ay limitation of power, no? Na ay kanalaging co-equal ang executive, ang legislative, ang judicial. Yes, by the book. Pero in reality, mga higala, sa politics, dili.
3: Pusay!
0: Dili, uy, dili, yun. Bahala mo, musupak mo na ako. Believe man, ninyo na pangita mo inyong microphone o gusto mo musupak. Basta ako, barugan yun ako na nga. Sa libro, oo, tinood na, co-equal na, no? Co-equal na ang Toluca branch, may galas gobyerno, co-equal na siya. And gimaintain siya may galas principle of check and balance. Yes, co-equal na siya. Pero, no? Sa tinood nga lakaos kinabuhi, bay, dili na siya co-equal. Kung kinsa ang atong Plastadas, Pilipinas, kung kinsa tong naa magahigala sa gahom, maoy matuman.
3: Pusay!
0: Maoy hari. No? Maoy magbuot. Prueba, resibo. Kana din president's budget di ay. President's budget ba? No? Pwede ba dahil ka mga igala mo salot-salot niya? O di, kalakas asa. Mau gani nga. Silang Martin, o ang anak ni BBM, sa president's budget pala, nanay ilaha. Imagina na. Matod pang irisi. Di na kinahanglan nga mo agig insertion kay sa president's budget alone, nanay ila na anak katagana. Tama ka manangkong anak. Santa nga ubang mga kung resista magka buang intaw box out may gala magka buang og labi dia nga taga itag kuan dia bi no taga itag gamay nga kuan dia magka buang intaw pamalit mga igala og pundo o project dito sa ubang mga kuan no sa ubang mga distrito sa ubang mga congressman kay para lang yun may gala nga makatiam-tiam. Oh abi bayag kalakaran ninyo diha. So, ang akong punto, mga katropa, gamahanan ang presidente sa Pilipinas. Uy, no? Ayaw, gud mo to, oh my gala nga. But-but yun ang... But-but yun ang mga igala ng serve the people. Ah! Karaang kansyon.
3: Ayaw!
0: Lumang tugtugin ko sa Tagawag pa.
3: Pusay!
0: Kay impluensyado, impluensyado, magaling ng pari nga. Kura paroko ra na sa usa ka parokya. Kana na bang presidente bang higala nga moy nagdas tibuok nasod.
3: Pulsay. Pulsay.
0: Ini uban lang may gala. Pwede na lang pud ani ubang mga mayong abogado, pwede na lang pud ani uban lagi. You romanticize much the administration of BBM. Klaro anang. Ha? Mo pass-if may gala nga way labot pinaagi sa pagbutang nga siya nag-investigate mga kaigsuunan. Unya nasayara na to mga gala nga di ba nagsugod pa daan sa president's budget, no? Dito palang daan dako nagbahin tong iyang mga alipuris. How come?
3: Bullseye.
0: So nindot niyo reforma o reforma itong isgutan para nako ni tapos siguro nang i-apply na to ng upat katuig ang termino and then re-election. No? Upat katuig ang termino ng re-election. Magkabuang yung kadya may galang servisyo yung tao. O gusto kang mudaog pa ka sa second term ni mo. Kaya kung dili, mga igala, aw, impas ka. O niya, mamahimo siya gang careful ni ana, isip politiko, nga di ka magpataka, mga igala, o trust. No? Okay, malalitan ha, istoryahan tamudaan, mga igsoon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Daghag karog musakay sa panahon. Ah. Dagang karog musakay sa panahon. Gusto nila may gala gamiton ang pangalan Sara. Ibaligya na sa nilang pang apelidong mga Duterte o ilang i-capitalize ang isyo may galas nasod. Pero ang pangutana, tinuod ba yun sila mga igala nga naguol sa itong kahimtang? Dili, actually, ang uban, wala pa kialam. They don't care about that, mga igalang. Ila, nakita nila ning opportunity, mga igsoon, ug magamit nila ni, aron nga pulihan nila ang nasa probinsya. Aron nga pulihan nila, mga igala, ang congressman. Aron nga pulihan nila ang mayor. Aron nga pulihan nila, mga igala, ang whoever sits in that office, mga igala, nga sa pagkatinood, as much as possible, nagalikay sa politika, nga malambigit o makuluran, mga igala, sa taas, sa national politics, nga ilang mga igalang ginamaintain lang in town nga ma-deliver nila ang deliverables, mga igala, services to the people. Tama yung mga inga na, di ba? Pero karon, ang uban, mga igala, purma. Kato mga karaang politiko, nga naanap po'y agis corruption ba? No? Puera de los buenos. Kato mga karaang politiko, mga naanap po'y agis corruption karon, nagsiging, murag iring, mga igala, sig, dipig, mga igala, kang Sara. No? Not literally, but sige, may galagdadaan ang pangang Sara ro na makigiusas kausa mga kaigsunan. And also, they're shouting for accountability, batok ang BBM. Pero sila man mismo, mga igala, nasa ikaw galing ang mga tinaguan o nasa accountability ang gilihay-lihayan. Huh? Just say, warning ba? Dili tanan nga on the BP Sara side karong mga panahona, tinuod may gala nga kang Sara. This is politics, by the way. Mga katropa, di na ito na ikalimod. Politika ni. No? Remember, huwag yun na mga realidad sa politika. Amigo mo ron, there's a possibility may gala. At the end of the day, kalaban, asan mo? No, what is the point that I'm trying to drive out, mga gala, is that, no? Kung imuon siguro nato ng four years imong term and then re-election, kung ikaw politiko, ako'y politiko, may gala, careful ko. No? Like di kong, mga katropa, si Digong, mga katropa, pinaka kanabang maampingon sa iyang may siya mamilig tao. Una, example, doon na si amigo, di na nakuhingan lang amigo niya. No, gibutang niya may gala sa usaka ahensya na pabadlong, gipitkan ritso, hawa kano man. I respect our friendship, but do not destroy my administration. Ano ba? Kana ba nga? Gwapo kayo na nga nga kuan bitaw? Migo ta, yes. But when we serve people, it's different story. No? Migo ta, kaila ta. Pero kung ari na sa gobyerno, dili pwedeng tugtan ta kanyang mangawat. No? Kay, nga naman, ang walay pagpakabana, bisag nahibaw kang mali ang gibuhat sa tao, mga katropa, tablaray, nakighiusa ka sa iyang binuhatan. Timanin ninyo na, ha? And that is all even applicable, may gala sa atong balaod sa Pilipinas, kana sa criminal law na to. Kung kay bawo ka may gala, ginanay, hatsahan, di ang anong magkabuha. Oh, na moral perspective, mga katropa, no? Ang pag-tolerate ni mo sa sayop, no? Tabla ra, mga igalay, ikaw sa inibuhat sa sayop. No? Ikaduha, example, ang isa rin na interview na to, Gab, dila ko panganlan kay kuan bayad sila mga anak bayad sila Sara gid sila ron. Pero dapat careful si BP Sara ni mga tao bang anak ron kay nako. Mora na imo, mora pud imo kaon niya sunod mga igala. Just an example. Usaka commissioner sa una. Ah, dila ko bagingan. Ilang imbestigahan unta si Lenny. No? Na interview na ra ba ni Gab, no? Dila ta magingan gyud. Ilang imbestigahan si Lenny kay during that time si Lenny nanawagan og tabang gikan sa private sector, which is by the way no problem, no, kung ang gobyerno manawagan and there are people, no, nga suporta ni mo, muhatag ni mo tabang and then mo tabang po sa mga taong nanginahanglan, what's wrong with that by the way? Okay man na. So mo to'y point ni Digong karon kay giimbestigahan man pasikat lagi tingali pod kay pag mura bag karon pod ba matibag ana style ba. Ana. Oh. So sige himo ni Digong. Isa ra ka duha ka word. May gala gi himo ni Digong. Fire him.
2: Pino.
0: Oh. Fire him. Now, sa akong perspective, sa akong perspective ha. Oh. Naman sa akong perspective. Pero sa akong tanaw, may gala. Kung pananglitan 4 years and then re-election. Mamili gyud kag tarong kauban di ano man. You will not allow your administration to be destroyed by people nga ni uban lang nimo kay naay sariling interest. No? Sa karon makita nimo uniform ang interest. Ano man? Because you have common enemies. No? We have common enemies, may gala. But you cannot assure nga kaning kauban ron mga gala at the end of the day, di magbanghagan eh. Magbanghagan eh. Like, taga-adam example, baliktad ta. Arita magaigala sa side ni administration nila BBM, side nilang Risa Ontiveros, side nilang Laila de Lima, kini mga igalang Ilatinio, nila Ridon, o kinsa ba ni mga igalang mga progresibong pundok niya, kabataan. Nag-uban ni sila karon mga igala. But it doesn't mean, mga katropa nga, kuha ni sila. No? Gauban lang sila for the purpose, mga igala, of defeating a common enemy. And who is that common enemy, mga igala, karon sa ilang tanaw? Kamay answer. Kisagab. Nga nga kadlaw ka ho. No. Kisa may ilang common enemy karon? Sara Duterte. So by any means mga higala, tama man po na inguni Jaime. No? I mean, wa ko may gala mo kun mo ko ana mo concur may gala sa tanan yang giingon wala. I mean, ako mga igalang ginadigest ba? No, kung sa'y pasabot, what's beyond mga igala the presentation? Mga katropa. Tama magin po na. Nga na A plan, B plan, paingon pa sa C. No? Paingon pa rito sa C. No? Na ay dagang plano. Ano man? Dagan man sila. Nagtipok-tipok man sila karon. No? Na sila'y common may galang goal, which is to pin down this certain group or kining apelido ha. Muna di ka ba tinga na imo biradang pulong, na imo biradang basti, no? And even may gala, government personnel, government people, like for example, Anticler, is kasangkapan ani mga igala nga scheme. No, kasangkapan ani mga igala nga sistema sa atong gobyerno sa pagkakaroon. No? Pwede ito nilang inon nga, di ba na tinood? Ah, pataka mala ng istorya ng angkorman niya. Ay, pataka.
2: Ay,
0: pwede ka maingon na. Pero klaro, observation mga igala coming from us. No? Gikan sa mga yanong lungsuranon. Kita kag maglamanuhay na sila mga igala. Sila ga, kuan? Sila, kanabang grupo sa mga progresibo, paingon nilang Marcos. Nagpabilin man na mga igala nga, yes, kuan gyapo na sila. But naalantay gamay nga kwadre, no? Kwarta-kwarta lang sa ta. Kuan sa ta, sispire sa ta sa atong isigkaingon, no? Kay naaman tay kuan, kinibang kaaway, common man tag kaaway, birahan na to. Munagin ko nila nga, the enemy of my enemy is my friend.
3: Bullseye!
0: Okay, sige, so labu-labo. Murag programa ni Kid Libunaw, no? Labu-labo!
2: Ayaw!
0: Sige. So kung ako, mas okay ko ato mga igalang upat katuig term, 4-year term, and then re-election. Kay, makita yun na to, diha. Dili lang ukta research. No? Eh, kita, tumaas pa rin ang, ano naman mga balita, no? Tumaas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. That's according to survey. Pilagi survey, 1,200. Tagaasa, 800 dito si Ilocos. O niya, 200 dito sa Mindanao. O niya, 200 sa dito Cebu. O maura. Sampling lang. Statistics lang, mga